0: 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
1: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
2: Wala yan sa lolo ko!
3: Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
4: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
5: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
7: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
6: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
7: Orokan, maayos ang buhay mo.
6: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
8: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
9: Maraming salamat sa promo ng Bombo Radio at Star FM dahil talagang bigay kaagad ng papremyo. Walang hokus-pokus. Ako po si Edgardo Kimsay ng San Mateo Rizal, ang consolation prize winner ng Week 1 ng Swerte sa Palengke 2026, July 11, 2026. Thank you sa 1,000 pesos na cash prize. Gagamitin ko po itong cash prize dagdag pang grocery. Maraming salamat sa Bombo Radio at Star FM at sa aking winning entry na Holiday Beef Loaf dahil nanalo ako. Sana mas tumagal pa at mas marami pang manalo katulad ko. Kaya salili na rin kayo. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo. Happy 60 years anniversary to Bombo Radio Philippines.
10: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
11: The Philippines number one Star FM.
12: Lendong game. Lendong.

0: Lover.
1: 102.7 Star FM.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
2: Gardenia. Masarap. Fresh. Nutritious. Masiglakas. Basta Gardenia.
3: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Dating, gagawa ng content, daytime with Dylan, movie time, and chill with Jen.
6: Si Dennis, laging nagmamahal.

0: Monster Sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot water dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Star Saya.
2: Star Saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya!
3: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
4: Mmm! Holiday!
3: Almusalin ng nam.
4: Good morning!
3: Pagtanghalian.
4: Uy, may birthday ba?
3: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
4: Wow! Manood sa buwana!
3: Hapunan linam nam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
4: At holiday beef loaf. Malinam nam holiday.
5: Kampante ako. Basta gardenia, masustanta.
6: Masigla ka sa ko.
7: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
6: Masigla pa sa ko, basta gardenia.
7: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.

0: 102.7 Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
0: Syngenta, bringing plant potentials for life;
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radio's 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: It's all for you.
4: 102.7.

0: 102.7 Star FM. Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find a way. Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best. Panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko.
6: Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
8: Sa palengke, may swerte.
9: May swerte? Sa palengke?
8: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
10: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
8: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
10: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1,000,000 pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
0: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
11: Congratulations sa isa sa mga winners ng Grand Draw sa Buena Mano Salvo
12: 2026
11: ng Bombo Radyo at Star FM.
13: Ako po si Cheryl Tiulugo mula sa Poroxais, Barangay Sityo, Matinaw, Barangay Bunbon, Butuan City. Ang ikawalungkot isang miyembro ng Bombo Radyo Millionaires Club, lubos po ang aking pasasalamat dahil natanggap ko na ang aking napal na lunang 1 million pesos sa Buena Mano Salvo Year 20 promo ng Bombo Radyo at Star FM ng Bombo Radyo Philippines. Gagamitin ko po ang aking napanalunan sa pagbili ng sasakyan para sa aming munting negosyo upang makatulong sa pagpalago nito. Magbibigay din po ako ng 10% ng aking premyo sa aming simbahan bilang papasalamat sa Panginoon sa kanyang mga biyaya. Maraming salamat po sa Bombo Radyo Philippines, Star FM at sa lahat ng sponsors, lalo na sa Mr. Chip ng URC na ginamit ko na proof of purchase. Inanyayahan ko ang lahat ng patuloy na makinig at manunood ng FB Live YouTube channel ng Bombo Radyo Philippines at sumali sa mga promo ng Bombo Radyo at Star FM dahil totoo at lehitimo ang mga papremyo. Baka kayo na ang susunod na maging milyonaryo. Star FM, it's all for you. Basta Radyo Bombo number one.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
14: The Philippines number one, Star FM.
15: Wherever you are, at work, at home, or on the road, it's all for you. Keeps you company with the best love.

0: 102.7
1: Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
2: Orocan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star FM. Congratulations sa isa sa mga winners ng Grand Draw sa Buena Mano Salvo
1: 2026
0: ng Bombo Radio at Star FM.
2: Ako si Vanessa Di Ballesteros, taga Barangay Juan Lawag City, na nanalo sa Grand Draw sa Buena Mano Salvo 2026 promo ng Star FM at Bombo Radio. Maraming salamat po sa mga sponsors at sa Bombo Radio Philippines dahil natanggap ko na ang aking premyo na 50,000, kung saan malaking tulong po itong napanalunan ko sa Buena Mano Salvo at ang aking ginamit na proof of purchase ay Orocan. At gagamitin ko itong para sa down payment ng bibilhin naming sariling lupa. Thank you, Basta Radio, Bombo!
0: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal.

0: oyster sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap! Kapit ang saya!
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
3: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
4: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Kampante ako, basta gardenia, masustansya.
7: Masigla ka sa ko.
8: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands, fresh pa, mas sarap.
7: Masigla pa sa ko, basta gardenia.
8: May nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
7: Masigla pa sa
9: congratulations sa isa sa mga winners ng Grand Draw sa Buena Mano Salvo 2026 ng Bombo Radio at Star FM.
10: Ito na ang memorable na taon ng aking pagsali sa mga pag-promo ng Bombo Radio. Ako si Helen Motol ng Payatas, Quezon City, ang maswerteng regional prize winner dito sa National Capital Region sa Grand Draw ng Buena Mano Salvo Year 20 ng Star FM at Bombo Radio. Araw-araw balde-balding pa-premyo na may kasiyahan pa noong May 9, 2026. At ngayong July 13, 2026, natanggap po na ang aking napanalo ng 50,000 pesos na cash. Just in time, ang pa-premyong ito para sa aking pangbayad sa school, taos pusong pasasalamat sa Star FM at Bombo Radio sa pa-promo na ito at looking forward ngayong panibagong promo. Star FM is all for you. Like mo, share mo. Basta't radyo, Bombo.

0: 102.7 Star
1: FM. Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
2: Place your bets. Player or bunker. Player wins. Enjoy your winnings.
1: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
3: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
4: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
7: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
8: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
7: Masigla ka sa ko. Basta
8: may nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
9: Queen Bank Makati Branch, Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City.
10: Nia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez Rizal.
9: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
10: Ising's Kainan Farmers Market, Araneta City, Cubao, Quezon City.
3: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
11: Talagang walang tigil ang pamimigay ng papremyo. Ako po si Evelyn Yao ng Caloocan City, ang winner ng 4,000 pesos major prize sa Swerte sa Palengke 2026. Ang winner ng major prize na 4,000 sa Swerte sa Palengke 2026 Week 1. Maraming salamat sa 4,000 cash prize. Gagamitin ko po ito sa pagbili ng mga POP para manalo ako ng 1,000,000. Maraming salamat po sa aking ginamit na sponsor na Omega Painkiller. Mabuhay po ang lahat na sponsor ng Bombo Radio at Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
12: The Philippines number one, Star FM.
13: Star FM.
14: Hindi lamang musika ang inihahatid, pati mga balita sa loob at labas ng bansa.
15: Tuloy parin para sa Department of National Defense o
14: ibibigay ng mga Star DJs mula sa Star FM Manila. Narito ang Star FM News.

0: Star Nation sa ating Star FM News Connect sa oras na ito. Sa ating national news, maliit na typo sa reklamo, di makaapekto sa impeachment case. Pamasahe sa mga aeroplano, inaasang bababa ayon sa Civil Aeronautics Board. Samantala sa ating local news, sa isa pa pong national news natin, Star Nation, Mayon Volcano patuloy na ang nagaganap na effusive eruption sa loob ng 200 araw. Sa ating local news, nasawi mula sa bagyong Inday at habagat umakyat na sa 21, higit kalating milyong katao apektado sa BARMM. Sa ating international news, Trump admin naglunsad ng kampanya upang iwalay at buwagin ang International Criminal Court. Sa ating sports news, Conor McGregor handa muling lumaban kapag gumaling na ang kanyang injury sa kanyang tuhod. Sa ating entertainment news naman, Jericho Rosales namangha matapos ma-meet si Christopher Nolan sa bansang India.
1: Star FM News Connect.
0: Magandang umaga, Metro and Mega Star Manila. Narito na ang ating Star FM News Connect. Tampok ang mga trending at komprehensibong balita ngayon. Mga balitang nakalap ng inyong mga Star FM DJ. Star Nation, ngayong araw ay Martes, July 14, 2026. Live po tayo napapanood at napapakinggan sa ating Facebook page at YouTube channel, 102.7 Star FM Manila. Ako po ang inyong lingkod, Star DJ Antonio Rabada. At narito na ang mga detalyado mga balita.
1: Star FM News Connect.
2: Star FM National News.
0: Star Nation, binigyan din ni Attorney Rameses Victorious Villagonzalo na hindi makakaapekto sa merito ng impeachment case ang mga nakitang typographical errors tulad ng pagkakamali sa mga pangalan, numero o titik sa mga dokumento. Ay kay Attorney Villagonzalo, kung ito ay isang ordinaryong criminal case, ang mga naturang typographical errors ay maaaring gamitin at samantalin ng depensa o panig ng nasasakdal para sa kanilang kapakinabangan. Subalit dahil ito ay isang impeachment case, maituturing lamang itong mga harmless error. Ipinaliwanag na abogado na ang pangunahing issue na dapat matugunan sa usapin ay kung nagbanta nga ba talaga ang pangalawang pangulo sa naganap na news conference. Dagdag pa niya, paulit-ulit na babalik ang kaso sa pangunahing isyong ito. Kaya naman ang maliliit na pagkakamali sa teknikalidad ng dokumento ay hindi sapat upang mabago ang takbo o bigat ng kaso.
1: Star FM News Connect.
0: Samantala, Star Nation, muling umigting ang aktibidad ng isa sa pinakaaktibong vulkan sa Pilipinas, ang Mayon Volcano. Ay sa payag ng FIVOX, nakunan ng camera footages mula sa RASPICAM ng Mayon Volcano Observatory ang Strombolian activity at lava effusion sa summit crater ng Vulkang Mayon ngayong araw po yan ng Martes, July 14, 2026. Ang mga aktibidad ay naitala sa mga oras na 12:15 ng hating gabi, 12:36 at 3:12 ng madaling araw at 4:08 ng madaling araw. Patuloy ang effusive eruption ng vulkan sa loob ng halos 200 magkakasunod na araw na nagbubuga ng mga incandescent lava flows at rockfalls mula sa crater. Nananatiling nakataas ang alert level 3 sa paligid ng Mayon na nangangahulugang may patuloy na mataas na posibilidad ng karagdagang pagputok. Dahil dito, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Nagbabala naman ang FIVOX na ang mga residente at turista ay dapat umiwas sa naturang lugar dahil sa panganib ng biglaang pagputok, pagbaksak ng bato at daloy ng lava. Ang mga lokal na pamahalaan ay pinanalahan ng manatiling handa at ipatupad ang mga kaukulang hakbang sa kaligtasan. Ang patuloy na aktibidad ng Vulkang Mayon ay isa sa pinakamahabang effusive eruption na naitala sa kasaysayan ng vulkan na muling nagpapatunay sa pagiging aktibo nito at sa pangailangan ng masusing pagbabantay.
1: Star FM News Connect.
2: Star FM, local news.
0: Samantala, Star Nation, bago tayo sa local news, asahan ang pagbaba ng presyo ng pamasahe sa eroplano mula sa July 16 hanggang July 30. Ito ay kasunod ay baba ng Civil Aeronautics Board sa Level 8 ang fuel surcharge. Mula kasi nitong July 1 hanggang July 15 ay nasa Level 9 ang fuel surcharge. Dahil dito ay ang mga domestic passengers ay magbabayad ng mga fuel surcharges mula 253 hanggang 787 pesos. Habang mga international passengers naman ay magbabayad ng mula 835 pesos and 5 centavos hanggang 6,208 pesos and 98 centavos. Maugunit ang umabot pa ng hanggang level 19 ang fuel surcharges noong April 16 hanggang 30 noong kasagsagan ng kaguluhan sa gitnang silangan.
2: Star FM News Connect. Star FM Local News.
0: Star Nation, umakyat na sa 21 bilang nasawi mula sa bagyong Inday at Habagat. Kasabi nito, nanawagan ang mga residente sa mga binahang komunidad sa Southern Mindanao ng agaran tulong. Tumaas ang bilang ng mga nasawi matapos kumpirmahin ng rescuers ang pagkakarecover ng 3 sa barangay Tanuman, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ayon kay Jose Abad Santos, Mayor Jason John Joyce, kabilang ang mga biktima sa tinangay ng baha sa sumalanta sa naturang barangay noong July 10 na sumira sa mga kalsada at kabahayan. Naunang iniulat ng mga otoridad na naitala ang 9 na pagkasawi sa Malapatan, 7 sa Calanogas at 2 sa Pukinon. Nasa 450 pamilya ang sa barangay Mudan sa Glan, Sarangani Province ang na-displaced ng baha at pag-uo ng lupa dulot ng halos 3 na walang patid na pag-ulan. Sa kabuuan, mayroong mahigit kalahating milyong mga residente ang apektado ng malawakang pagbaha sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Sa kasalukuyan, ilan sa mga kinakailangang tulong ng mga apektadong komunidad ay ang mga pagkain, ligtas na inuming tubig, tents at construction materials para sa pagkasaayos ng kanilang mga nasirang tahanan.
2: Star FM News Connect. Star FM International News.
0: Star Nation, balita sa ibayong dagat. Naglunsad ang administrasyon ni U.S. President Donald Trump ng isang kampanya upang iwalay at buwagin ang International Criminal Court dahil sa itinuturing nitong banta sa soberanya ng Estados Unidos. Ayon sa ulat, ipinayag ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na tahas ang tatanggihan ng Estados Unidos ang kapangyarihan ng ICC na mag-imbestiga o musig sa mga mamayan at sa mga opisyal ng bansa. Anya, inisyal na layunin ng ICC na usigin lamang ang mga matitinding paglabag, subalit naging mas radikal at sukdulan naman ito sa baygit na hindi papahintulutan ng Trump administration ang korte na pagbantaan ang mga opisyal ng Amerika. Maging sina U.S. President Donald Trump at iba pa tulad ni dating Pangulong George W. Bush, matagal nang sinasabi na walang otoridad ang ICC na mag-imbestiga at usigin ang Americans, partikular na ang mga miyembro ng militar. Ayon sa State Department official na hiniling na hindi na pangalalanan, ilan sa mga kinukonsiderang opisyon o opsyon para i-target ang ICC ay ang pagpapatupad ng travel bans, revokasyon ng visa, pagpapaigting pa ng sanctions laban sa ICC at kanilang affiliated organizations at diplomatic pressure sa ibang bansa para kumalas mula sa international tribunal. Samantala, sinabi naman ni ICC spokesperson Orian Miley na hindi magkokomento sa ngayon ang korte kaugnay ng naturang usapin.
2: Star FM News Connect. Star FM Sports News.
0: Star Nation, balita pang palakasan. Nagpaiwatig muli na lalaban sa octagon si Irish Mixed Martial Arts Conor McGregor kapag tuluyan nang gumaling ang kanyang kanang tuhod. Natanggol ito ang nasabing injury sa pagkatalo niya kay Max Holloway sa loob ng 69 segundo lamang ng kanilang UFC 329 sa Las Vegas. Nagkaroon ng maling pagdapo ng kanyang-kanyang hita nang magsagawa ng roundhouse kick sa simula ng laban. Sa kanyang social media post ay handa nga itong lumaban muli basta tuluyan na itong makapag-recover.
1: Star FM News Connect.
2: Star FM
3: Entertainment News.
0: Samantala, Star Nation, balitang entertainment. Naging isang hindi malilimutang karanasan para sa aktor na si Jerko Rosales ang pagdalo niya sa premiere ng bagong pelikula ni Christopher Nolan na The Odyssey sa Mumbai, India. Nagkaroon ng fanboy moment ang aktor matapos siyang makilala ng personal ang ilang malalaking pangalan sa Hollywood sa premiere ng pelikula. Ibinahagi ni Jericho sa kanyang social media mula sa star-studded event kung saan may kita siyang nasa red carpet kasama mga bida ng pelikula na sina Tim Holland at Matt Damon. Pati ang award-winning director na si Christopher Nolan. Isa sa mga highlight ng kanyang karanasan ang pagkakataong mapirma ni Damon ang isang autograph para sa kanya. Ibinahagi nga ni Jericho ang kanyang paghanga sa pelikula at kay Nolan na kilala sa paggawa ng mga malalaking pelikula. Ayon sa aktor, maganda ang kinainatnan ng pelikula dahil nararamdaman ng manonood sa kasama na kasama siya sa mismong kwento. Ipinakita rin ni Jericho ang special souvenir na ibinigay sa mga dumalo sa premiere kung saan isang lalagyan ng popcorn na ginawa parang IMAX. Nagbiro rin ang aktor na nais siyang makatrabaho balang araw si Nolan at handa pa raw siyang mag-audition kahit para sa maliliit na role sa pelikula nito. Pinuri rin ni Jericho ang pagganap ni Matt Damon na anya'y napakahusay at naging dahilan para siya ay maiyak habang nanonood. Star Nation, ang The Odyssey ay batay sa sinaunang epikong Griego ni Homer tungkol sa journey ni King Odysseus habang sinusubukan niyang makauwi sa Ithaca matapos ang Trojan War. Bukod kina Holland at Damon, kasama rin sa pelikula sina Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong, Robert Pattinson, Charlize Theron at John Bernthal.
1: Star FM News Connect.
0: At Star Nation, inyo po napakinggan ang ating Star FM News Connect. Mga trending at komprehensibong balita, kinalap na inyong mga Star FM DJ. Star Nation, mula rito sa impina ng Star FM Manila, ako ang inyong tagapaghatid balita, Star DJ Antonio. At para sa iba pang mga balita, Star Nation, huwag kalimutan ni-like at i-share ang ating Facebook page sa YouTube channel 102.7 Star FM Manila. At pumunta rin sa ating website www.bomboradio.com. Oras sa buka puluhan ng Pilipinas, 26 na star minuto na makalipas ng alas 10 na nagmamagandang umaga, 26 in the morning. Malitugtugan tayo dito pa rin po sa inyong himpilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM News Connect.
2: 102.7 Star FM.
4: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzaner Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml, o Pale Pilsen Grande. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like more, share more.
1: Mega Manila's best music station.
0: Star Nation, oras mula natin sa mukha buluan ng Pilipinas. 6 na star minuto na lang. Bago sumapit ang alas 11 na umaga, 10:54 in the morning. Star Nation, agad dito na lamang po ang inyong lingkod. Shout po na pansamantalaan yung Happy Man Every Day. Ito ka partner sa tawanan at DJ na heart up siya, huggable pa at yummy pa. Rawr! Muna tayo magandang ka, Star Nation. Bukas ulit, alas 4 madaling araw hanggang alas 11 na umaga sa ating back-to-back-to-back morning program. Pinoy morning na gising na morning star sweep at it's all for you in the morning. At syempre, Star Nation, kung ako po'y lalabas na, papasok naman po ang ating nag-iisang bolero ng bayan, Star DJ German Bolero. Siya naman ang bahal ng bulahin kayo, patawanin kayo, at bigyan kayo ng dagdag kalaman sa ating susunod na programa, Star Hits Express. Hanggang alas 12 na katangali yan, parang kompletos o kompletos. Parang kompletos rekados ang inyong tanghalian ngayong Tuesday. Kaya manatina lang katutok, Star Nation, ha? Dito pa rin po sa inyong himpilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
0: Here's B.O.B. featuring Bruno Mars para sa awiting Nothing on You.

0: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Pa Radyo Bombo.
0: Star FM.
2: The best music station across the nation.
1: Kwelang-kwela ng mga DJs.
2: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
0: Basta Star...
5: Basta construction worker dito sa North Caloocan, kahit anong tindi ng init at bigat ng trabaho ang hinaharap namin. Basta bukas ang radyo at nakatutok sa 102.7 Star FM, walang pagod na hindi kakayanin.
6: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
7: Star FM!
8: Star FM!
7: Star FM!
0: Star FM! It's all for you!
9: Star FM!
10: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
11: Find a way.
10: Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
12: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
13: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
14: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
15: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
16: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
17: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansan or Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml, o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
18: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: mo? Share mo!
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin. Bobola-bulain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
1: The hits coming to you fast. Non-stop. Here now is Star Hits Express.
3: Star Hits Express.

0: German Bolero.
1: One note, 2.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 12 star minutes makalipas ang alas 11 ng umaga, 11:12 in the morning. Good morning sa lahat po ng mga Star Nation natin. It's a maulan, makulimlim na araw. Oo, dahil pumasok na nga po sa ating bansa, Philippine Area of Responsibility, ang bagyo. Kaya naman, ako sana maaga siyang umalis, at wala muna siyang tawagin for the past para sa linggong ito. Kasi para tayong palengke event. Kaya mag-ingat po sa mga ka-Star Nation natin. Syempre, ang lagi mong dadalhin talaga palagi ay ang iyong payong. Huwag mong kalimutan ng payong at marami pang iba sa mga ka-Star Nation natin this morning. At syempre, i-extend natin siguro hanggang hapon, buong araw hanggang gabi, magdala ka ng payong. Huwag na huwag mo po siyang kakalimutan dahil pinaalalahanan na nga kita. Star Nation natin, it's a new day, a new Tuesday. It's July 14, 2026. Tomorrow is your payday. Kaya naman, wag ka na pong malungkot masyado. Magkakapera ka na ulit. Diba? Lalong-lalo na sa mga pera na lang ang nagpapasaya sa kanilang mga buhay. Hindi ka po nag-iisa dahil marami po tayo. O yung mga malungkot ngayon. Feeling ko malungkot talaga ngayon kasi gagapang talaga tayo. Agapang tayo para mapagtagumpayan natin, ma-survive natin itong araw na ito. Pero bukas, masaya ka na! Kaya naman, isang panibagong pagkakataon po muli ang pinagkaloob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbabulahan, mga nagagandahan, tagagapuan at super duper sa kakyutan ng mga ka-Star Nation natin all over the world. Kaya naman sa mga ka-Star Nation natin, nagbabalik po sa inyong mga radyo ang DJ na inyong mga kasama, mga kabandingan, mga kabulahan, Star DJ German Bolero. Bobla-bulain kayo hanggang alas 12 ng katanghalian sa programang Star Hits Express. Marami po tayong mga awitin na para sa inyo this morning. Happy, happy lunch time sa mga nagla-lunch na, sa mga nagpe-prepare ng kanilang mga lunch. Again, prepare it with heart. Diba, pag-ibig para masyarap ang pagkain. Coming up next, songs from your favorites. Kaya naman, let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM!
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Star Hits Express on Star FM. Star FM.

0: German Bolero.
1: Saksi ang langit. Mula po yan sa bandang December Avenue. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 32 Star Minutes. Makalipas po ang alas 11 ng umaga, 11:32 in the morning. Saksi ang langit sa mga niluluto niyong ulam this morning. Alam niyo, maganda ng ulam this morning. Siyempre, nandyan yung sinigang. Wow! Sinigang! Sinigang sa baboy, sinigang sa hipon. Diba, bulalo? O diba, kung halimbawa, ayaw mo ng masyadong heavy or ayaw mo magkanin, pwede kang maglomi, goto, lugaw. Uy! Sharap-sharap niyan. Ay, speaking of, dahil nga maulan this morning at yun yung mga pagkain na perfect ngayong tag-ulan na naman. Diba? At may bagyo nga. Eh, syempre, kailangan nating mag-ingat sa mga sakit na pwedeng dala din na mga pag-ulan, pagbaha at syempre ngayong rainy seasons nga. Kaya ilang paalala, ano nga ba yung mga sakit na pwede nating makuha kapag rainy season. So, unahin na natin yan siyempre sa influenza. Kapag sinabing influenza, ito yung common lang naman talaga siya. Pag sinabing influenza, baka mamaya magpanic kayo ha. Pag sinabing kasing influenza, flu, no? Ibig sabihin, may lagnat, ganyan, may pagkalagnat, ganyan, sipo, ubo, ganern. So very common naman yan. So viral infection kasi ayan, no? At ay inaatake talaga niyan ang respiratory system natin. At nahahawa or naibabase yan sa mga tao sa pamamagitan ng paghatching at pag-ubo. Yan. So alam mo na, common colds, common cough at marami pang iba ang pwedeng magdulot nga ng lagnat, ganyan at pagsakit sa katawan. Uy, paingatan ng sarili ha. At kapag may ganyan, syempre, ang isa dyan ang dengue. No, na kapag alam mo na, no, medyo hindi maganda yung kapaligiran ninyo, medyo iyo ganun. Naku, maginis ka na, nagigingil ako sa iyo. Linisin na yung kapaligiran ha, lalong-lalo na kapag meron dyang stagnant water, yung water na hindi gumagalaw-galaw. Mahilig po dyan mangitlog ang mga lamok, no, na pwedeng magdulot tuloy ng dengue sa inyong community, sa inyo mismo. Diba? So, i-check na po yung mga alulod, yung mga flower vase kung meron pa dyan. Nasira naman yung mga tire, yung mga gulong, diba? Na nasa bubong. Yan, i-check na po yan right now. Diba? Para makaiwas sa dengue. And of course, kapag baha naman, syempre ang kalaban natin dyan, ang leptospirosis. So, sa mga chikiting natin dyan, mga bata, oo, mag-ingat kapag maliligo sa ulan. Diba? Huwag masyadong... Alam niyo yung alulod, yung tubig alulod. Minsan madalas, 'di ba? I mean masarap naman maligo-ligo doon, 'di ba? Parang shower lang. Pero minsan kasi doon nagbumula din ng leptospirosis lalo na kapag meron pa lang may family doon ng daga. Oo. So medyo iwas na lang tayo sa mga alulod, no, na tubig kapag maliligo sa ulan. Nagigigil ako sa iyo. And of course, alam mo na yung leptospirosis kasi, oo, galing yun sa daga, ayan, wee. Ay, mag-ingat-ingat ha sa mga alulod, sa mga, lalong-lalo na, kapag lulusong ka sa baha, dapat i-check mo yung iyong paa kung meron kang active, no, or buhay na sugat. Diba, nagpa-pedicure ka kagabi, tapos lulusong ka sa baha ngayon, wag muna ha. And of course, yung hepatitis A. Ito pa, nako, kapag tag-ulan, nako, talamak ito. Itong virus na ito ay naililipat, no, sa pagkain naman, no. Pagkain ng contaminated ng, halimbawa, tao na merong hepatitis A, di ba? Yung sa kanilang urine, sa mga human waste, no. At syempre, kapag ganyan na yung nangyari, doon naman siya na ipapasa. So, sa mga kinakain, 'Di ba kapag may tumutulo sa inyong mga bahay tapos kumakain ka, 'di ba? Tapos doon sa may bandang kitchen ninyo merong tumutulo. No, i-check na muna 'yon dahil baka tumulo 'yan sa kinakain mo at magkaroon ka ng ganitong sakit. So ingat-ingat everybody. Ngayong rainy season, enjoy po ang mga pagkain. Huwag pong mag-enjoy sa hospital. Hindi po maganda yon. Hindi maganda sa bulsa, hindi maganda sa kalusugan, hindi maganda sa emosyonal. Diba? So kung halimbawa sinigang na baboy ang iyong pagkain, ako yan yung i-enjoy mo. Diba? Bulalo. Nako, pagkasarap naman ngayong malamig na panahon. And rainy season. Kung like mo yan, i-share mo na yan sa katabi mo dyan. Nagtititigan na naman kayo kung sino yung unang kakain. Go mo na yan. Oo, kumain na kayo ng inyong lunchtime. Sa mga nagpe-prepare pa lang po ng kanilang mga pagkain, prepare it with love, ha? Paulit-ulit ako dyan. Ang gigil talaga ako. Honest natin, sa buong kapuluan ng Pilipinas, sa 38 star minutes, makalipas po ang alas 11 ng umaga, 11:38 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Baliktugtugan muna tayo sa ating programang Star Hits Express kasama kabandingan kabulahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobolabulain kayo hanggang alas 12 ng katanghalian. Kaya naman, baliktugtugan tayo. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM. Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window, 15-25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pagspray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
4: Hey Ting, gagawa ng content. Daytime with Dylan. Movie time and chill with Jen.
5: Si Dennis, laging nagmamalas.

0: oyster sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
3: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
4: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
3: Syngenta. Bringing plant potential for life.
4: Pure Gold. Always panalo.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
3: Syngenta. Bringing plant potential for life.
4: Pure Gold. Always panalo.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal.

0: Hits. You're on Star Hits Express.
1: Star Hits Express.
0: On Star.

0: sa pagtinding kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bumbo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon po ay araw na Martes, mga kabumbo, Hulyo 14, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, ang bilang ng mga nasawi sa Bagyong Inday at sa Hanging Habagat umakyat na sa 21, mahigit kalahating milyong katao.

0: tao apektado. Sa ibang mga updates mamaya, ang impeachment court handa na sa magiging testimony ni Attorney Zulaika Lopez. Nagbabala rin sa posibleng contempt kung hindi siya sisipot. Habang ang mga observer naman sa ikapat na impeachment trial o ikapat na araw ng trial laban kay Vice President Sara Duterte, umunti ang bilang kumpara nung nakalipas na linggo. Si Senator Ronald De La Rosa, sinusubaybayan din umano ang naturang trial. Abangan sa ating international news mamaya, ang Trump administration naglunsad ng kampanya upang ihiwalay at buwagin na ang International Criminal Court. Sa sports news, abangan humamaya, FIFA update mga kabombo, ang France may mas mataas na win probability laban sa Spain sa World Cup semifinals. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Umakyat na sa 21 bilang ng mga nasawi mula sa Bagyong Inday at Hanging Habagat. Tumaas ang bilang ng nasawi matapos ng kumpirmahin ng mga rescuer ang pagkaka-recover ng 3 sa barangay Tanuman sa may Jose Abad Santos, Davao Occidental. Kabilang ang mga biktima sa tinangay ng baha na sumalanta sa naturang barangay noong Julio Adjes na sumira sa mga kalsada at mga kabahayan. Nauna nang iniulat ng mga otoridad na naitala ang 9 na pagkasawi sa Malapatan, 7 sa Calanogas at 2 sa Bukidnon. Nasa 450 mga pamilya naman ang mula ko sa may Sarangani province na displaced ng baha at pagguho ng lupa dahil yan sa halos 3 na walang patid na ulan. Sa Kabuuan, mayroong mahigit sa kalahating milyong mga residente ang apektado ng malawakang pagbaha sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At sa kasalukuyan din, ilan sa mga kinakailangan tulong ng apektadong komunidad ay mga pagkain, ligtas na inuming tubig, mga tent at construction materials para yan sa pagsasayos ng kanilang mga nasira at nawasak na mga bahay.
1: Bombo Weather Update.
0: Sa lagay ho ng ating panahon, mga kabombo Caster Nation, humina ng Bagyong Josie at ngayon po ay isa na lamang itong tropical depression habang patuloy naman na binabantayan sa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 1,070 kilometers, silangan ng Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na umabot ng 45 kilometro bawat oras malapit sa gitna at yung pagbugso nito ay umabot na lamang ng 55 kilometro bawat oras. Kumikilos ito sa direksyong hilagang-hilagang kanluran, yan ho'y sa bilis na 25 kilometro bawat oras. Samantala, isa pang low pressure area ang kasalukuyang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Matatagpuan nito sa layong 820 kilometro, silangan po yan ng hilagang Luzon at may medium chance na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Nagpaalala ang mga eksperto na patuloy na bantayan ang mga abiso at babalaho hinggil sa lagay ng panahon, lalo na sa mga lugar na maaari pong maapektuhan ng mga pag-ulan at mga serye ng pagbaha. Kaya't maganda kong panuorin at subaybayan mga kabombo ang mga updates, lalo ho sa pamagitan ng Bombo Radio Philippines at ang Star FM. Pwede po ninyo kaming sundan sa Facebook, YouTube, TikTok, and of course sa ating www.bomboradio.com o www.bomboradio.com. Sa kaugnay pa rin pong mga development, iniulat ng Department of Social Welfare and Development umaabot na sa mahigit sa 700,000 na katao yung pong naapektuhan ng habagat na pinalakas ng dati hong Super Typhoon Inday. Ilang ginang Mindanao ang nakakaranas hanggang sa ngayon na nagdulot na matinding trapiko at pagkaantala ng biyahe ang biglaang pagbuhos ng ulan sa loob na ng ilang mga araw. Dulot ho ng habagat ay maaaring magdulot ng karagdagan pang mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Pinapayuhan din po ang publiko na manatiling labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaugnay pa rin po niyan, lumubo rin ang halaga ng pinsalang idinulot ng initial assessment ng Department of Agriculture. Sa ngayon, umaabot na sa 12.50 million pesos ang naitalang pinsala sa naturang sektor kung saan daan-daang hektarya ang natukoy na apektado. Kabilang ho rito mga sakahan sa may Calabarzon, Mimaropa Region, Western Visayas, Negros Island mga rehiyon tulad dyan sa may Northern Luzon. Dahil po yan sa patuloy na dumaranas ang mga naturang rehiyon ng matinding mga pagbaha. Ayon sa ahensya, aabot na sa 500 hektarya ng palayan at maisan ang nasira o totally damaged. Kasama ho dito ang mga magsasakang natukoy na naapektuhan ng kalamidad. At siniguro naman ng Agriculture Department, yaong akma at sapat na intervention para yan sa apektado lang ang binhi, abuno at iba pang mga programa para yan sa mga apektadong magsasaka. Mamaya, balikan po natin mga kabombo ang usapin na dulot po nitong masamang panahon. Update muna tayo mula dyan sa may Senado mga kabombo at day 4 or day 5 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Magkakabombo si Bombo Angel.

0: Luwaganan, lugan na. Ito hong impeachment court, handa na raw sa testimonya ni Pala doon sa posibleng contempt kung sak ng office of the Vice President. Bumujalo. Balikan po natin mamaya ang linya Jaira hangga yung mga kabombo. Ito hong bloodbath remark naman ni Vice President Sara Duterte. Wala daw hong quote-unquote marahas na kahulugan. Ayon po ito sa defense panel. Balikan po natin lahat yan mamaya. Sa usapin pa rin po ng impeachment trial, kumunti ang mga observers sa ikaapat na impeachment o ikaapat na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nitong Lunes, Hulyo at 13, kumpara nung nakalipas na Linggo. Sa pagpapatuloy ng paglilitis sa bandang alas 2 ng hapon kahapon, walang laman ang maliit na bahagi lamang ho ng espasyong inilaan para sa mga public observer, gayon din sa mga panauhin at depensa ng prosecution. Sa simula ho ng trial, tanging 18 Senator Judds ang naitalang present. Lumiban sa paglilitis si Senator Judge Francis Pangilinan, maliban pa sa 3 senador na sina Senator Rodante Marcoleta, Jingo Estrada at nasa kustodiya ho ng pulisya dahil sa kanilang mga kinakaharap na mga kaso. Kasama rin dito si Senator Ronald De La Rosa na hindi pa rin nagpapakita sa publiko matapos nga ang Senate shooting incident noong Mayo 13 ng gabi. Hindi naman inisyal na naibilang sa 18 senador na present si Senator Judge Alan Peter Cayetano matapos dumating dakong alas 2 adjust ng hapon kahapon. Bandang alas 6 naman ng gabi dumating si Senator Loren Ligarda. Kaya't sa kabuuan nasa 20 senador ang naitalang dumalo sa paglilitis kahapon, day 4. Subalit hindi ito nagtagal dahil unti-unting umalis ang ilang mga bisita maging ang ilang Senator Judge sa loob lamang po ng 6 na oras sa pagdinig kahapon na natapos bandang alas 8 at 12 na ng gabi. Namataan naman si dating Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo na nagpag-uusap kina Senator Alan Peter Cayetano, Senator Bongo at Senator Robin Padilla pagkatapos na huyan ng proceedings. Balik ko tayo dyan sa may mataas na kapulungan, mga kabombo, nakahanda na po ang Senate Impeachment po o Court doon sa magiging testimonya at posibleng pagdalo ni Attorney Zulaika Lopez. Bumbudyelo.
1: Yes, Bumbo Genesis, nakahanda at inaasahan na nga ng Senado bilang impeachment court ang pag-arap ni Office of the Vice President, Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez sa ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos kumpirmahin ng impeachment court na nanatiling epektibo pa rin ang pinadalang sabina kay Lopez. Sa isang pulong balikaan kahapon, sinabi ni impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tumbol na obligadong dumalo si Lopez dahil saklaw pa rin anya ng sabina at testifikandum. Sa katunayan anya, nagpahiwatig na rin umano ang prosecution na handa silang iharap si Lopez bilang isang hostile witness. Gayunman, linaw ni Tumbol na nakasalalay pa rin ito sa magiging takbo ng cross-examination, redirect at re-cross-examination kay National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Lotrok na inaasahang magpapatuloy ngayong araw. Muli pakinggan natin ang mga bagay ng pakayag ni Attorney Reginald Tumbol.
2: I think the senator, judges, and even the presiding officer expect Attorney Zulaika's testimony to go on tomorrow. I think the House prosecutors as well, they have been communicating to the public that they are ready to conduct their presentation of Attorney Zulaika Lopez, even insinuating declaration of her being a hostile witness.
1: Sunod pa ang Bumbo Genesis, ipinaliwanag ng Tumbol na kung sakaling hindi dumalo si Lopez, hindi agad ito kakantol sa pag-aresto. Aniya, ang hindi pagkalima sa Dina ay maaaring magbunga ng consent proceedings. Hindi kailangan mo nang ngunit kailangan mo nang magbigay ng due process ang istudyo. Gayunman, sinabi niyang hindi agad maglalabas ng consent order ang impeachment. Muli pakinggan natin mga bagay ng pahayag ni Attorney Reginald Tumbol.
2: The subpoena to sestecum and subpoena ad testificandum, no, both are legal processes that are required to be complied with by the parties, and of course merong kaakibat na penalty, which is usually contempt kapag hindi ka po sumunod sa order ng court. So alam naman po lang lahat ng abogado na yun yung possible na harapin na penalty. Ay, of course, hindi po kagad ganon. Bibigyan po ng due process yung

0: Samantala, Bumbo Genesis, sinabi naman ni Atty. Tunggol na inaasahan ng maging mas mahabang umabot muli hanggang gabi dahil ng mga anya, patuloy na
1: Coffee maker man, ganun, na ibigay na ba na, o na-provide na ba ng Senate?
0: Itinanong ni umagdala dito sa loob ng Senado ng kanilang sa coffee makers at sinabi naman itong si Senate Secretary Atty. Ignacio Bonifacio Jr. na pinapayagan naman ito ng Senado. Ano? Bagamat ang nilang naman ang laan niya papayagan ay sa hilingan ng depensa ng mga lagay ng sarili nilang coverage o mga setup ng sarili nilang mga kamera doon sa loob ng plenario.
1: So as of now, meron na, nandiyan na sa kanilang, ano, yung quarter na ibinigay sa kanya. Kanila.
0: Sa ngayon, Bumbo Genesis, ay kinukonfirma na ako na yan. Ano? Sapagkat ang maaaring makasagot niya sa iyo ay ito si Bumbo Jai, sapagkat siyang nakatutok sa depensa natin, Bumbo Genesis, sapagkat ako ay sa Senator Judges. Pero sa ngayon, Bumbo Genesis, at sa kahapon, ay sa ating pag-obserba, ay wala namang naidalang mga equipment itong panig ng depensa ano? Dito sa loob na si Bumbo Genesis.
1: Mm-mm. Pero paano pala pag ganito, nagdadala ka ng sarili mong mga gamit like mga coffee maker, yung security, dadaan din dyan, ano, malapit sa'yo, kung sakasakali, malapit sa gate?
0: Yes, Bumbo Genesis. Kung sakaling kayo ay magdala ng equipment dito sa loob ng Senado, ay check ito ng mga kaibahan ng Office of the Sergeant at Arms. Ano? At bagamat hindi ito dadaan sa kanilang metal detector kasi malalaki itong mga equipment ito, ay mano-mano naman nila ito, Bumbo Genesis, na ini-inspeksyon kung ano, kung may laman ba ito, hindi maaaring pasok ito sa lusali at kung sa kabuuan ay maaaring ipasok itong mga equipment na ito dito sa Senado.
1: By the way, sa mga listeners, mga viewers natin na nanonood sa ating ngayon, yung nakikita ko ninyo sa background ni Bumbo Jello, yan po ay hallway, mga kabumbo, ano? Legacy wall na tinatawag diyan sa gilid ho niyan or sa tabi lang ho niyan, yan na yung ano Bumbo Jello, ano, diyan na isinasagawa mismo yung trial proper, ano, tabi lang ng kinalalagyan mo ngayon.
0: Actually, Bumbo Genesis, paliwanag natin sa ating mga tagapakinig at ating tagapanood. Ano? Isinasagawa ang proper trial dito sa impeachment case ni Vice President Harold Duterte. Dito lamang sa ikalawang palapag ng Senado, Bumbo Genesis, nandito rin yung mga holding room ng parehong panig ng prosecution at ng depensa at maging ng mga media, Bumbo Genesis. So, sa kabuhan itong impeachment trial, tanging accessible lamang sa publiko ay itong ikalawang palapag ng usali ng Senado, Bumbo Genesis.
1: Which is yan yung kinalalagyan mo ngayon, ano? Sige, para ho sa mga listeners, mga viewers natin na hindi pa po nakakabisita, no, dyan sa may ikalawang palapag ng Senate building. Dyan po, mga kabumbo, ano, ang center of attraction, ika nga. Dyan isinasagawa ang lahat ng mga pagdinig and of course, yung mga press conference dyan ho sa ikalawang palapag ng Senado. Maraming salamat, Bumbo Jello.
0: At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Sa atin hong mini studio dyan sa loob mismo ng Senado, mga kabombo, nariyan si Bombo Jera Hanggayo. Ito hong bloodbath remark ng pangalawang pangulo. Wala daw hong marahas na kahulugan. Ayon po yan sa defense panel. Yan at iba pang mga updates. Kuha tayo sa linya ni Bumbo Jaira Hanggayo.
2: Yes, Bumbo Jaira, siginiit ng kampo ni Vice President Harold Duterte na ang ginamit na salitang bloodbath kaugnay dito sa impeachment trial ay hindi nangangahulugang banta ng karahasan. Ayon kay defense spokesperson attorney Michael Poa, ang tinutukoy na Vice Presidente ay ang sarili niyang pagdurusa bilang respondent sa impeachment trial. Ipinaliwanag ni attorney Poa na kaya sinabi ito na Vice Presidente na magkakaroon ng bloodbath ay dahil siya ang madudugo o masasaktan sa proseso ng paglilitis. Anya, lalo itong nilinaw ng sabihin ng Vice Presidente na siya ay magiging blooded but unbowed at bloodrunned na tumutukoy umano sa kanyang sariling kalagayan. Kaugnay niya, narito pakinggan natin ang pahayag ni attorney Michael Poa.
3: I think it's not my definition, but actually the Vice President's definition that's important. And she already said this, not just recently, but even last year, kung ano ba yung ibig niyang sabihin nung sinabi niya yung bloodbath. Ang ibig sabihin niya doon ay yung sariling dugo niya, yung tataga dahil siya yung nagiging subject nitong impeachment proceeding na ito. And that was clarified further when last week pumunta siya dito na sinabi niya she will be bloodied.

0: blunt, hindi ba? So what she meant was bloodbath was actually herself. And I guess it was subject to a lot of misinterpretation, which is understandable. But in fact, last year pa lang, nung unang round ng impeachment, hindi ba, sinabi ka agad niya na, na what I meant was with bloodbath was my blood.
1: Bigyang diin ni Attorney Poe na walang intensyon ni si Vice President Salo Duterte na magpahiwatig ng karahasan laban sa iba. Una nang umani ng batikos itong paggamit ng Vice Presidente ng salitang bloodbath noong year 2025 at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya personal na humaharap sa nagpapatuloy na impeachment trial sa Senate Impeachment Court. Samantala, nilinaw naman ng defense panel spokesperson na wala siyang karagdagang kaalaman dito naman sa usapin tungkol sa umano'y Oplan Romanov na binigit na depensa bilang bahagi ng konteksto ng mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na sentro ngayon sa impeachment trial. Ayon kay Attorney Poe, hindi niya tatalakayin ang mga merito ng umano'y operasyon at limitado lamang ang kanyang nalalaman sa mga impormasyong lumalabas sa video na iniharap sa impeachment proceedings. Sa naturang video, itong Oplan Romanov ay inilarawan bilang isang umano'y banta sa buhay ni Vice President Duterte at ng kanyang pamilya. Binigyan din ni Attorney Poe na bukod sa impormasyong iyon, wala na siyang ibang personal na kalaman o ebidensyang hawak hinggil sa sinasabing operasyon kaya hindi siya magbibigay ng karagdagang komento ukol dito. Narito pa ang naging pahayag ni Attorney Michael Poe.
2: In the video, Oplan Romanov was being referred to as alleged, and I would say alleged because I want to be very careful about this because wala naman akong personal knowledge dyan. It's the alleged threat against the life of the vice president as well as her family. No? So yun yung sinasabing Oplan Romanov na batay yun. Hindi ko yun opinion, hindi ko rin yun definition, batay yun dun sa naging tanong ni... I think Princess Maui, if I'm not mistaken, doon sa subject press Zoom press conference. But aside from that, I have no further knowledge on that and I would not like to delve into that because wala naman akong facts na hawak-hawak ukol dyan. I think the reasons behind the utterances is something that we will have to show later on when the defense presents its evidence in chief. But hindi naman yan singular, no? That's why not one, you know, like the other last week may nagsasabi, does this justify this and all of those things. Hindi yan ganun kasimple, no? So I'm sorry if I'm being cryptic, but it's something that the defense will have to show not through the media but through the court proceedings when it's our turn to present our evidence in chief.
1: Bahagi pa yan ang naging pahayag ni defense spokesperson Attorney Michael Poe. Live dito sa Senado ng Pilipinas, ito si Bombo Jaira Hanggayo. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo!
3: 22 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Naniniwala naman ang human rights lawyer na si Attorney Nery Colmenares na malaki ang kalamangan ng prosecution sa unang apat na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Anya maliwanag ang kalamangan ng House panel kung ibabase sa pagpresenta ng testigo, mga ebidensya, linya ng pagtatanong at iba pang salik na buwabalot sa trial. Naniniwala ang abogado na solido ang kaso at argumento ng panel kahit ibase lamang ito sa unang apat na araw at hindi pa nakompleto ang lahat ng ebidensya sa ilalim ng Article 4 o iyong pagbabanta ni Vice President Sara. Wala niyang nagawa ang panig ng defense kundi mag-object lang ng sunod-sunod dahil hindi rin kayang pabulaanan ng pahayag ng mga testigo ng House panel. Dagdag pa ng batikang abogado, mahina ang kaso ng defense at kahit sinong abogado ng hahawak ay tiyak na mahihirapan anya na kontrahin ng napakaraming ebidensya ng prosecution. Bagaman ang November 23, 2024 press conference pa lamang ang naipepresenta ng House panel, halos napapatunayan na anya ng prosecution na nakagawa ang vice-presidente ng isang impeachable offense. Samantala, kapwa muna nakapuntos din ang depensa at maging ang prosecution sa ikaapat na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ay naman kay Attorney Paulo Tambase, ang Associate Dean ng University of the Philippines College of Law, malinaw na naihayag ng prosecution na nagkaroon ng investigasyon hinggil sa muno'y banta ng vice-presidente. Gayunpaman, sinubukan naman ng defense na pahinain ng bigat ang naturang investigasyon sa pamamagitan ng pagtatanong kung gaano kaseryoso ang naging pagsisiyasat tungkol sa banta laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kanyang maybahay si First Lady Liza Araneta Marcos. Binanggit din na Attorney Tambase na ang ganitong palitan ay nagpapakita ng balanseng laban kung saan parehong nakapaglatag ng argumento ang dalawang panig sa paglilitis. 23 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa mga nagtatanong about ho sa kay Senator Ronald Bato de la Rosa, sabi ho ng kanyang abogado, sinusubaybayan daw ni Senator de la Rosa ang impeachment trial. May live report si Bongbong Gran Hilario.
4: Sinusubaybayan umano ni Senador Bato de la Rosa ang proseso ng Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa eksklusibong panayam ng Bomboradyo kay Attorney Israelito Torriona, kanyang ibinahagi na nakamonitor ang naturang senador sa mga kaganapan ngayon sa Senado. Bagamat aminadong walang direktang kontak ang abogado sa kanyang kliyente na si Senator Bato, nakasisiguro naman anya siya na nakasubaybay ito sa impeachment kontra si ikalawang pangulo. Patuloy lamang daw na nakamonitor ang senador sapagkat mayroong lehitimong banta na siya'y tuluyang arestuhin ng mga otoridad. Naharap kasi ngayon ang mambabata sa arrest warrant mula International Criminal Court na siyang ipinag-utos ng Department of Justice na ipatapada ng mga otoridad. Naniniwala ang kampo ni Senator Bato na maaaring maulit ang nangyari noon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan matapos arestuhin ay idinerecho kagad tungo sa dahig na Netherlands.
5: Ako wala akong contact sa kanya ngayon. My communications are with his family and his staff. But I'm very sure that he is monitoring, no? Kung hindi nga lang may urgent and clear threat to his liberty, no? And life, no? Kasi legitimate naman yun na concern kasi yung ginawa kay PRRD posible talagang gagawin kay Senator Bato de la Rosa even if we are no longer a member of the Rome Statute or we are no longer a member of the ICC, posible talagang gawain sa kanya yun.
4: May isa pang ulit na pinanindigan ni Atty. Torriona ang sinabi ng makatitiyak umano na nakamonitor ang senador sa kinakarap na impeachment ng Vice Presidente. Kumpiyansa ito sa performance ng mababata sa Senado, ngunit inamin na nagbago nang magkaroon ng bantang maaresto.
5: To answer your question, I really believe that he is monitoring. Kasi si Senator Bato in the last Senate, no, number one yun sa attendance eh. Number one yun sa attendance. Wala yung absent. Ngayon lang ito nagka-absent. Dahil sa may threat na arestuhin siya.
4: Ibinahagi naman ni Attorney Israelito Torriona na naniniwala din siya sa posibilidad na magpakita sa Senado ang kanyang kliyente na si Senador Bato de la Rosa, habang hiling niya sa publiko na maunawaan ng mamamayan ang sitwasyon ng mababatas kung bakit ito absent sa Senado.
5: Is there a possibility that he may decide anyway to appear in the Senate? I would like to believe that there is that possibility. But I hope the public would understand that the situation now that he is absent from the Senate is caused not by his will, but by the will of the present administration in insisting na member pa tayo ng ICC. Klaro naman na hindi na tayo member ng ICC. This is all political persecution. Ang nangyari kay Senator Bato, political persecution.
3: Ito po si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron na ho tayong 27 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Bago tayo umusad sa iba pang mga usapin, mga kabombo, makakausap po muna natin ang isang law professor at law book author, si Attorney Jennifer Arlene Reyes. Kaugnay pa rin po ito doon ho sa unang apat na araw ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Magandang araw ho sa inyo and thank you so much for joining us, Attorney Reyes. Si Bombo Genesis po ito. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Tayo po'y napapakinggan at napapanood sa ating 32 stations nationwide. Unahin ko po, Attorney, ano, na itanong ho sa inyo yung pong inaabangan natin ngayong hapon na pagharap at pagpapaharap kay Attorney Zulaika Lopez diyan sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Considering na siya po ay malapit kay Vice President Sara, gaano ho ka-challenging yung pagpapaharap po sa kanya sa trial, Attorney?
6: Well, kung haharap no si Attorney Lopez sa impeachment trial, actually, para sa akin, hindi naman ganoon ka-challenging para sa prosecution. Why? Siguro, ang strategy dyan ng defense, makakabuti rin para sa kanila. in their opinion, na humarap si Attorney Lopez sa impeachment trial sa paniniwala na mabibigyan niya ng konteksto or proper context kung bakit di umano ay nasabi ni Vice President Duterte yung mga salita na yon against the president, his spouse, and Mr. Romualdez. However, kailangan malaman din ng mga kababayan natin, no, na pwedeng gawing advantage ng prosecution ang argument na kahit naman na provoke si VP Duterte, kung totoo man na may di umanong panggigipit or pang aape kay Attorney Lopez while she was detained in the Batasang Pambansa, pwedeng gawing argumento ng prosecution na hindi naman elemento ng krimen na kailangan ay may provocation ang isang tao para ikaw ay mag-threaten against another person. Sa madaling salita, no, kahit ikaw ay na-provoke, hindi mo pwedeng gawing lisensya yon para manakot or mag-threaten ka upon the person or the life of another person. So yon ang magiging magandang strategy ng prosecution.
3: Sigurado medyo marami ko tayong maririnig about kay o mula kay Attorney Lopez, ano, about her invoking her rights against self-incrimination, kasi nga yung usapin ng self-preservation, ano, magkaibigan ho sila ni Vice President Sara Duterte. So my question is, paano ho ba yung proper handling or dapat handling dito ng House Prosecution para kahit papaano pumabor ho sa kanila yung magiging mga kasagutan ni Attorney Lopez, Attorney?
6: Well, kung doon sa mismong trial ay paulit-ulit lamang naman na mag-i-invoke si Attorney Lopez ng kanyang right against self-incrimination at ayaw niyang sumagot sa mga tanong, or tila ba parang na-trick lang yung nagsabina sa kanya para paupuin siya sa witness stand, pwede siyang ipadeklara ng prosecution sa impeachment court as a hostile witness, right? Ito yung mga testigo na ayaw makipag-cooperate or tila baga dineceive mo lamang yung mga partido para ikaw ay gawing testigo. And also, since this is televised, this is also a good opportunity for the Filipino people to witness or observe, rather, kung ano ba talaga ang magiging kontribusyon ni Attorney Lopez dito sa impeachment case ni VP Duterte. Siya ba talaga ay makakatulong sa defense or mas ma-re-reinforce pa ng prosecution ang kaso na alleged grave threats which can be considered as an impeachable offense under the Constitution ng prosecution.
3: Kapag ka, halimbawa, naideklara ko si Attorney Lopez bilang isang hostile witness, Attorney, ano, paano ho ito? Magkakaroon ho ba ng ibang mga consideration or different or, halimbawa, special treatment? Kaiba ho dun sa mga regular witness, Attorney?
6: Well, wala naman, pero yun nga ang kahalagahan nito, eh. Maaaring, for example, baka i-invoke din ng impeachment court yung power of contempt nila, pero ang mas mahalaga dito, no? Ang mas mahalaga talaga dito, dahil sui generis nga ang impeachment trial na ito, ay masaksihan ng mga tao kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo, kung sino ang mga may tinatago. That is why observing this impeachment trial unravel before our eyes is quite crucial.
3: On the other hand, Attorney, ano, maganda ring venue itong impeachment court, ano, para ho sa defense, para kahit papano, yung pagharap ni Attorney Lopez ay pwede nilang patunayan yung existence ng controversial na Project Romanov, ano, Attorney?
6: Well, that is for them to explain. That is for Attorney Lopez to narrate if that would be their strategy. Kaya kailangan, of course, mapatunayan din nila ang existence ng di umano'y Project Romanov na ito, right? Because allegations without proof are just mere noise and it does not have probative value.
3: Mm-mm. Sa mga nakalipas po ng mga trial, ano yung naunang apat na trial attorney na obserbahan po natin na medyo pinapaalalahan ni Senator Chase yung mga counsel about dun sa mga sinasabi nila, even sa kanilang nababanggit sa public. Ano? Ngayon, ang tanong ko is tungkol ho doon sa sub-judice rule, kung paano ho yung lawak ng saklaw ho ito, considering that it is a public accountability process, gaano po kalawak yung saklaw ng sub-judice rule, lalo ho doon sa mga counsel, attorney?
6: Well, unang-una, no, ipaliwanag ko muna sa mga kababayan natin, ano ba ang sub-judice rule? Ang sub-judice rule po, ito yung pagbabawal sa korte at sa mga partido na involved na i-discuss sa publiko ang mga merito ng kaso. This is for the purpose of protecting the integrity, the sanctity, and of the proceedings, and of course, to give justice or to be fair to both parties. Dahil nga po itong impeachment trial ay a sui generis proceeding. It is neither criminal in nature, it is neither civil, but rather it is legal and political. Kahit naman nakalagay mismo sa Rules on Impeachment ng Senado, Resolution 39, under Rule 18 na ang mga miyembro ng Senado at ang presiding officer at pati na rin ang mga partidong involved ay prohibited from discussing the merits of this case to the media or to the public, ang pagbabalanse niyan kasi ay hindi natin maiiwasan na magtatanong or magiging curious ang publiko. I-assert nila ang kanilang karapatan na maging informed, lalo na ang media, sa mga aspeto ng kasong ito. With respect to the merits, siguro ay yun lamang yung pwedeng ilimit ng impeachment court at ng mga parties. Pwede silang hindi sumagot sa mga tanong or sabihin nila na hindi nila pwedeng i-divulge ang information dahil nga ito ay nagtatouch sa merito ng kaso. But as to the other aspects like the schedules, the names of the witnesses, the procedures, and other administrative matters regarding this case, ay karapatan ng publiko na maging informed regarding those matters. So binabalanse rin talaga yan at sana ay naiintindihan din ng mga kababayan natin na of course hindi lahat ng impormasyon ay pwedeng ibigay ng impeachment court dahil napakaselan of course ng proceeding na ito.
3: Mm-mm. Pero gaano ho ka lawak yung saklaw ho ng kapangyarihang ito ng impeachment court attorney? Kasi halimbawa, may mga lumabag na member ng prosecution or member ng defense panel, kaya ho ba silang habulin para i-contempt ng impeachment court? And other than contempt, meron pa bang ibang pwedeng ipataw ng korte sa kanila?
6: Magandang tanong, no? Kasi nakalagay din mismo sa Rules on Impeachment ng Senado na may kapangyarihan ang presiding officer or ang mga naatasan niyang officials na mag-issue ng mga orders at isa na dito yung power of contempt. Kung hindi susunod or lalabag ang isang partido sa tinatawag na sub-judice rule or doon sa mga utos mismo ng presiding officer at ng impeachment court. So pwedeng-pwede silang maparusahan ng senator judges natin through the presiding officer.
3: Diyan po yung susunod at I believe huling tanong ko na rin po ito, ano, does this apply dun ho sa mga senator judge attorney? Kasi nga kung babalikan ho natin yung mga nakaraang araw, especially nung day 2, may ilang mga judges na napagsabihan ni Senator Chis Escudero being the presiding officer na pag-aralan mabuti muna yung kanilang line of questioning. So paano kung halimbawa paulit-ulit na lumabag ang isang senator judge, ano pong kapangyarihan na meron si Senator Escudero para ho let me use the term, disiplinahin ang kanyang kapwa senator judge attorney?
6: Magandang tanong, no? Because the function and the authority of the presiding officer is so broad in scope. It is my humble opinion na may kapangyarihan siya to discipline the other senator judges in a way na ideklara niya ito na lumalabag sa rules mismo ng paglilitis. Pwede niyang i-cite in contempt. He or she, well, in this case, Senator Cheese Escudero can legally enforce such orders. Kasi nga yun ang nangyayari, eh, no? Yung iba nating senator judges ay lumalabis din sa mga karapatan nila as a senator judge. So I'm also, well, I'm actually, you know, challenging Senator Cheese Escudero to be more proactive at talagang ipakita niya sa mga kasamahan niya na in this impeachment trial, kailangan ding sumunod kahit ikaw ay senator judge at hindi ka pwedeng lumabag sa mga rules. So, he can cite them in contempt, he can turn off the microphones or order the microphones of those senator judges to be turned off if they will, you know, just make noise and talk nonsense and do not ask relevant or substantial questions, things like those. Simple, you know, simple sanctions like those ay magseset ng tone sa publiko na si Senator Cheese Escudero din ay fair din at walang kinikilingan dito sa impeachment na ito.
3: Ayan, magandang subaybayan po yan kung mangyayari ho yan, attorney, no? And maraming salamat. I'm sure sama-sama ho tayong sumusubaybay dito ho sa impeachment trial. Maraming salamat po, attorney. Ingat-ingat po kayo, attorney.
6: Welcome. Ingat din kayo.
3: Si Attorney Jennifer Arlene Reyes, mga kaumboy, isa pong law professor at law book author at isa pong batikan sa usapin ng constitutional law. Balik ko tayo sa panig ng House Prosecution Panel. May pasaring muli ang panel, particular na si Representative Terry Redon sa part ng defense team. May live report si Bumbuan Analis Soberano. Mamaya, balikan po natin ang linya ni Bumbuan, mga kabombo. Mula po dyan sa may Senado habang hinihintay po natin ang inasahang pagsisimula ng trial. Mahigit isang oras na lamang po ay muli magsisimula ha ang trial. Day number 5 na po tayo, week number 2 ng atin pong nagpapatuloy na coverage. Bago kay Bumbuan, update mo muna tayo mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Binibigyan din po ng Bangko Sentral ng Pilipinas yung pong posibleng pagkakulong sa mga mahuhuli po na nagpapa-photocopy ng pera. Kaunting background na lamang po ito kasi kung babalikan po natin sa naulang mga araw, meron pong nabanggit na usapin na yung pong photocopy ay considered as original na rin, ano, by Attorney Ligotan. So, may mga nakita ko, napansin ko tayo na medyo quote-unquote kalokohan, nagpapa-photocopy na rin po ng mga pera. May update po dyan si Bomboy sa Cotonera.
7: Binigyan din ng Bangko Sentral ng Pilipinas na maaaring humarap sa pagkakakulong ang sinumang mauhuling nag-iimprenta, nagpa-photocopy o namamahagi ng kopya ng perang papel ng Pilipinas nang walang pahintulot ng Bangko Sentral. Ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Mamerto Tangonem, ipinagbabawal kasi sa ilalim ng BSP Circular No. 829, Series of 2014 ang paggawa, pag-imprenta, pag-photocopy o pamamahagi ng anumang physical o digital reproduction ng Philippine banknotes nang walang authorization ng BSP. Babala nila, ang sinumang lalabag sa naturang patakaran ay maaaring makulong ng 5 hanggang 10 taon. Kaya naman hinikayat ni Tangonan ng publiko na huwag makiisa o magsagawa ng ganitong mga gawain. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Mamerto Tangonan.
8: BSP Circular 829 prohibits unauthorized copying or production of facsimile copies of our banknotes. No? So by regulation, that carries life imprisonment from 5 to 10 years. So I would encourage our public not to refrain from doing that.
9: Sir,
8: wala pa naman. Wala. Sa amin naman kasi is basta hindi ginagawa, no? Walang violation. Pero once gawin, ayun, then the violation starts.
7: Gayunman, sinabi ni Tangonan na wala pa silang namomonitor nga na aktual na kaso ng illegal na pag-photocopy o pamamahagi ng peking rappel. Anya, ESP kapag may natukoy o mahuling lumalabag sa batas. Hinimok din niya ang publiko na i-report sa Bangko Sentral ng Pilipinas online body ang anumang insidente ng illegal na reproduction ng banknotes upang agad itong maimbestigahan at maaksyonan. Muli ang tinig ni Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Mamerto Tangonan.
9: If ever ang public may nakitang ginawa ka, saan sila pwedeng mag-report?
10: They can report it to BSP. Meron tayong Bob. Have you heard of Bob? Yung

0: BSP online, buddy. So you can online yan, no? Available sa internet or sa mobile phone. And then you can report there para ma-action na namin kaagad.
1: Matatanda ang inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang paalala matapos kumalat sa social media ang mga puso nagsasabing maaaring gamitin sa pagbili ang photocopy ng mga peso bill. Nag-ugat ito sa pag-unawa ng iilan sa naging pahayag ng isang abogado ng prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tungkol sa pagtanggap ng photocopy na dokumento bilang ebidensya sa korte. Samantala, nakiisa rin ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa paglulunsad naman ng cashless payment system ng Light Rail Transit Line o LRT2 kasama ang Department of Transportation. Sa ilalim ng bagong sistema, maaari nang magbayad ng pasahe ang mga commuter gamit ang debit o credit card, QR codes at iba pang compatible na contactless payment option sa lahat ng stasyon ng LRT2. Sinabi ng Department of Information and Communications Technology o DICT na layunin ng pamahalaan na gawing mas accessible at abot-kaya ang digital payment system para sa mas maraming Pilipino. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda.
2: 1 year po from the state visit of the President to India, ininstruct niya po yung cabinet. Sabi niya, yung social inclusion, hindi lang dapat connectivity. Kasama niya dyan yung affordability. So, pag digital payments, eto po, nakipag-ugnayan po tayo sa Secretary of Finance, sa BNP Governor, sa DOTR. Kaya makikita nyo, immediately last year, nag-launch tayo sa MRT3. Tapos ngayon, LRT2. At malapit na yung LRT1. So, yan po yung pagtupad dun sa pangako ng Presidente. Pagdating sa digital, no Filipino, F offline.
1: Ito si Bombo Isakotaner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio Bombo.
3: Meron na ho tayong 14 na minuto na lamang bago po sumapit magkakabombo ang launa ho ng hapon. Sa ibang mga development ho tayo, is nasa pinal ng Philippine National Police ang security measure para sa nalalapit na 5th State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakatakdo ho ang ulat ng Pangulo sa 27th araw ho ng Hulyo kung saan sabay ding magbubukas ang 2nd regular session ng 20th Congress. Ang National Capital Region Police Office Director, Police Major General Anthony Aberin, humigit kumulang sa 20,000 pulis ang ipapakalat sa iba't ibang bahagi ng Capital Region bago at sa araw mismo ng State of the Nation Address. Kasama rito ang mahigit sa 9,700 ng mga pulis sa magsisilbing Civil Disturbance Management Unit para panatilihin ang kayusan at kapayapaan sa Hulyo 27. Inasahan din ng pambansang pulisya ang ilang militanteng grupo na magsasagawa ng mga serye ng protesta sa araw na yon. Abang ito ay una nang nagpahayag ng kanilang intensyon na magsasagawa ng kanilang pagtitipon. Sa kabilang banda, sinabi naman ng tagapagsalita ng pambansang pulisya, si Colonel Allen Rayco, na nakalatag na ang kanilang comprehensive security plan para sa naturang okasyon. Balik ko tayo dyan sa may House of Representatives, mga kabumbo, sa linya ni Bombo Jaira Hanggayo. At meron po tayong exclusive interview kay Representative Adjong, mga kabumbo, isa po sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Bombo Jai?
4: Yes, Bombo Genesis, kasama ngayon natin dito no live sa Senado ng Pilipinas ang spokesperson House Prosecution Panel, Representative Z. Alonto Adjong. Sir, magandang hapon po tayo. Live po tayo nationwide sa Bombo Radio Philippines sa ating studio naman. Kasama natin si Bombo Genesis dito. Pag-usapan natin yung napapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sir, firstly, ano po yung assessment natin dito sa second week no ng impeachment trial ni Vice President Sara?
5: Well, nalatag ng House Prosecution Panel yung authenticity ng video kung saan nagbanta ang Vice Presidente. Na-establish na rin natin yung rason kung bakit ang NBI nag-conduct sila ng preliminary investigation. In fact, ang sabi ng NBI, meron silang nakitang 3 counts of grave threats and 1 count of inciting to sedition. No? So, tuloy-tuloy po yung pagtatahi ng mga ebidensya, mga testimonya ng ating mga nagiging saksi. No? Kahapon, sinubukan ng defense na gawing technical and clerical yung pinag-uusapan. Sinasite nila yung mga typographical errors. No? Ito naman ay ito naman ay nangyayari sa mga pagpe-prepare ng mga dokumento, lalong-lalo na pag-communication na pinag-uusapan, no? Pero hindi na invalidate. Hindi ito na invalidate yung pinaka-merit ng kaso, which is ang Vice President, inamin na rin ng depensa na siya yung nagbanta, hindi nila na-refute yung banta, rather ang sinabi nila ay baka naman galit yung Vice President, may justification. Pangalawa, yung pagsasite lang ng mga clerical na mga mga clerical errors na hindi naman talaga ito fatal na ano damages to the ano, hindi naman to fatal na magiging ma-weaken o sabihin natin yung pinaka merit ng sinusulong na kaso ng prosecution ay rather ang nangyari is hindi rin nila ito na bigyang kasagutan kung hindi ba to grave threat or itong ginawa ng Vice President, kasi ang sinabi nila nung babalikan natin yung naging naging testimonya nung depensa, ang sinabi niya is una justification, pangalawa ipapresenta nila daw kung bakit hindi ito impeachable offense. Yun ang ginaginang gusto nating marinip sa kanila, na malaman ng korte na hindi ito impeachable offense despite the fact na ayon sa ating batas ay talagang bawal magbanta ang isang nakaupong halal, no? But maski yung ordinaryo na tao, bawal magbanta. Ang tinetest kasi natin dito yung fitness ng Vice President, yung conduct niya as Vice President, kung katanggap-tanggap ba ito, no? Itong ganitong klaseng pananalita at pag-uugali kung saan ay na threaten o na ilalagay sa peligro ang buhay ng nakaupong presidente, ang kanyang ginang at ang dating Speaker of the House. Oh. So yung pag-cite nila ng mga clerical errors, hindi to fatal na fatal na ano yun? What you call this? Doon sa kaso ng prosecution. No?
4: Kumbaga sir, nakatutok yung sa pag-cross-examine, no, ng defense panel, nakatutok more on technicalities than substance.
5: Hindi siya fatal defect eh.
4: Okay.
5: Hindi nila na-invalidate.
4: It won't affect, no?
5: Hindi siya fatal defect kasi hindi siya na-invalidate. O sige, palagay natin, doon sa sinabi ni Vice Presidente na hindi naman nila na-refute, na siya mismo yung nagsasabi doon sa video, yung pagsabi niyang word na ma'am, eh nag-reflect doon mama. That's a typographical error at saka inamin naman din nito ng NBI at ni Attorney Lotok. Pero yung kamalian ba, yung typographical error, clerical error, yun ba'y kasagutan doon sa pagbabanta ng Vice Presidente? Yun ba yung mag-invalidate doon sa pagsabi niya na meron na siya nakausap na mamamatay tao at ipapapatay niya yung si Presidente, ang unang ginang at saka ang former speaker. Katanggap-tanggap ba ito, no? Ilaalaw ba natin ito na magkaroon ng ganong klasing leeway ang isang halal na opisyal para magbanta na lang kung kailan niyang gustong magbanta, basta lang kasi galit siya, 'di ba? Pero kung titingnan natin yung kanyang pagbabanta, hindi lang yun yung usual na naririnig natin na mga grave threats or mga threats. Ito'y pag-describe doon sa meeting, pag-uusap nila at saka yung hitman. Ang sinabi niya, mayroon na siyang nakausap at pumayag naman daw yung hitman na yon na patayin si BBM at hindi titigil hanggat hindi niya mapatay yung mga na-mention niya sa kanyang video na dapat papatay kung may nangyari sa kanya. No? So, hindi nila ito na-refute. Hindi nila na-refute yun na una, yung pagsasite ng mga typo errors, clerical errors, hindi niya na-refute kung si VP Sara ba ang nagsasalita doon sa video. Pangalawa, kung yung video ba na lumabas ay authentic or hindi authentic. Yun ang gusto natin malaman. Kaso, wala. Hindi nila na-refute. Ibig sabihin, yung pag-establish ng kaso ng prosecution, yung testimonya ng mga witnesses ay hindi nila nabutasan o nasira.
4: Okay.
5: The merit still stands. Andyan pa rin, no? Banta pa rin talaga 'yon. At saka ang tinetest naman natin dito is hindi ito criminal proceedings, ha. Ito ay impeachment court wherein ang ini-establish natin ay yung ano, yung hindi yung criminal, hindi lang yung criminal intent pero yung conduct. Yung conduct ng isang public official, kung katanggap-tanggap ba ayon sa ating saligang batas.
4: Magandang paglilinaw yan kasi sa mga ordinaryong mamamayang Pilipino, baka nakakita ng kaunting errors, magkakaroon na ng conclusion and confusion as well. So maganda na napag-usapan natin at natalaka yung ganyang nangyari. No? Bombo Genesis, anything to add para kay Representative?
3: May isang follow-up lang ako, sir. Ano? Yung nababanggit natin ng mga clerical errors, ano, mga typo. Medyo particular dito si Senator Amy Marcos at Senator Alan Peter Cayetano. In fact, ilang minuto yung na-Google kahapon kanilang tinatanong. So, ang challenge sa prosecution would be paano natin makonvince sa kanila, sila, itong sina Senator Judge Cayetano at Senator Judge Marcos na hindi yun makaka-apekto doon sa contention ng House Prosecution Panel.
5: Actually, kung akong punta tanungin mo without without probably reading the minds of the

0: na ito'y doctored or manufactured o gawa-gawa. So, ako naiintindihan kong depensa eh, dahil wala talaga silang may pakita na counter argument, no, or para mapasinungalingan yung mga ebidensyang pinasenta ng prosecution panel. Rather, yung technical lang ginagawa nila, clerical, na yun lang sa palagay ko, yung kaya nilang magawa as a way to defend the respondent, no, na medyo na-confuse na rin ng taong bayan kasi mga ano lang yun, mga ano, inconsistency sa mga pag-receive ng dokumento kasi yung date, inconsistency. Pero yung substance, the same. Yung imbestiga, pag-iimbestiga sa kanya, the same. Hindi nag-iba yung pag-iimbestiga sa kanya, hindi na iba yung pananalita niya, hindi na iba yung pagmumumura niya. Hindi na invalidate yung kanyang mga previous na mga statement bago pa yung November 23 na press conference sa Zoom, napuputulan niya ng ulo ang presidente, kung ano-ano yung mga hindi kanais-nais na naririnig natin sa kanya na hindi natin dapat marinig sa isang halal na opisyal, yung kanyang pagsabi na after few days nung sa November 23 press con, tinanong din siya, oh, seryoso pa ba sa ginawa mong bata? Ang sinabi niya, no joke. So, hindi yun ang na-refute. Andun pa rin yun. Still standing pa rin. Yung ginawang investigasyon at saka yung pag-establish authenticity. Hindi mo makukuha sa spelling at sa maling pagtitinta or pag-encode yung mga ganitong klaseng ebidensya na nailatag na ng House Prosecution Panel.
1: Okay. Babajay.
2: Lastly, Representative, ngayon papatuloy yung day 5 no ng impeachment trial. Ano yung aasahan ba natin kasi may cross-examination pa sa defense, papatuloy ito. Handang-handa din yung prosecution panel for the redirect examination.
0: Well, baka may makita pa tayo na may set nila na instead of baka maging papa o mama kasi yun ang tinitingnan nila ngayon yung spelling. Yun naman talaga yung ano nila, ginawa nila. So mukhang without preempting of course how they will proceed with their questioning, pero mukhang itutuloy nila yung ganung klaseng cross mga typo.
2: Thank you so much, Representative. Mga Kabombustra Nation, ang spokesperson ng House Prosecution Panel, Representative Zia Alonto-Jones. Sir, maraming salamat.
1: Lamang ho kayo, magbabalik po ating special Sara Duterte day number o ng ating impeachment. Sariling social media pages na pwede po ninyong subaybayan, pwede po ninyong i-follow, pwede ho kayong mag-subscribe para mapanood, mapakinggan at mamonitor ang mga latest na balita. Sa Mindanao area, sa mga kababayan po natin dyan sa may Davao region, mga kabombo na rin po ang Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Ang Bombo Radio Cagayan de Oro para ho sa mga tagarian sa may siyudad ng Cagayan de Oro. Para ho sa mga Butuano, narian po ang Bombo Radio Butuan, ang Bombo Radio General Santos diyan sa may Sarangani Province at mga katabing probinsya. At para ho sa mga Ilonggo, narian po ang Bombo Radio Coronadal. Samantala, kasabay pa rin po niyan ay narian din po ang Bombo Radio Malaybalay sa probinsya po ng Bukidnon. Ang Star FM sa Buanga, Star FM de Pulog at ang Star FM Cotabato dyan po sa may Cotabato area. Sama-sama muli tayong manalangin, mga kabombo, narito po ang Horacio Emperata for deliverance from calamities.
3: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us

0: all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
1: Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Pass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
2: Like mo! Share mo!
3: Basta Radio! Bombo!
4: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines.
5: Bombo Radio Philippines.
4: Your trusted source of news and information.
3: Basta Radio Bombo!
4: Star FM,
6: the best music station across the nation.
7: Kwelang-kwela ng mga DJs.
6: Ang galing sa information.
4: Fully digitalized. It's all for you.
8: Star FM across the nation.
2: Star FM number 1. 02.7.
4: Basta Star.
9: Dito sa Makati, ang araw ko ay gumaganda. Kasi umaga, tanghali at gabi, talagang nakatutok ang radyo namin. Updated, pati rin sa mga balita.
10: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
11: Star FM.
12: Star FM.
13: Star FM.
4: Star FM. It's all for you.
14: Star FM.
15: Sa palengke, may swerte.
16: May swerte? Sa palengke?
15: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
17: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
15: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
17: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
18: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
19: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
20: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
19: Bet88, your ultimate playground.
21: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
4: Congratulations sa isa sa mga winners ng Grand Draw sa Buena Mano Salvo 2026 ng Bombo Radyo at Star FM.
22: Ako po si Cheryl Tiulugo mula sa Poroxais, Barangay Sityo, Matinaw, Barangay Bunbon, Butuan City. Ang ikawalungkot isang miyembro ng Bombo Radyo Millionaires Club, lubos po ang aking pasasalamat dahil natanggap ko na ang aking napal na lunang 1 million pesos sa Buena Mano Salvo Year 20 promo ng Bombo Radyo at Star FM ng Bombo Radyo Philippines. Gagamitin ko po ang aking napanalunan sa pagbili ng sasakyan para sa aming munting negosyo upang makatulong sa pagpalago nito. Magbibigay din po ako ng 10% ng aking premyo sa aming simbahan bilang papasalamat sa Panginoon sa kanyang mga biyaya. Maraming salamat po sa Bombo Radyo Philippines, Star FM at sa lahat ng sponsors, lalo na sa Mr. Chief ng URC na ginamit ko na proof of purchase. Inanyayahan ko ang lahat ng patuloy na makinig at manunood ng FB Live YouTube channel ng Bombo Radyo Philippines at sumali sa mga promo ng Bombo Radyo at Star FM dahil totoo at lehitimo ang mga papremyo. Baka kayo na ang susunod na maging milyonaryo. Star FM, it's all for you. Basta Radio Bombo number 1.
11: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
12: The Philippines number 1 Star FM.
13: Whether you're trying to get a nap or getting ready for work,
23: it's all for you.
13: It's all for you in the afternoon. We'll

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada, at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali, at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa

0: Congratulations sa isa sa mga winners ng Grand Draw sa Buena Mano Salvo
1: 2026
0: ng Bombo Radyo at Star FM.
2: Ito na ang memorable na taon ng aking pagsali sa mga pa-promo ng Bombo Radyo. Ako si Helen Motol ng Payatas, Quezon City, ang maswerteng regional prize winner dito sa National Capital Region sa Grand Draw ng Buena Mano Salvo Year 20 ng Star FM at Bombo Radyo. Araw-araw, baldi-balding pa-premyo na may kasiyahan pa noong May 9, 2026. At ngayong July 13, 2026, natanggap po na ang aking napanalo ng 50,000 pesos na cash. Just in time, ang papremyong ito para sa aking pangbayad sa school, taos pusong pasasalamat sa Star FM at Bombo Radyo sa papromo na ito at looking forward ngayong panibagong promo. Star FM is all for you. Like mo, share mo. Basta sa radyo, Bombo.

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigbo 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigbo 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bidahanda ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: It's all for you.
4: 102.7.

0: 102.7 Star FM Special Coverage.
1: Please come in.
2: Bombo Dennis, 8 minuto nga bago itong pagbubukas ng ikalimang araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte dito sa Senado ay nakahanda na itong plenary o session hall para sa pagbubukas at pagsisimula ng ikalimang araw. At nakapwesto na roon, Bombo Dennis, ang ilang miyembro ng defense team, ganun din ng prosecution team, at inaantay na natin ang pagpasok nitong mga senator judges para masimulan ito. Kanina, Bombo Dennis, kumpirmado na dumating dito si Office of the Vice President, Chief of Staff, Attorney Zulayka Lopez, na inaasahan na siya din haharap ngayong araw pagkatapos nitong pagko-cross-examination kay National Bureau of Investigation Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Pero nakadepende pa rin yan, Bombo Dennis, sa tagal ng kakaining oras nitong isinasagawang cross-examination ng defense team kay Attorney Lotok. At depende rin yan sa prosecution kung sila ay magre-redirect examination at magre-cross examination ding itong depensa. Kaya at nakadepende pa rin ngayong araw kung paano ang magiging takbo nitong paglilitis kung maisasalang itong si Attorney Zulayka Lopez. Bombo Dennis. Bombo Dennis?
1: Yes, Bombo Angelo, how about yung oras na ilalaan para sa bawat miyembro ng kapulungan, sapagkat yung 2 minutes minsan inaabot ng 10 minuto, yung 10 minuto naman minsan inaabot ng kalahating oras, at depende dun sa mga pagtatanong, lalo na kung talagang dibdiban ang pagpukul ng mga tanong. So mas magiging stricto ba ngayon ang impeachment court para doon sa mga miyembro na nais makapagtanong, dahil dalawa pala itong isasala ngayong araw? This is the first time, kung hindi ako nagkakamali, na dalawang witness ang nakasalang. Bombo Angelo?
2: Magandang tanong yan, Bombo Dennis. Kasi kung babalikan natin, ayon sa rules nitong impeachment court, ay mayroon lamang tigdalawang minuto itong mga senator judges para sa kanilang interpellation, at 10 minuto naman sa kanilang clarificatory questions, Bombo Dennis. Bagamat binigyan din na yan,

0: malaki ang papel nitong si Attorney Lopez doon sa taong 2024 kung saan ay nagbunsod nga sa matinding banggaan itong si Vice President Sara Duterte at ng mga opisyal o liderato ng lower house. Kaya nauwi doon sa mga pagbabanta. So, kumusta naman ngayon ang presensya ng kanilang team, yung team ng depensa, Bombo Angelo?
1: Maganda naman din yan, Bombo Dennis. Ano? Kasi sabi din naman ng depensa, bagamat ang prosecution na nagpatawag dito kay Attorney Lopez ay handa naman sila o handa naman ang panig nila. Ngayon, ang inaabangan, Bombo Dennis, ay kung paano dadalhin o paano ang magiging taktika, ang magiging mga pagtatanong nitong prosecution kay Attorney Lopez, sapagkat ito nga ay alam natin na siya ay staff nitong si Vice President Sara Duterte, at yan ang ating inaabangan at tinututukan kung paano ito dadalhin o paano ito itatawid ng prosecution gayong ito ay si Attorney Lopez ay gagawin nilang hostile.
0: Ito bago yung pinakang oras ng pag-uumpisa, no? Medyo naging stricto itong si Presiding Officer Chis Escudero itong nakalipas na araw nung hinahanap niya yung witness. So may mga bagong patakaran pa dyan o kaya reiteration ng mga existing rules na hindi masyadong na-observe batay dun sa mga anunsyo ng impeachment court, Bombo Angelo.
1: Tama ka dyan, Bombo Dennis. Ano, naging mahigpit nga itong si presiding officer, lalo na dito sa availability nitong mga witness, sapagkat kung maaalala natin, nang matapos ang unang witness na si NBI agent Kalilong ay handa na itong impeachment court para sa ikalawang witness dito kay Attorney Lotek, ngunit hindi na ipresenta. Kaya binigyan din itong si presiding officer Senator Chis Escudero na dapat ay nakahanda na ang pagkakasunod-sunod nitong mga ipresentang listahan ng testigo. Bagamat matatandaan din natin, Bombo Dennis, na iminungkahi na ito ni Senator Judge Panfilo Ping Lacson na dapat ay panatilihing nandito sa Senado at nakahanda na itong mga testigo, dahil kung sakaling matapos na ang isinasalang na testigo sa na naka-schedule ngayong araw ay maaari nang makahanda rin ang impeachment court para sa susunod na testigo, Bombo Dennis.
0: Okay, there are informations na natanggap natin dito, Bombo Angelo, na baka raw pumunta si Vice President Sara Duterte ngayong araw, no? Meron na bang sightings diyan ng mga advance party o kaya kanyang security personnel para mag-coordinate, no? Sapagkat galing din doon sa mga kaibigan natin diyan sa defense team yung naturang mga impormasyon, at i-check lang daw kung matutuloy, pero yun yung plano. How's that, Bombo Angelo?
1: Tama ka dyan, Bombo Dennis, ano? Nakatabay rin tayo dito at nakatutok sa posibleng pagdating nitong si Vice President Sara Duterte, pero hindi katulad noong unang pagpunta niya dito sa Senado na nauna itong mga security niya, itong PSG, Bombo Dennis. Ngayon ay wala pa naman tayong namamataan, basa sa ating obserbasyon ay wala pa dito itong mga security ng Vice President, ano? Hindi katulad nitong una niyang pagdating, pero nanatili tayong nakantabay, Bombo Dennis, at aabangan natin kung talagang makakahabol itong si Vice President Sara Duterte dito sa Senado. At ito, nagsisimula na, Bombo Dennis, tinatawag na
0: at ating pakinggan na. At panoorin na, Bombo Angelo, ang proceedings.
2: Sara Zimmerman Duterte.
3: The impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby called to order. We shall be led in prayer by Senator Judge Christopher Bongo.
4: Almighty and loving God, O Allah, we come before you today with humility, mindful of the solemn duty entrusted to us and the weight of the decisions that lie ahead. Grant us wisdom to discern what is right, courage to uphold the truth, and fairness in every judgment we make. Keep us from prejudice, anger, personal interest, and political pressure. Help us listen with patience, speak with honesty, and act according to conscience, the Constitution, and the welfare of the Filipino people.

0: magalit. So, nagbo-border ito between propaganda and inciting to sedition. What made you say that this is inciting to sedition yung pinagsasabi ni Vice President Sara Zimmerman Duterte?
1: Again, Your Honor, we consider the elements ng inciting to sedition, one of which is yung whether the speeches disturbs the community. And then inexplain ko na po kanina yung mga comments. At the same time, yung responses ng recipients, gaya ng several government agencies and the President himself, as well as the Speaker of the House. And then, Your Honor, whether it would undermine public safety and public order, which is malinaw ho dun sa comments at reaction ng ating government agencies like the PNP, like the National Security Council, at ganun din po yung Presidential Communications Office. So, pinapakita ho nila doon na alarming yung situation, it's an active threat, at the same time, it's a matter of national security, at hindi ho ito dapat palampasin. In fact, may classification pa nga yung ibang agency natin na yung kinausap is assassin. Both the PNP and the PCO, sir. So, sila ho, nakalampag ho sila, itong mga government agency na to, doon sa utterances na ginawa ng Vice Presidente. So, aside from that fact, nakita ho rin namin yung comments from social media platforms na meron ho talagang nabubuong magiging kaguluhan. Although, sabi ko nga po kanina, yung comments sa mga Facebook at social media platforms, hindi lang ho namin nakasama sa affidavit of investigation po namin, Your Honor.
0: All right. Thank you, Mr. Witness.
2: Thank you, Senator Judge Erwin Dulfo. Counsel for the respondent, for the continuation of your cross, I heard you say...
3: Last few questions, Your Honor.
2: After the cross, before redirect, we shall pause for a 15-minute break. Counsel for the respondent may proceed.
3: Attorney Lotok, does a Filipino citizen have the right to express dissatisfaction with our government?
1: Definitely, sir.
3: This is part of freedom of speech, correct?
1: Yes, sir.
3: And as long as we do not commit an act to overthrow the government, this is allowed, correct?
1: It depends, sir, kung magfo-follow siya sa inciting to sedition, okay, sir.
3: But in that press con, did VP Sara directly urge the public to overthrow the government?
1: There was no such kind of a statement, but there was a sort of tendency because of those utterances.
3: All right. She merely voiced out her personal opinion during the press conference. Opinions during the press conference.
1: I cannot answer to that, Your Honor. Based doon sa nakaalap namin kung ano hong nandito.
3: That's okay. So, and just like any other ordinary Filipino who has the freedom of speech, she should be allowed to do that, correct?
1: Yes, sir.
3: Unless we are under martial law again, she should be able to speak, correct?
1: I cannot speak kung yung situation na yan. That's hypothetical, sir.
3: Nothing further, Your Honors.
2: Okay. Thank you, Council Respondent. Again, as stated by the presiding officer, wala pa kayong balak mag-break talaga? Senator Judge Soto, let's give way to seniority. Thereafter, Senator Judge Pangilinan. You may proceed, sir.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer. This will be very quick. Naliligaw ako eh. Because I think that even some members of the public that are watching, illegal to sa discussion of grave threat and inciting to sedition. Di ba sa regular courts naka-charge yun, Mr. Witness?
1: Sir, wala pa hong, as far as I know, as far as the NBI Cybercrime Division is concerned, wala pa hong sa court, Your Honor, nasa preliminary investigation pa lang hong case natin.
4: So, pero sa regular courts pinafile, di ba?
1: Yes po.
4: Ang nakafile dito sa impeachment court, betrayal of public trust, di ba?
1: Opo, Your Honor.
4: At saka... other high crimes.
1: Yes po, Your Honor.
4: Hindi grave threat at saka inciting to sedition, di ba?
1: I think yung Article 4 yata may nakalagay doon, Your Honor, na...
4: Pero hindi yun ang main charge, di ba?
1: Yes, Your Honor.
4: Betrayal public trust.
1: Opo.
4: Sige. Kasi naliligaw ako eh.
1: Thank you po, Your Honor.
2: Thank you, Senator Judge Soto. Senator Judge Pangilinan?
5: Yes, very quickly lang dahil napag-usapan nito since nag-umpisa tayo ng hearing. Yung authenticated video ba, AI?
1: No, sir.
5: Ito ba, fabricated?
1: No, sir.
5: It's ito ba, spliced?
1: Hindi po, sir.
5: So, in other words, yung video ay accurate?
1: Yes, sir.
5: And representation of what happened?
1: Authenticated.
5: Kasi sir, yes, dalawang linggo na nating dinedebate kung i-admit ba o hindi, o et cetera, et cetera. Hindi naman din sinasabi ng prosecution na altered or spliced, or yung defense, altered or spliced. Tama?
1: Yes, sir. Obviously. Okay.
5: Yes, go ahead.
1: Well, obvious. One of the ways to identify whether AI siya o hindi, isa ho doon yung tinatawag naming visual analysis. Number one, yung human anatomy anomalies. So, pag yung merong asymmetrical facial feature, pag merong unnatural positioning of hands, pag merong tinatawag...
5: Nagiging anim o pito yung daliri, ganun.
1: Opo, Your Honor. And then, kinukonsider din ho namin yung tinatawag naming temporal artifacts doon sa visual analysis. Meaning, kung sa one frame, ito ang condition, then pag tinuloy-tuloy mo nang i-play, minsan mawawala yung buhok, mawawala yung rilo. So wala hong ganon na mga circumstances na
5: nakita. So for the record, lahat ng mga video na pinakita natin dito sa impeachment court, na pinakita ng defense at ng prosecution, lahat yun authentic?
1: Yes,
5: for the
1: Honor.
5: Record, no?
1: Yes, Your Honor.
5: Whether the witness or at least both. Okay. Just to put it also on record na dito sa mga sinulat, kasi nung nag-imbestiga kayo, sumagot yung lawyer, di ba? Ni Vice President Sara. Itong dated Annex I. Sorry. Annex J. Yung Annex J, sinasabi, sumagot yung Vice President, yung abogado ng Vice President, no, na our client vehemently denies Annex K having made any threat constituting grave threats under Article 282 of the revised penal code in relation to so forth and so on. Since your office acknowledges, kayo yun, ano?
1: Opo.
5: That it has access to publicly available materials on the internet, diba? We are confident that the content will and context of the entire press conference subject matter of your investigation will bear this out.
1: Yes, po.
5: So my question is, ito ba yung ginamit ninyong video? Yung sinasabi nilang it has access, since your office has access to publicly available material.
1: I believe so, Your Honor. In fact, yung video na yan is existing up to May 2025.
5: Okay, so in other words, kahit ang Vice President's office referred to the video in your possession as part of yung kanyang clarification and defense, na hindi grave threats ang nangyari.
1: Yes, Your Honor.
5: Okay, thank you. No other question for this time.
2: Thank you, Chair declares. You want to do that now, Senator Judge Padilla? Yes, Senator Judge Padilla would like to interject before we go on a break. You may proceed, sir.
6: Maraming salamat po, Ginoong Tagapamahala ng Hukom at sa ating Ginoong Pangulo. Maari po ba makapagtanong sa ating mahal na saksi?
1: Opo, Your Honor. Maari po.
6: Ang una ko pong katanungan sana ay taga saan po kayo na lugar, na probinsya?
1: Tacloban, sir.
6: Tacloban.
1: Tacloban City,
6: opo,
1: sir.
6: Kayo po ngayon ay Regional Director ng NBI sa BARM.
1: Yes, sir.
6: Opo. Yun po ba ay isang promosyon para sa inyo na madala sa BARM? Dahil totoo po ba na kayo ang tinatawag na golden boy ngayon sa NBI?
1: I cannot comment on that po, Your Honor.
6: Kasi po ang
1: nasa BARM po ako, wala ho ako ngayon sa,
6: opo,
1: sa main office.
6: Promotion po ba 'yon? Yung napunta kayo sa BARM? Balita ako po kasi ilang beses na kayo na promote sa NBI. 12 years na po kayo, no, sa NBI?
1: Yes, sir.
6: Opo. Ilang beses na po kayo na-promote?
1: Since na pumasok ko ako sa NBI,
6: opo,
1: sir? from investigation 1, 2, 3 noong 2015, 2016. Well, nung mula ko na pumasok ako sa academy, from investigation 1 hanggang ngayon sa regional director, sir.
6: Ilang beses po yan? Sa isang taon po, ha?
1: Sa isang taon? Kailang anong taon po, sir, ang tinutukoy nyo?
6: Bago po kayo napunta sa BARM.
1: Bago ako napunta sa BARM, regional director po ako ng Mimaropa.
6: Mimaropa?
1: Region 4B, sir.
6: Opo. Kayo po ba ang pumili sa BARM?
1: Hindi po, sir. In the exigency of service, doon po kami nilalagay kung ano ang tingin ng direktor na makakatulong kami sa Bureau.
6: Bakit po kaya naisip ng direktor na sa BARM po kayo? Kayo po ba ay may kaalaman sa Islam?
1: Hindi ko po alam kung ano ang naging basis ng direktor, pero...
6: Kayo po mismo. Ang BARM po kasi is Muslim Mindanao.
1: Yes, Your Honor.
6: Opo. Meron po kayong kaalaman sa Islam?
1: In terms of what you mean kaalaman, sir, yung...
6: Sa religion po ng Islam, kasi Muslim Mindanao. So, ibig sabihin, so kahit basic po siguro ng Islam, no?
1: Yes, sir. Kahit naman ho sino, pwedeng i-assign kahit sa ang regional office dito sa Pilipinas.
6: Ah, di ba po parang autonomy director. Ang... autonomous region ng Muslim Mindanao. So, kailangan siman siguro kahit paano meron kayong kaalaman sa Islam.
1: Konti siguro, sir.
6: Ano po yung konti na yun?
1: Well, isa po akong Kristiyano at hindi ko ho malalaman yung kabuuan.
6: Siguro po dapat meron kayong basic din na knowledge ng Islam, ano? Sa so, pangalawang tanong po, okay na po yun. Pangalawang tanong po, meron po ba kayong, sa tagal nyo po sa NBI, 12 years, meron po ba kayong na-encounter na kaso ninyo sa NBI? Kayo po mismo na-filean ng kaso?
1: Your Honor, normal ho sa mga NBI agents na makakasuhan, in fact, maging sa sinumang law enforcement agency, that's the price we pay for doing our job and for protecting the country. As a matter of fact, in the NBI, Your Honor, we avoid the noise. We just finish the job.
6: So, sir. Ano po yan? Yes? Yes po yan? Yung sagot nyo? Yes?
1: Normal ho yan yun sa amin.
6: So, sir. Yes po.
2: Attorney yes. Lotto, kindly answer the question.
1: Yes, sir.
6: Oh, yes. Ano pong, pwede po bang malaman kung ano pong mga naikaso sa inyo?
1: Well, wala ho pa akong natanggap na official case galing sa ombudsman, pero may nakita na ho akong complaint na binigay sa akin from... Mm-hmm. NBI, hindi ko na humaalala yung sa case na yan. Pero nung chinek po namin yung case na yan, Your Honor, sabi ko doon sa mga kasama ko, tingnan nyo nga yung validity at authenticity ng case na to.
6: Mm-hmm.
1: Pinuntahan ho namin yung nagnotaryo, at so, yung Makati po, Court yun. No? Yung Makati Court, nag-issue ho ng certification na peke yung notary diyan sa reklamo na yan. So, sabi ko, huwag nyo nang pansinin. Marami tayong trabaho. Kung fake yung notaryo na yan, mere scrap of paper yan. Huwag na nating pansinin. Although, nag-antay po ako, Your Honor, na mag-notify sa akin ng OMB kasi sasagutin po namin na eto ho ang nakaalap namin. May dalawang Chinese na nagreklamo. Chinek ho namin doon sa BI. Yung dalawang Chinese na yan, I think, 9 months nang overstay at pinaghahanap din ng
6: ano pong kaso po? Yung ipinatong sa inyo, anong kaso?
1: Hindi ko maalala, Your Honor. Meron ho, may mga kaso doon na nakalagay. Pero again, sabi
6: wala po
1: nga,
6: kayong isa kahit maalala na ipinatong sa inyo?
1: If I'm not mistaken, arbitrary detention, may mm-hmm. ganun ba? May unlawful arrest? Wala ho sa akin ng record. Kasi nga, sabi ko nga, nung makita namin na fake yung notary, hindi na ho namin binigyan ng pansin, Your Honor.
6: Mm-hmm. Kasi napakakapal po nitong hawak ko.
1: Ito wala akong problema, Your Honor. Sasagutin po namin yan.
6: Apo.
1: Sasagutin ko
6: hindi
1: po yan.
6: Hindi niyo pa po nasagot magmula noong February 29.
1: Kasi wala pa hong official notice galing sa kung anong ahensya.
6: Na nakarating po sa inyo, wala pa?
1: Wala pa ho. Ang nakuha ko lang, yung kopya niyan,
6: mm-hmm.
1: Siguro may nagpadala sa akin. Sabi ko, teka muna, wala akong official na nare-receive from OMB. So, nung chinek ko namin, kung nag-i-exist ba yung kaso, fake yung notary, hindi na namin.
6: So, ibig niyo pong sabihin hanggang ngayon, hindi kayo sigurado kung nag-i-exist to?
1: dapat may notice na ako from ombudsman.
6: Di ba po dapat ang reaction ng isang tao kapag may kaso, harapin?
1: Precisely, Your Honor. Iniintay ko nga po yung notice from ombudsman na pag meron na hong notice.
6: Wala po kayong notice hanggang ngayon?
1: Wala pa po. Kasi sasagutin namin, kasi meron po kaming certification na fake yung notary. Inaantay ko po, Your Honor.
6: Mas maganda po, maharap nyo kagad.
1: Definitely, lalo, hindi lalo namin na tatakbuhan yan, sir.
6: Kasi napakahalaga po ngayon nito.
1: Yes, sir.
6: Oo, ito po ay ang pinag-uusapan natin dito ay napakahalaga.
1: Yes, sir.
6: Opo, at ito pong mga kasong ipinatong sa inyo, perjury, theft, mainam po ito.
1: As I've said, Your Honor, in the NBI, we avoid the noise.
6: Tanong, pangatlo. Opo. Kanina po na ang ganda ng talakayan nyo tungkol sa Romanov. At ang gaganda po ng mga sagutan ninyo, alam niyo po ba yung historical background ng Romanov?
1: Ang alam ko lang po dyan, Your Honor, yun yung nangyari sa, I think, Tsar, kung hindi ako nagkakamali, sa Russia.
6: Sa Russia? Opo. Sino po ba yung nakalaban ng Tsar?
1: Again, hindi ko po maalala, hindi ko po nakita yung buong...
6: Yun. Kasi napakahalaga po malaman ng taong bayan kung sino po ang tinatawag natin na Romanov at yes, sino yung nakalaban nila. Kasi po, katabi ko ang isa sa Marcos family.
1: Yes, sir.
6: Alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na si Apo Lacay, Ferdinand Marcos Sr., ang number one na lumaban sa komunista dito sa Pilipinas. Batid naman din po natin na ang nag-execute sa Tsar, kay Nicolay at sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, ay ang komunista. Alam mo po ba niyo?
1: Yes, sir.
6: Opo. Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista?
1: Sino po, sir?
6: Ay, di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista? Komunista po ako, ha. Gusto ko lamang pong alamin ninyo.
1: Yes, sir. But well, in so far as the investigation on the issue of whether or not may Romanov or operation of Romanov, sabi ko po kanina, nasa intelligence service po namin yan. At I think ang makakasagot po niyan, Your Honor, yung director po namin.
6: Opo, kasi nabanggit nyo kanina sa usapan po ninyo si Baste.
1: Yun
6: na
1: po yung...
6: Sinasabi nyo po kasi kanina sa usapan po ninyo, sa napakagandang usapan, na yung Romanov, hindi na ipapaliwanag kasi kung ano ba yung ugat nun. Napakahalaga po na alam natin yung ugat. Si Presidente Marcos Sr. ang lumaban sa komunista, kaya nagkaroon ng threat noong 1986.
1: Yes, sir.
6: Ngayon, sinasabi ni Baste na nagkakaroon ng threat sa kanila, pamilya, sapangkat alam naman nating lahat na ang nagpatuloy ng paglaban sa komunista pagkatapos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay si Inday Sara Duterte, ang ating Vice President. Sumasang-ayon po ba kayo doon?
1: Wala po akong personal knowledge, sir.
6: Ay, bakit po kayo walang personal knowledge? Eh, yun po ang sumunod na assignment ng ating Vice Presidente pagkaupo niya. Siya po ang nag-take over ng NTFL CAC. Hindi po alam ng NBI yun.
1: Well, nag-NTFL CAC siya. Pero yung factual circumstances doon...
6: Factual?
1: Wala po akong...
6: Wala po kayong... Pero alam niyo po, sagutin na lang po ninyo na siya ang nag-take over ng NTFL CAC.
1: Yes, Your Honor.
6: Opo. Isa na lang po, Ginoong tagapamahalang hukom. Sabi niyo po kanina, ulitin ko lang po, gusto ko lang pong malaman uli. Inamin niyo po na wala kayong personal knowledge tungkol dun sa threat ng Pangulo? Ng pangalaw? Sabi niyo po kanina, wala kayong personal knowledge na kumuha na ng assassin o papatay sa Pangulo? Ang pangalawang Pangulo?
1: During that time?
6: Yes or no lang po.
1: During that time, ongoing ho ang validation
6: na meron na kayong...
1: Hindi po, ongoing po ang validation. At sabi ko nga po, ang makakasagot po niyan, yung intelligence service namin.
6: Personal knowledge.
1: in so far as the cybercrime division is concerned.
6: Ngayon po, sir, mahal naming saksi, ngayon po.
1: Yeah, pero baka meron ang intelligence service o ang director po
2: natin. Attorney Lotto, kindly answer the question directly. It's answerable by yes or no, and I think

0: Yes, sir. Pino dancer.
1: Opo. Well, ako personally, wala pa po, sir.
2: Okay. Yun lang po. Maraming salamat po, mahal na saksi.
1: Thank you, sir.
0: Minute recess, we shall resume at 5:38. At exactly 5:38. Trial is on short recess.
3: Mga kabombong, mga ka-Star Nation, oras natin sa buong kapuluan, 23 minuto makalipas ang ika-5 ng hapon. At sa pagkakataong ito, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay naka-break ang impeachment court at 15 minuto mano ang naturang break. At kanina ay nakapagtanong na ang karamihan sa mga miyembro ng impeachment court, mga senator judges. No? At sa bihirang pagkakataon, yung ilang mga personalidad na senator judge ay nagtanong dyan sa testigo na si Attorney Jeremy Lotok. Kabilang ho sa pinakuling nagtanong, itong si Senator Judge Robin Padilla. At sumentro yung kanyang pagtatanong sa Operation Romanov. At ito yung tungkol doon sa isang pamilya sa Russia na pinagpapatay, mga kabombo at mga ka-Star Nation, sapagkat naungkat yung issue ng pagpapalutang ng naturang umano'y Operation Romanov na narinig kay Davao City Mayor Basti Duterte at naitanong naman ng certain Princess Maui dun sa press conference nitong si Vice President Sara Duterte. Kaya ho, naungkat ito ng husto dyan sa naturang impeachment trial. Sa sandaling ito, mga kabombo, tunguhin natin ang atin pong coverage team dyan sa Senado. Ang nasa linya, si Bombo Jello. Bombo Angelo Ganan, please come in.
4: Bombo Denise, naka 15 minutes break nga itong ikalimang araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. At ngayon, ang ilang mga senador natin ay lumabas muna sa session hall upang magsagawa ng kanilang mga personal na mga kailangan gawin. Gayun din ang ilang miyembro ng prosecution at defense panel. Habang ang ilang namang senador, Bombo Denise, ay nagpaiwan dito sa plenary hall hanggang sa matapos itong break nga. Balikan lang natin, Bombo Denis, ang mga naging highlights nitong nagpapatuloy na cross-examination kay witness na si National Bureau of Investigation Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Nagsimula, Bombo Denis, ang lahat sa pag-question nitong depensa kung saan ikonekta ito ng depensa kay dating House Speaker Martin Romualdez kung totoo bang itong mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte dito sa inilabas na ebidensya na press conference ay totoo bang itong si dating House Speaker Martin Romualdez ay nag-iikot sa bansa at namimigay ng ayuda, ng pera, ngunit ito ay hindi sinagot nitong si Attorney Lotok dahil wala umano siyang personal na kaalaman kontra dito. Ngunit naging sentro naman, Bombo Denis, itong Operation Romanov nga dahil nagkalituhan dito ang mga senador sapagkat sa pagbubukas ng pagtatanong nitong si Senator Rafi Tulfo ay sa kanya daw pagkakaalam, itong Operation Romanov ay unang sinambit nitong si Mayor Basti Duterte at sabi nga dito ni Attorney Lotok ay tila nga may pagbabanta itong alkalde dahil ang quote-unquote, Bombo Denis, quote-unquote, ang sinabi nitong si Mayor Basti, Mr. President, if you go to bed tonight, think of Romanov. So sabi dito ni Attorney Lotok, ang tila ba gusto sabihin umano nitong si Mayor Basti ay para bang mangyayari din sa kay Pangulong Marcos itong Operation Romanov na kung saan, Bombo Denis, kung ating babalikan ang itong Operation Romanov batay sa ating pananaliksik at sinabi na rin dito ni Attorney Lotok, ito ay nangyari kung saan pinaslang itong Russian Imperial Family noong 1918. Kaya medyo nagkaroon ng pagkakalito nito, Bombo Denis. Ito rin si Senator Panfilo Ping Lacson ay nagkaroon din ng pagtatanong dito kay Attorney Lotok kung saan Tinanong niya si Attorney Lotto kung ito bang Operation Romanov sa kasalukuyan ay direkta pa ring banta kay Vice President Sara Duterte kung ang konteksto naman ito ay banta para sa First Family. At ito ay nagkakalituan nga Bumbo Dennis, ano, sabi nga ni Attorney Lotto, yan daw ang dahilan kung bakit ipinatawag nila itong nagngangalang si Princess Maui upang maliwanagan sila kung ano ang konteksto nila dito sa sinasabing Operation Romanov. Ngunit sa huli, Bumbo Dennis, sinabi naman itong si Attorney Lotto na bukas pa rin ang NBI at handa silang imbestigahan itong Operation Romanov kung sakaling makikipagkooperasyon na itong panig ni Vice President Sara Duterte at dumulog na sa kanilang tanggapan itong nagngangalang si Princess Maui. Bumbo Dennis.
3: Okay. Bukod dyan, Bumbo Angelo, kanina doon sa cross-examination, mukhang marami ang pagkontra o kaya naman ay pagharang ng panig ng prosekusyon dahil doon sa paraan ng pagtatanong nitong si Attorney Bin Luan, no? At yun ay tumutukoy doon sa ibang mga kwento outside of the topic na may kinalaman kay Vice President Sara Duterte, kagaya ng binabanggit mo kanina yung tungkol kay Speaker Martin Romualdez at yung tungkol doon sa pamimigay ng mga ayuda, pera at maraming iba pa. So anong pinakang ruling dito ng presiding officer dahil dun sa natural mga development, Bombo Angelo, para at least yun din yung i-observe sa mga susunod na pagsalang ng mga testigo at pagtatanong nitong magkabilang panig, Bombo Angelo.
4: Tama ka dyan, Bumbo Dennis. Ano? Itong ang mga pagtatanong nitong depensa na kanilang istratehiya para makakuha rin ng sagot dito kay Attorney Lotto ay pinunarin nitong si presiding officer Senator Judge Francis Escudero at pinaalalahanan itong si Attorney Bin Luan na maging direkta lamang at maging konektado lamang ang pagtatanong dito kay Attorney Lotto at kaugnay lamang dito sa tinatalakay na kaso ngayon o at tinatalakay ng mga dito sa impeachment case, particular sa Article 4 kung saan ito nga yung umano'y pagbabanta dito ni Vice President Sara Duterte kaya sa kinapangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pero nabanggit mo nga, Bumbo Dennis, ay parang lumalabas na sa konteksto o lumalabas na sa kaso o pinag-uusapan itong si Attorney Bin Luan sa kanyang mga katanungan dito kay Attorney Lotto. Kaya naman sinabihan o pinaalalahanan nitong si presiding officer Chief Escudero si Attorney Bin Luan na maging direkta lamang sa pagtatanong kay sa testigo, Bumbo Dennis.
3: Okay, ito bang pagtatanong kay Attorney Bin Luan o kay Director kay Director Lotto ng National Bureau of Investigation BARM ay natapos na ba ito? Bombo Angelo, o itutuloy pa mamaya, may continuation pa ba ito o kukuha na ng panibagong testigo?
4: Yan ang ating inaabangan, Bombo Dennis, kasi kung ating susubaybayan, kung ating babalikan sa ating obserbasyon ay nagpapatuloy pa yung cross-examination, sadyang nag-swisingit o nag-i-interpellate lang itong mga senator judges, ano, at pinapayagan niya ng presiding officer dahil kanilang ano yan, Bumbo Dennis, ano, karapatan na magtanong at malinawan sa nagpapatuloy na cross-examination. Bagamat nga strictong 2 minutes lang palagi yung binibigay sa kanila, Bumbo Dennis, may mga lumalagpas pa rin dyan sapagkat yun nga ang binibigyan din ng presiding officer na dapat ay marinig at maliwanagan at maipaliwanag din ng maayos ng testigo ang kanyang mga kasagutan sa mga tanong ng ating senator judges, Bumbo Dennis.
3: Okay. So ano ang expected ngayon kung sakali na lalawig pa ito, kung hindi pa tapos, ano, sapagkat wala pa namang pronouncement yung presiding officer na pwede nang payagan na makauwi itong si Director Lotto, paano ito kahit gabi na kukuha pa sila ng panibagong witness sa katauhan itong si Attorney Zuleika Lopez?
4: Yan ang ating aabangan, Bumbo Dennis, ano, sapagkat nakadepende ito kung pagkatapos nitong cross-examination ng depensa ay magre-redirect examination itong prosecution. Ibig sabihin niyan, Bumbo Dennis, ay muli silang magtatanong kay Attorney Lotto kaugnay pa rin o maaaring nilang kontrahin ang mga naging katanungan nitong depensa dito sa ginagawang cross-examination. So nakadepende ito, Bombo Dennis, ano, kung magkakaroon ng tinatawag na redirect examination at recross examination, gayon na din sa pag clarificatory questions itong mga senator judges. So sabi nga nitong si impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tunggol, asahan na rin talaga na magiging mahaba at aabutin ng gabi itong mga susunod na impeachment trial, kasi nga, Bombo Dennis, ganito nga ang nagiging proseso ng paglalakad ng testimonya at pagtatanong naman ng mga magkabilang panig sa testigo. Kaya sa ngayon, antabayan na natin, Bombo Dennis, ano, kung pagbalik ba nitong pagdinig ngayong araw ay isasalang na ito. Tatapusin na itong si Attorney Lotok at isasalang na itong si Attorney Zulaika Lopez. Bombo Dennis.
3: Okay. So, nakita nyo na si Attorney Zulaika mula kanina, Bombo Angelo, sapagkat kanina ay may mga preparations, ano, pero yung confirmation about her presence dyan sa vicinity ng Senado, nariyan na ba? Itong si Attorney Lopez.
4: Bombo Dennis, kumpirmadong nandito, nasa loob itong si Attorney Zulaika Lopez. Nakita natin mismo ng Bombo Radio Philippines at meron tayong mga nakuhang video na pumasok na itong si Attorney Zulaika Lopez dito sa gusali ng Senado. Sa kasalukuyan, Bombo Dennis, ay nandoon itong si Attorney Zulaika Lopez sa room, ano, sa isang silid dito sa Senate kung saan namamalagi itong mga testigo. Ngunit hindi sila sabay-sabay sa isang silid, Bombo Dennis, ano, kahapon kung matatandaan natin, itong si Attorney Lotok ay pumasok doon sa Laurel Room at ito namang si Attorney Zulaika Lopez ay pumasok dito sa may Recto Room. Kaya sa ngayon, Bombo Dennis, sa nagiging proseso hangga't hindi pa tapos itong isang testigo ay nakalagay muna o nananatili muna sa holding room ang isa pang testigo. At kasalukuyan itong si Attorney Zulaika Lopez, katulad kahapon, dahil hindi siya natawag, ay nananatili siya sa holding room ng mga witness, Bombo Dennis.
3: Okay. So, dyan sa paligid at dyan sa mismong gusali ng Senado, sa mga ganitong pagkakataon, break time, ano, kumusta naman yung atmosphere among those from the majority and minority senators? Kikita nyo ba, nag-uusap-usap din naman sila, nag-i-interact na din ba sila? Unlike dati, ano, talagang bukod yung majority at bukod yung minority, and there are instances na umiiwas pa ng tingin. How about ngayon sa inyong obserbasyon, Bombo Angelo, kumusta naman ang ating mga senators?
4: Bombo Dennis, ay nag-uusap-usap naman itong mga senator judges natin, ano, at sabi nga nila, nililinaw na nila yan na bilang mga senator judges ay iisa sila at magkaiba naman ang kanilang pananaw pagdating sa kanilang trabaho as mga senador o katatawan itong Senado as a legislative body. Pero makikita pa rin natin, Bombo Dennis, bagamat itong mga senator natin ay nag-uusap, nagpapansinan, makikita pa rin natin na merong konting-konti lang na pagitan sa kanila, Bombo Dennis. Ano? At syempre, magkakasama pa rin itong minority black members at magkakasama rin itong mga senador natin sa majority black members. Lalo na, Bombo Dennis, yung mga laging nagpapalitan ng mga pahayag, ano? Ang mga laging nagpapalitan ng mga patutsada ay bihira iyang magkaroon ng interaksyon. Pero so far, dito sa ating naoobserbaran ay nagpapansin na naman yung mga mangilan-gilan sa kanila, Bombo Dennis.
3: Okay, so ito na lamang, Bombo Angel, no, sapagkat napansin natin kanina, no, medyo may mga comment niya doon sa ating online broadcast, sa ating digital platform. Nagsalita itong si Senator Judge Mark Villar sa bibihirang pagkakataon at nagtanong siya doon sa witness, and mahalaga din yung punto na na-erase nitong si Senator Judge Villar and si Senator Christopher Bongo, na dati ay hindi gaanong aktibo doon sa mga nakalipas na araw ng impeachment trial. So, kumusta naman ang obserbasyon dyan ng iba pang mga senator judge? At ano ba ito? Paano ba ang pag-set ng kung sino yung mga susunod? Ito ba ay according to alphabetical order ba ito o talagang meron talaga silang nire-raise na mga katanungan, Bombo Angelo?
4: Ito, Bombo Dennis, ano, ay nakadepende kung sino yung unang nagtaas ng kamay. Parang nga sa klase, Bombo Dennis, ano, nagtataas ng kamay.
3: Recitation.
4: Dito naman sa impeachment trial, Bombo Dennis, ay nakadepende ito kung sino yung unang nagtaas ng kamay. Kung halimbawa, nauna itong si Senator Lacson kay Senator Lapid, uunahin itong si Senator Lacson at isusunod itong si Senator Lapid. Kaya ang order dito ay pag nauna kang magtaas ng kamay, mauuna kang mag-interpellate, Bombo Dennis.
3: Ayun, no? And of course, si Senator Judge Robin Padilla ay isa doon sa mga huling nagtanong, ano? And sumentro nga doon sa Operation Romanov at yung tungkol doon sa pagiging director ng National Bureau of Investigation sa Bangsamoro nitong si Attorney Jeremy Lotok. Sapagkat tila tinatanong ni Senator Robin Padilla, nung may kabatiran ba itong si Director Lotok sa kulturang Muslim, sapagkat doon siya naka-assign ngayon, ano? But of course, hindi naman ho required na ganun, kundi kung saan kinakailangan yung mga particular na opisyal ng National Bureau of Investigation and other agencies na rin. Pero sa bagay, Bombo Aquila, no? Bentahe kung naka-assign ka doon sa lugar na kung ano yung common ay kumbaga meron kang malawak din nakabatiran sa mga bagay-bagay. Pero just to reiterate, hindi naman ito required ng ating umiiral na batas. Batay na rin doon sa mga panuntunan ng Civil Service Commission. As long as ikaw ay pasok doon sa pamantayan o panuntunan ng pagtatalaga at sumunod doon sa mga patakaran at abiso at walang nalalabag na mga batas, Bombo Angelo. And of course, naungkat din yung mga kaso-kaso itong si Attorney Lotok. So kumusta naman yung reaksyon ng panig ng prosecution sa inyong obserbasyon dyan after that line of questioning, Bombo Angelo?
4: Ito naman ay pinayagan, Bombo Dennis, ng prosecution, ano, kasi karapatan naman ito ni Senator Robin Padilla na itanong sa testigo ngayong araw, Bombo Dennis, sapagkat sabi nga ng presiding officer, kung kayang sagutin ito ng witness ay papayagan itong itanong ng mga senador, Bombo Dennis. At nasagot naman ito ng maayos nitong si Attorney Lotok na sinabi niyang merong mga reklamong nakabimbing sa kanya sa ombudsman, ngunit wala siyang natatanggap na notice na meron na siyang aktibong kaso dito sa Office of the Ombudsman, Bombo Dennis. At sa kasalukuyan, Bombo Dennis, ay nagbalik na itong pagdinig, ano? At ang sabi nga ni presiding officer, dapat ay sundin nila ang 15 minutes na break lamang, Bombo Dennis.
3: At kaugnay yan, ating ibalik, pakinggan at panoorin po natin.
5: Did that event.
6: 102.7 Star FM Special Coverage Star FM.
7: Dating, gagawa ng content, daytime with Dylan, movie time and chill with Jen.
8: Si Dennis, laging nagmamadali.

0: oyster sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Star Saya.
2: Star Saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
3: Gardenia. Isang empty plastic ng any loaf variants and sizes.
4: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground.
7: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA.

0: level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
2: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
3: Mmm! Holiday!
2: Almusalin nam nam.
3: Good morning!
2: Pagtanghalian.
3: Uy, may birthday ba?
2: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
3: Wow!
2: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
3: At holiday beef loaf. Malinamnam holiday.
4: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
4: Gardenia. Isang empty plastic ng any loaf variants and sizes.
5: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
4: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
7: Congratulations sa isa sa mga winners ng Grand Draw sa Buena Mano Salvo
8: 2026
7: ng Bombo Radio at Star FM.
9: Ako po si Cheryl Tiulugo mula sa Poroxais, Barangay Sityo, Matinaw, Barangay Bunbon, Butuan City. Ang ikawalungkot isang miyembro ng Bombo Radio Millionaires Club, lubos po ang aking pasasalamat dahil natanggap ko na ang aking napal na lunang 1 million pesos sa Buena Mano Salvo Year 20 promo ng Bombo Radio at Star FM ng Bombo Radio Philippines. Gagamitin ko po ang aking napanalunan sa pagbili ng sasakyan para sa aming munting negosyo upang makatulong sa pagpalago nito. Magbibigay din po ako ng 10% ng aking premyo sa aming simbahan bilang papasalamat sa Panginoon sa kanyang mga biyaya. Maraming salamat po sa Bombo Radio Philippines, Star FM at sa lahat ng sponsors, lalo na sa Mr. Chip ng URC na ginamit ko na proof of purchase. Inanyayahan ko ang lahat ng patuloy na makinig at manunood ng FB Live YouTube channel ng Bombo Radio Philippines at sumali sa mga promo ng Bombo Radio at Star FM dahil totoo at lehitimo ang mga papremyo. Baka kayo na ang susunod na maging milyonaryo. Star FM, it's all for you. Basta Radio Bombo number one.
4: Ang Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio. Potential for life.
5: Pure gold, always panalo.
4: Swerte Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
5: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
4: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
5: Omega Painkiller. Tuloy

0: Tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Maraming salamat po sa Star FM at Bombo Radyo dahil isa ako sa tatlong consolation prize winners, 1,000 pesos sa katatapos na week 1 ng Swerte Palengke 2026. Studio draw noong July 11, 2026. Salamat po sa sponsor, lalong-lalo na sa Sarsaya Oyster Sauce dahil gumamit ako ng kanilang proof of purchase. Muli, ako si Marcela Perucho mula sa San Miguel, Bulacan. At ako ay nagpapasalamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radyo Philippines. Sa mga kabombo at ka-Star Nation natin dyan na nakikinig, salan na rin kayong lahat para manalo ng naglalakihang pa-premium. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.
4: Bigla ang gastos?
5: Bagong plano?
6: Travel!
7: O kaya bagong negosyo?
8: Buti na lang! May Cebuana na Lumiliere!
4: Sang lang?
9: Personal loan!
10: Jewelry!
11: Negosyo loan!
12: OFW!
13: At motor loan!
4: Basta loan?
14: Sa Cebuana?
8: Goods ka!
4: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
0: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Sa palengke, may swerte.
15: May swerte? Sa palengke?
0: Oo. Bumili na mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
1: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
16: Tol, bukas sake tayo ng bundok. Ready ka ba para sa back to nature trip natin?
17: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
16: Orokan Icebox?
17: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
16: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
17: Hindi lahat ang laman ng raft natin.
16: Ayos ah.
18: Orokan, maayos ang buhay mo.
19: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
20: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
19: Bet88, your ultimate playground.
21: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
22: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
23: Mmm! Holiday!
22: Almusal yun lang.
23: Good morning!
22: Pagtanghalian,
23: may birthday ba?
22: Tanghalian linamnam! At sa gabi,
23: wow! Balot sa

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
1: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos. O 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Star FM.
4: Oras natin sa mga pula ng Pilipinas, 4 star minuto po bago mag-alas 6 ng gabi, 5:56 in the afternoon natin, Philippine Standard Time. At kasarinay siya sa pagpapatuloy nga po ng binabantayan nating impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito po ay hatid sa atin at sa pagpapatuloy rin sa mga nagbabagang balita sa loob at labas ng bansa. Bombo Network News Evening Edition. Live po yan again kasi inisya na sa ating Facebook page 102.7 Star FM Manila o kaya naman sa ating YouTube channel na Bombo Radio Philippines. Kaya naman kasi inisya, balikan po natin ang special coverage na ito.
5: Well, wala
0: akong dumating sa akin na 102.7 Star FM special coverage
5: na nakipag-communicate ang presidente sa NBI during that time na nag-iimbestiga kami.
6: If you know, what is the basis of

0: natin yung November 26 na ni-reiterate pa niya at sinabi niya doon openly and in public na totoo may kinausap na siya to take revenge kung sakaling mamatay siya. So ang belief po namin, may kinausap ang Vice Presidente. Now, in so far as kung sino yung kinausap na yon, in so far as yung existence ng tao na yon, ang makakasugod po, Your Honor, since trabaho nila yun, yung aming intelligence service po o kaya yung aming
1: so
0: director.
1: So yung belief mo ay nanggaling doon sa mga statements
0: yes, Your Honor.
1: Vice President Sara. No more.
0: Statements and admission, sir.
1: Yun doon lang nanggaling. Wala nang iba.
0: Insofar as the cybercrime division, Your Honor, yes.
1: Okay. And then, meron din siyang reply. Na sinabi niyo nga kanina, nagpadala kayo ng letter. Dated...
0: December 2, Your Honor.
1: December 2. And may reply rin si VP na dinideny niya na merong grave threat. No? So pag dinideny niya na ginawa niya yung grave threat, obviously dinideny niya na may kinontrata siya. Diba? So bakit pa rin ninyo i-file o re-recommend na mag-file ng grave threat and inciting to sedition kung may denial na?
0: Hindi ho, Your Honor. Ang na-establish po namin doon yung the elements of the crime of grave threat. So nung nakita namin na na-satisfy siya at na-comply siya, nung na-refer po namin ito sa Department of Justice, nag-concur sa amin ng Department of Justice na indeed na-comply ninyo and therefore tuloy yung proseso.
1: But what made you not bakit hindi niyo tinanggap itong paliwanag ni VP Sara sa kanyang letter? Dahil kaagad dito sa letter niya may denial na ginawa niya yung grave threat and therefore wala rin na kontrata, no? Kasi magkadugtong yun.
0: But, well, Your Honor, mere denial would not discount the fact na na-utter niya yon at may kinausap na siyang mga tao. Yun nga ang problema doon. Kaya namin siya gustong makausap personally para makapag-tanong pa kami ng other questions para makita namin totoo ba itong kinontrata ng Vice Presidente o kinausap o hindi. Kaya lang, Your Honor, wala ho doon, hindi ho siya nag-appear. Yung kanyang sagot is mere denial lang, walang mga basihan, even circumstantial na basihan. So hindi ho namin siya sinama sa factor in considering whether or not a crime of grave threat has been committed by the Vice President.
1: With your permission, Mr. Presiding Officer, just one last question. Nakita nyo ba kung merong capability si Vice President Sara?
0: Definitely. Definitely po.
1: Yeah. Ano ang nakita nyong mga ebidensya kung meron siyang capability gawin yung kanyang sinabing pagbanta at yung kanyang gagawin?
0: Well, for one, she is the Vice President of the Republic of the Philippines. And number two,
1: hindi naman porket Vice President ka, may capability ka gumawa nun.
0: Yeah, yeah.
1: Diba?
0: Man po natin yung background, naging
1: capability ka gumawa nun.
0: Yes, Your Honor.
1: Anong ebidensya na meron kayong nakita na kaya niyang gawin?
0: alam naman po natin yung background na yung tatay niya na dating presidente ay dahil sa mga... So, tiningnan namin yon na indeed, aside from the fact na... Yes, sir.
2: Did you consider her persistent in making the threat or in going through with the threat, because these two are different?
0: Yes, Your Honor. I think yung in-explain ko po yan, yung nature of instruction. Kasi yung nature of instruction niya, sabi niya doon, pag namatay ako, huwag kang tumigil hanggat hindi mo mapapatay sila. So there, that's indicative of persistence na determined din po ang Vice Presidente na gawin yon at porsigido siya na doon sa kanya mga utterances, kasi maliwanag po na sa instruction na hanggat hindi mo sila mapapatay, huwag kang titigil.
2: So hindi ba ito tinatawag na persistent lamang doon sa threat kung may mangyari sa kanya? If something happens to her, di ba? Parang yun yung nasa...
0: Yes, Your Honor.
2: Does the heat of the moment still matter here? Kasi maaring dahil lang sa bugso ng galit o sa takot ng gabing yun, nang nangyari dahil

0: sa sitwasyon na nandun po sila sa batasan.
1: Again, Your Honor, pwede pong mag-matter yan kung yan lang ho ang pinagbasihan namin yung November 23, 2024. Kaya lang, gaya nga ng explanation ko, kinonsider namin yung mga previous statements na may patterns, may consistencies, yung October 18, 2024, as well as after ng November 23, which is November 26, 2024. So marami ho ang mga factor na kinonsider namin bago kami nag-conclude na indeed may violation ang Vice Presidente.
0: Dahil dun po sa Attorney Latok, no, sa Israel versus People, GR number 265736, dated November 19, 2025, sinabi ng Korte Suprema na sa pagtukoy, kung may mens rea o kriminal na intensyon, kinakailangan ding umiral ang pagpupursige or persistence. Yes, nabanggit natin.
1: Yes,
0: kung walang ganitong pagpupursige, walang krimeng grave threats.
1: Yes, sir.
0: Gaya ng mga bantang binitiwan lamang sa tindi ng galit o bugso ng damdamin, no? Yung nabanggit natin kanina.
1: Opo.
0: O bilang biro at hindi naman sinunda ng anumang kilos o karagdagang pagbabanta.
1: Yes, sir. Insofar as persistence is concerned, nakita po natin yan noong November 23 utterances. At the same time, persistence in the sense na aside doon sa November 23, inadmit po niya at nireiterate niya yon in the November 26, 2024 statement.
0: Dahil meron po sa Article 282, no, yung threats without persistence are not considered grave.
1: Yes, sir.
0: So, in conclusion, Mr. Presiding Officer, sa inyong palagay, ano-anong ginawa ng Vice Presidente, ang may tuturing na pagpupursige o persistence sa kanyang mga banda?
1: Well, Your Honor, October 18, sinabi na niya doon na I imagine myself cutting his head, na gusto kong tanggalin yung ulo niya ba. In fact, may instance doon na sinabi niya na pag di kayo tumigil, uhukayin ko yung tatay niyo at atapon ko sa West Philippine Sea. Meron ganun nung October 18. And then pagdating dito sa November 23, she was hurling profanities and invectives habang galit na galit siya, sinasabi niya this country will go to hell dahil yung tao na yan na nakaupo hindi marunong maging presidente, wala akong kinukonsider na mas mataas sa akin. At the same time, he was lying through his teeth para lang makuha yung boto ng mga tao. And then yung sa tatlo, November 26, inulit siya ng kanyang utterances. Inulit pa ho niya nung November 26, openly and in public, na indeed, kung mamatay siya, patayin niyo yung...
2: Salamat, Mr. Presiding Officer. Kay Senator Judge, yung admission against interest. Sabi niyo po, ang mga pahayag ng Vice Presidente ay maituturing na admissions against interest. Tama po?
1: Yes, yes ma'am.
2: May diferensya po ba sa pagtrato sa pahayag ng isang tao kung pabor sa kanya o against sa interest niya ang admission?
1: Yeah. I think so, ma'am.
2: Ano po?
1: Kasi base dito sa issue natin, ang Vice Presidente is abogada, alam na po niya yon na the moment she uttered those kind of statements, pwede ho siyang mag-fall in any criminal violation. So pagdating ho nung November 26, instead of avoiding mentioning those utterances, instead of denying mentioning, or instead of denying that she made those utterances, ang sinabi po niya, nireiterate niya, yes, sinabi ko yan, na someone has to take revenge kung sakaling mangyari ito, mamatay ako. Yun po, Your Honor, ang nakita namin. Kaya ko nasabi na admission against interest po yun.
2: So kung sa halip na i-reiterate niya, i-deny niya yung naunang sinabi, kung sinabi niya na hindi ko talaga minimin yan or may sinabi siyang maituturing na pabor sa kanya, iba po yung pagtrato niyo sa ganyang klaseng pahayag sana.
1: Baka maging iba.
3: Your Honor.

0: So, ano po yung diferensya at saka halaga dun sa bigat na binibigay ng batas dun sa admission against interest?
1: Well, pinapakita ho rito the in the natural order of things, hindi ho ia-admit ng isang tao yung isang bagay na ikakasira niya o na ikakaharap niya sa isang paglilites, something like that. Kapag ho in-admit ng isang tao yung isang bagay na ikakasira niya, maliwanag na ginawa niya yon, sinabi niya yon, at determinado siya sa mga pangyayaring yon o porsigido siya sa mga pangyayaring yon.
0: So masasabi po bang mabigat o napakabigat ang diferensya, ang halaga na ibinibigay sa isang o sa ilalim ng batas ang isang admission against interest?
1: Yes, yes, Your Honor. Opo.
0: Okay. Panghuli na lang po, Mr. Witness. Bakit nga po pinaparusahan ng batas ang grave threats kahit pa hindi natuloy sa physical act?
1: Well, Your Honor, for purposes of peace and order among the populace, pag hindi ho in-address yung speeches o yung utterances na magka-qualify as grave threat, magkakagulo ho yung mga tao. Pwede na lang ho sabihin kahit na sino na papatayin kita pag ito nangyari, gagawin ko to sa iyo pag ito nangyari. So I think the wisdom of the law is to avoid the disorder, the anarchy and the chaos that it would create, Your Honor.
0: So yung sinasabi niyong wisdom of the law ay hindi lamang sitahin o parusahan yung isang bagay na tumuloy sa physical act, kundi mag-serve ng deterrent para gawin
1: yun
0: ng taong iyon or ng ibang tao,
1: yes,
0: yung grave
1: Honor.
0: Threats.
1: Pwede po yun.
0: So may preventive
1: po, Your Honor.
0: Bukod sa Mr. Witness. Salamat po, Presiding.
2: Pero Senator Judge Raffy Tulfo, thereafter Senator Judge Alan Cayetano before the recross of counsel for respondent, if any. Senator Judge.
3: Presiding Officer. Mr. Witness, aware ba kayo at one point in time, I just don't remember what date was it, na pinulled out yung certain numbers of security personnel ni BP Sara?
1: Yes, Your Honor. Based on the news, may nakita po kami noon.
3: When was that? When did it happen?
1: 2024 yata, yung 75 PNP personnel.
3: Correct.
1: From BP SPG, sir.
3: Was that before the utterance of BP Sara in sa press con or after?
1: Before, sir.
3: Before.
1: I think that's before, sir. Yeah.
3: So would it be possible na because of that, nakapag-isip siya na meron threat against her life because yung security niya being pulled out and walang binigay na reason kung bakit, kaya maaaring iniisip niya na, well, medyo sabi nga sakali na praning at
1: very much possible, sir. Po, yun po.
3: But hindi niyo ba inimbestigahan bakit na pinull out yung security details niya?
1: May nakita ho kami, sir, doon sa November 26 na video. Kung nalimutan ko lang yung timestamp niya, may sinasabi siyang issue sa security niya doon nga sa BPSPG, parang from military attached unit, ginawang under na ng presidential security command. I'm not familiar with that. So,
3: Sino pong nag-cause ng pull-out? Sino pong nag-utos? Saan galing yung utos?
1: Hindi ko ho siya masyado. Pero I think part ng reorganization, Your Honor, ng PSG, if I'm not mistaken.
3: Part ng reorganization. So, yeah. Ilan po yung napulo? 75? Na
1: hindi ko pa alam kung yan yun. Ang sinasabi ko po, Your Honor, yung dating BPSPG is under ng attached unit ng Armed Forces of the Philippines, kung di ako nagkakamali. And then, inilagay na siya sa ilalim ng Presidential Security Command. Yun po yung sinabi ng Vice Presidente during November 26 na security threat dahil dun sa event na yun. Yun po yung tinignan namin. Tinignan din namin yan. Pati nga yung 75 personnel. Kaya lang, again, hindi po siya sufficient na mag-establish ng apparent violation of any criminal offense. Kasi nga, para siyang normal na function ng

0: agencies and departments.
1: Yeah, Mr. Wittes, yun sa akin na kasi yung pag-pull out ba ng security, was it sudden? Did it, ano yung naging dahilan? At kanino galing yung order para i-pull out yung ilang numbers of security details niya, particularly PNP, and then sabi nyo nga, yung sa PSG, nabawasan din ba, base sa inyong investigasyon? Bakit nga po nangyari yun? Anong nag-trigger noon?
0: Opo, yung sa 75, ang naalala ko po sa news, parang inilipat ho sila, Your Honor, sa Manila, kasi merong issue ng kailangan nilang i-augment dahil may peace and order issue sa Manila. So yun ang nakita kong nasa news na ginawa ng PNP, o reason ng PNP bakit mayroong ganong pullout. Then nung nakita ko namin, ilan na lang yung natira sa Vice Presidente. Mm-hmm. Nung chineck ko namin yung news, yung per record ng COA, if I'm not mistaken, meron pa siyang 335 na security personnel.
1: So marami pang naiwan?
0: Yes po, Your Honor. And okay. In fact, kung di ako nagkakamali, narinig ko po yung sinabi ni Honorable Boying Rimulya na yung bilang na yan, mas marami pa doon sa bilang ng mga security personnel ng presidente. Mm-hmm. So nakita ko namin na hindi siya sufficient para maging valid basis ng investigation. Hindi yung katulad dito sa threat against the president na aparin po yung utterances na nangyari.
1: Okay, dalawang katanungan na lamang, Mr. Witness. So, base sa inyong investigasyon at karanasan, ilan ba dapat ang security detail ng isang vice president?
0: Sorry po, Your Honor. Wala po akong idea kung ilan okay. po dapat yung...
1: Last na lamang. So, nung na-pull out yung ilan sa mga security personnel niya, sabi niyo nga 75, right? Sa PNP, and then meron pa atay sa PSG. Nagreklamo ba siya? Sa inyong pagkakaalam?
0: Doon sa November 26, Your Honor, I think ang isa sa issue niya na may threat sa security is yung paglipat ng BBSPG from attached unit ng AFP na maging under siya ng Presidential Security Command. Yun po yung narinig namin. Pero yun dito sa 75 personnel, insofar as I'm concerned, wala akong nakita sa reports sa news, sa social media na nagreklamo siya na nawala yung 75. Pero baka maliho ako, baka mayroon akong hindi nakita. Pero insofar as I'm concerned, wala akong nakita sa news na nagreklamo siya dun sa 75 transfer ng PNP personnel from BPSPG dinala dun sa Manila, Your Honor.
1: At hindi na siya nag-request ng augmentation o dagdag dun sa mga nawala na security detail?
0: Mukhang hindi na po, Your Honor. Wala akong kaming nalaman kung may nirequest ba siyang dagdag.
1: So is it possible na dahil doon sa pag-pull out ng security details na nasabi ko na kanina, ito naitanong ko na again one more time, na yun yun probably ang tinitingnan na reasons ng mga sumusuporta sa kanya, siya or anybody sa circle niya na ito na siguro yun?
0: Tama po kayo, Your Honor.
1: Thank you.
2: Senator Judge Alan Cayetano, you have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
3: Sir Presiding Officer, dear colleagues, susundan ko lang po yung kay Senator Risa, Senator Judge Risa at Senator Judge JV at yung ibang nagtanong sa admission against interest. You stated this already, but just for the record, you viewed the whole video, right? The whole 2-hour video.
0: The November 23, yes. Sir.
3: Yes.
0: Yeah, one isang beses, sir.
3: Isang beses lang?
0: Yes, sir.
3: Okay. And how many times there has the Vice President made admissions against her interest?
0: Tutukoy ko po ang admissions

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzaner Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
2: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Congratulations sa isa sa mga winners ng Grand Draw sa Buena Mano Salvo
4: 2026
3: ng Bombo Radio at Star FM.
5: Ako si Vanessa Di Ballesteros, taga Barangay Juan Lawag City, na nanalo sa Grand Draw sa Buena Mano Salvo 2026 promo ng Star FM at Bombo Radio. Maraming salamat po sa mga sponsors at sa Bombo Radio Philippines dahil natanggap ko na ang aking premyo na 50,000 kung saan malaking tulong po itong napanalunan ko sa Buena Mano Salvo at ang aking ginamit na proof of purchase ay Orocan. At gagamitin ko itong para sa down payment ng bibilhin naming sariling lupa. Thank you, Basta Radio, Bombo!
3: Congratulations sa isa sa mga winners ng Grand Draw sa Buena Mano Salvo
4: 2026
3: ng Bombo Radio at Star FM.
6: Ito na ang memorable na taon ng aking pagsali sa mga promo ng Bombo Radio. Ako si Helen Motol ng Payatas, Quezon City, ang maswerteng regional prize winner dito sa National Capital Region sa Grand Draw ng Buena Mano Salvo Year 20 ng Star FM at Bombo Radio. Araw-araw balde-balding papremyo na may kasiyahan pa noong May 9, 2026. At ngayong July 13, 2026, natanggap po na ang aking napanalunang 50,000 pesos na cash. Just in time, ang papremyong ito para sa aking pangbayad sa school, taos pusong pasasalamat sa Star FM at Bombo Radio sa papromo na ito at looking forward ngayong panibagong promo. Star FM is all for you. Like mo, share mo. Basta Radio, Bombo.
0: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Congratulations sa isa sa mga winners ng Grand Draw sa Buena Mano Salvo
4: 2026
3: ng Bombo Radio at Star FM.
7: Ako po si Cheryl Tiulugo mula sa Poroxais, Barangay Sityo, Matinaw, Barangay Bunbon, Butuan City. Ang ikawalungkot isang miyembro ng Bombo Radio Millionaires Club, lubos po ang aking pasasalamat dahil natanggap ko na ang aking napal na lunang 1 million pisos sa Boy na Mano Salvo Year 20 promo ng Bombo Radio at Star FM ng Bombo Radio Philippines. Gagamitin ko po ang aking napanalunan sa pagbili ng sasakyan para sa aming munting negosyo upang makatulong sa pagpalago nito. Magbibigay din po ako ng 10% ng aking premyo sa aming simbahan bilang papasalamat sa Panginoon sa kanyang mga biyaya. Maraming salamat po sa Bombo Radio Philippines, Star FM at sa lahat ng sponsors, lalo na sa Mr. Chip ng URC na ginamit ko na proof of purchase. Inanyayahan ko ang lahat ng patuloy na makinig at manunood ng FB Live YouTube channel ng Bombo Radio Philippines at sumali sa mga promo ng Bombo Radio at Star FM dahil totoo at lehitimo ang mga papremyo. Baka kayo na ang susunod na maging milyonaryo. Star FM, it's all for you. Basta Radio Bombo number 1.
8: Star FM
9: 102.7 Star FM special coverage.
10: Some time to retrieve the file. This is reference to my earlier interpolation with the witness on the matter of the case of People versus Mas. Earlier it was manifested that this was an inciting to sedition case which was dismissed by the regional trial court. Just for the record, it was dismissed by the regional trial court, not on the merits. It was dismissed by the Olongapo court because on June 24, by Judge Richard Paradesa of the Olongapo Regional Trial Court, because it was an unlawful arrest. In other words, Mr. Mas was arrested unlawfully, and therefore the regional trial court had no jurisdiction, and so the motion to quash was granted, and the case was dismissed. In other words, it was not dismissed on the merits. For the record, Mr. President.
11: Yes, Honorable Defensor, just to remind you that tomorrow, kindly give us a list of your witnesses for the following week for the information of the court as well as for the other party.
12: We will, if necessary, Your Honors.
11: And will you be needing a subpoena for Director Matibag for Monday?
12: We won't need a subpoena anymore for Director Matibag for Monday's testimony, Your Honor.
11: Okay. Then no need to issue a subpoena. Okay. Any other points the counsel for respondent would like to raise?
12: No, Your Honor, just to... Before we end, can we request the clerk of court to reseal the evidence, especially...
11: Yes, after we adjourn, may I request the counsel, assisting counsels for the parties to kindly meet and reseal the USBs that were opened by the witness earlier. Amongst yourselves.
12: Your Honors, we have no other matters for consideration this evening, Your Honor.
11: There being no other business to be taken up by the court, trial is hereby adjourned until 2 p.m. of Wednesday, July 15, 2026. Thank you very much to everyone.
13: Mga kabombo at mga Star Nation, yan ako ang naging kabuuan ng ikalimang araw ng impeachment trial, ano? Fifth trial day dito sa nagpapatuloy na paghimay doon sa mga reklamo, apat na articles of impeachment, nakakaisang artikulo pa lamang, mga kabombo, ang panig ng prosekusyon at dalawang testigo yung kanila nang naipresenta, ngunit marami pa ho ang dapat na ipresenta. Sa huling bahagi ay hindi na ho itinuloy ng panig ng prosekusyon yung pagpresenta kina Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, at maging sa isa pang testigo na dapat ay haharap din kasunod ng naturang abogado. Ngunit ito ay dalawang pagtingin ng mga senator judge. Una, ang positibong aspeto yung tungkol sa pagpapaikli ng panahon ng impeachment trial. Ikalawa, ay diskarte ito ng panigho ng prosekusyon para naman sa kanilang takbo ng mga argumento. Sabi nga ni Attorney Lord Nakapunan ay natuto sila na magpresenta at hindi na magpresenta ng mga particular na testigo o anumang kakibat na ebidensya dahil ito yung nakikita nila na mas mainam para sa kanilang panig. At mga kabombo, ang tabayana ng patuloy na pagtutok ng Bombo Radio Philippines sa mga kaganapan dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso na tumatayo bilang impeachment court, at bukas ay magkakaroon ng caucus, magkakaroon din ho ng iba pang mga aktibidad at umpisahan yung ikalawang artikulo ng mga reklamo para dito sa kanilang pinupurso na impeachment against the Vice President Sara Duterte. Yan ang kabuuan ng ating special edition ng Bombo Network News, ang ating special coverage, at yan ay para sa atin hong mga taga-subaybay all over the country and even dun sa mga nasa labas ng ating bansa na maaari hong palagiang tumutok through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. At mula rito sa Bombo News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
3: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines.
4: Bombo Radio Philippines.
3: Your trusted source of news and information.
0: Basta Radio Bombo.
3: Star FM.
2: The best music station across the nation.
0: Kwelang-kwela ng mga DJs.
2: Ang galing sa information.
3: Fully digitalized. It's all for you.
8: Star FM across the nation.
0: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
3: Basta Star.
14: Dito sa Pasig, talaga namang dumadami ang aming suki dahil sa mga tugtugang naririnig nila sa radyo namin dahil naka Star FM.
0: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
2: Star FM.
15: Star FM.
2: Star FM.
3: Star FM. It's all for you.
4: Star FM.

0: Muna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
2: Star FM.
3: Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM.
6: Basta radyo sa FM.
7: Alos na.
8: Star.

0: sa Star FM.
1: Pon Adarna! Pon Adarna!
0: R-Sweet! On Star FM! Dame un

0: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: 102.7
4: Basta! 102.7

0: Yan ang awiting Dilaw mula kay Maki. Kay Maki, ang gustong-gusto mo nang makita. Ano daw? Sa mga gusto mong masilayan sa personal si Maki. Abangan. Charot. Charot lang. S.R.D. Nation, 30 Star Minutes, makalipas mo ang alas 8 ng gabi, 8.30 in the evening at the Philippine Standard Time. Kasama mo na muli ang sweetie, sweetie girl, Ivana Darna. Good evening, muli tayo nagkarinigan. Babad kasi, Kasir Nation, no? Binabantayan din kasi natin nga yung impeachment. Kaya, ayun, medyo babad. Babad ang ating mga napapakinggan. Kaya tuwing gabi, ayan, ano na ulit tayo? Plakado sa mga tugtugan. Ganun! Plakado yard! Well, speaking of, Kasir Nation, ikaw ba, nakatikim ka na ng kimchi? Yung laging nakikita mo sa mga K-drama. Kung nakikita mo sa mga mukbang, alam mo ba yung amoy ng kimchi? Basta kung nakakita ka na, nakatikim ka na. So ano lang, disclaimer lang. Kapag una mong na-encounter ang kimchi, may amoy siya. Malakas yung kanyang amoy. Na para bang, syempre, fermented kasi siya. So, ang kimchi, actually, sa tong nutrient-dense powerhouse na merong probiotics, dietary fiber, at vitamin A, C, and K. Bakit ko nasabi? Baka lang naman, masarap din kasi siya. Basta ang bibilhan mo, yung mga Korean store talaga, hindi yung sa supermarket. Sinatry ko yun, nung bata ko, yung nakagarapon sa supermarket, iba yung lasa talaga. At iba talaga yung amoy. Pero yung nakatikim ako nung galing mismo sa Korean grocery, ay, ang sarap. Ngayon, naiintindihan ko na ang mga South Korean. Bukod doon, Kasir Nation, dahil nga siya ay fermented, parang yung mga kinilaw, yung mga sushi. Pero iba kasi to, no? Fermented, ano siya? Radish? Hindi eh. Repolyo! Yun. Meron siyang live lactic acid bacteria na nakakatulong sa mga healthy gut microbiome, which can improve yung digestion mo, yung immune system mo. Kasi kapag yung fermentation process niya nakakapag-produce ng mga beneficial probiotics, halimbawa, yung lactobacillus, which nakaka-prevent kung medyo kinakabag ka. Sama kasi na ugali mo, kinakabag ka na. Mga ganong bagay. Ano, kawain ka ng kimchi, try mo lang. And kimchi is extremely low. Mababa sa calories. Yung calories na nadahilan kung bakit nadadagdagan yung timbang natin. Pero, dahil ang kimchi ay fermented, kapag kinain mo yun ng araw-araw, beneficial pa rin siya. But since mataas siya sa sodium, so kailangan pa rin ng portion control. Yung daily consumption niya ay isa hanggang tatlong servings. Parang 1/4 to 1 cup. Yun yung recommended. Kapag too much yung nakain mo, baka makaranas ka ng temporary bloating dahil nga sa sobrang sodium yung alat niya. Kaya kailangan din, sakto-sakto lang. Pero sarap. Alam mo bakit ko siya share? Kumain kasi ako kagabi. Bumili ako ng kimchi kagabi. Girl, oo nga. Kapag feeling-feeling mo, ano ka, constipated ka na, ganyan. Kaya parang feeling mo unhealthy na yung mga pinagkakain mo kasi kaliwat-kanan yung birthday, kaliwat-kanan yung kinakasal. Yung mga may kinakasal pero hindi ka naman invited. Ganun lang. Ano ba? Pero alam mo ha, recommended din yan. Kumain ka ng kimchi kasi rinisyon. Maganda rin yan sa chan. Gut bacteria. Kaya pansin mo, yung mga South Korean, kahit ang hilig nila mag-noodles, meron silang ina-incorporate ng kimchi eh. Lalo na kung pa-noodles-noodles ka, kailangan mo siyang partneran ng mga gulay. So, mag-ano tayo, Korean-Korean ulit. Ano nga sa'yo, Kasir Nation? Emnida. Umamama. Ganon. Mga anyong haseyo. 5 in the evening at the Philippines. At magbabalik tugtugan pa tayo. At Zarna. Ito lamang yan. FM, it's all for you. Like mo.
1: And that was brought to you by Bet88. Sign up now. % welcome bonus up to 88. Your ultimate playground.

0: Kasama ng musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star
2: of Prizes ang ipamimigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM Plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4 pesos na cash prizes at may 3 each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigbo 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa Grand Cash na naghihintay sa inyo, mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026.
2: At 3 consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Star FM!
5: Star FM! Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Basta radyo sa FM?
9: Alos na!
10: Star!

0: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
0: Star FM.
2: The best music station across the nation.
1: Kwelang-kwela ng mga DJ.

Monday. Ayan! Thank you, Lord. Yeah! Wala ulit. Hello. Hello. Alright. Okay na, okay na. Thank you, Lord. Pasok mo, Suki! Congratulations! Hello, hello! Ano na? Monday ba ngayon o Tuesday? Hindi ko na alam. Itong lito na rin si girl. Kasi para ang dami nangyari, lalo na kahapon. Hindi ko ang dami nangyari kahapon. Tapos sabayan pa ngayon, ngayong araw ng Tuesday. Kaya naman sa mga excited na dahil malapit na ang payday sale. Girl, payday na sa bukas pala. Sana on. Sasahod na naman. Kapag may pera tayo, ano yung una mong iniisip na bilhin? Bukod sa pagkain, of course. Bukod sa pagbayad ng mga bills. Siyempre, meron ka parang ginugol na mabili. O kaya naman, ikaw ba isa ka sa mga nag-iipon? Nag-iipon ang sama ng loob. Kasi ako ganon. Mga nag-iipon dyan. O kaya sa mga meron ng nabili. Yung pinakamahal, pinakamaganda, pinakamatibay, pinakamalinis, lahat ng pinaka. Kasi nga mahal siya eh, no? Pag mahal ang isang bagay, pwede naman na mag-expect. Kasi nga ang mahal ng nabili mo. Kaya naman, sa ating pong live for tonight, pwede kayo po mag-heart-heart react. O kaya naman, mag-comment na at i-share ang ating live para masaya tayo ngayon. Ang ating katanungan for tonight, ano ang pinakamahal? Ano ang pinakamahal na bagay o gamit na binili mo gamit ang sariling ipon? O eto ha, ipon. Nag-iipon yarn. Ay! Sino ba dito yung gumagamit ng alkansya na yung piglet bank? Tinalagay ng coins. Kasi ngayon, para hindi na siya uso. Para mag-iipon ka na lang doon sa paycheck mo kung anong ginagamit na card o kaya naman kung anong banko meron ka, doon mo na lang iipunin. Pero madalang ako makakita ng tao na nag-iipon, na meron pa sariling alkansya. Kasi ang hirap din namang kunin, lalo na kapag emergency. Bayaran na ng, halimbawa, may loan ka pa. Ano ba yung mga, pero ito sa ating topic, ano yung pinakamahal na gamit? Pwedeng ito ay, halimbawa, instrument, no? Gusto mo bumili ng gitara. O kaya naman, computer, bagong specs, bagong AVR. Sa bagong mga kung ano-ano, lalo na, of course, cellphone. Pero kasi mga cellphone ngayon, meron ng 3,000, meron ng 5,000. Depende kung magkano ang budget at kung anong klaseng cellphone ang gusto mo. Ano? Kaya raman, ano ba yung pinakamahal na bagay o gamit? Yan ba ay isang appliance? I-comment po na yan dito mismo sa ating live para mabasa po natin agad-agad. Samantala, yun ang sagot ng mga unang... Aba! Sabi ni Ate Meg, shoes. Uy, oo, no? Yung mga damit, ang mamahal din ng mga yan. Mga ginto, alahas. O sabi niya, shoes with worth 650 pesos. Kasi phone ko, through credit card naman. Hindi naman ako maluho. Sana on. Taray, shoes mo ay 650 pesos. Alam mo, feeling ko, pinakamahal na sapatos na nabili ko siguro, ano kaya? Nalimutan ko na. Pero feeling ko, yung heels, basta heels siya. Noong time na yon naghanap kami ng heels kasi para mag-host ang ate mo, ganyan. Girl, pagkakita ko, yung brand niya is yung brand na ginagamit sa mga Miss Universe. At that time, naka-sale yung sapatos. Pero almost, almost 2K din yung bili. Pero laking sale. Kasi ang mahal pala talaga ng original price. And ang ganda nung quality nun, ha. Siyempre, hindi ko pwede i-ano yung brand. Pero ang ganda nun. Ano yan? Deserve mo yan, Ate Meg. Ayan, 650 pesos na yan. Deserve mo yan. Ayan, rubber shoes, sandal, or heels.
o kaya ano, tawag dito, doll shoes, gano'n. At naman ang sunod, sabi niya, good evening DJ Von, ang pinakamahal na bagay na binili ko, sasakyan. Pero matagal, Korean, pinag-ipunan niya, yun, mga 5 years din. Pinag-ipunan o hinulugan ng 5 years. Bongga, anong klaseng sasakyan yan, kuya ko? Vios, Fortuner, ano ba yung isa? Ang dami ko, nalimutan ko na. Anong klaseng kotse? Sakay mo naman kami minsan. Buong barang, buong Star FM. Tara! At naman ang sunod, sabi niya, CP! Oo. Nung manalo ako, 100,000. Sa isang promo, yun ang inuna ko. And then, paggawa ng likod bahay. Uy, saan yan? Sali naman ako dyan. Sali din ako! Nanalo ko 100,000. Wow, congratulations. Deserve nyo rin yan. Hirap din namang, no? Hirap ang ipagsapalaran din. Mga entry-entry. Paswertihan talaga, no? Congrats, Kuya Bright. Ito naman ang sunod. Sabi niya, good evening, idol. Shout out, family ko. Ang pinakamahal na pundar ko sa sarili kong regalo ko ay ang road bike. 25,000. Ay, ang mahal, no? For a road bike. Oh, kasi pag mga second hand, ang naalala ko ng pandemic, naghahanap kami mga 10,000 lang, ganyan. Kung may 5,000, sana meron. Pero parang minimum 5,000, maximum budget 10,000, even per is 25,000. Tapos Kuya Romy, no, hindi mo mapapansin, umabot ka na ng halos 50,000, kakapalit ng mga pyesa, kaka-upgrade ng gulong, ng ano tawag doon, basta sa bike. Something sa mga bike. Laking tulong din naman. Lala kung yun yung first mode? Major mode of transportation mo, okay lang mag-invest sa bike. At ito naman sunod, sabi niya ay, good evening po DJ Von Blooms, yung mga original beanie merch. Wow! Pinag-ipunan ko po, lalo na po yung NBA jerseys ng 8. Wow! Magkano yun? Yung ano, jersey ng beanie. Parang mahal yan ah. Yeah! DJ Von, huwag paloko sa mga tao na kukunwaring mahal ka, pero may iba. Hala! Ayun lang. Ito naman, ang sunod, sabi niya. Cell phone worth 1,600. Wow! Uy, saan yan? Ang laking discount naman yan. 1,600 pesos for a cell phone. Sana gumagana pa rin siya until now. Kasi syempre yung mga magagandang phone nasaan na talaga, no? 10,000 up. Pero meron din magaganda na 10,000 below. Pero 1,600? Anong year yan? Anong taon yan, Kuya Dar? O, ito na ba ang sunod? Sabi niya, good evening, Ate Yvonne. Mga mamahaling damit. Yung latest na cellphone na iPhone na gusto ko, nabili ko na. Ah, mangyayos. Congratulations. Anong latest? iPhone 17? Baka meron ka ng iPhone 18, ha? Hindi ka na nagsasabi, tahi-tahimik lang dyan sa tabi, meron ka na pala. Ito naman, sunod sabi niya, giling DJ Yvonne. Yung sa akin po is, isang simpleng bahay. At pangalawa, isang semi-simpleng house and lot. Sa isang maliit na subdivision, kapital ko lahat ang pagod, pawis at puyat. Pero I am thanking God kasi nagkaroon ako ng sariling akin. Kasi dati, renter lang din ako. Ang hirap ng may naniningil buwan-buwan. Oy, congratulations, Nenen! Nenen! Deserve mo yan. Ako, paano ka nakaipon? Ikaw ba ay nagpunta sa ibang bansa? Kasi ganun yun, no? Mga nag-OFW, nakakabili talaga ng bahay, ng lupa, ganun. Yes, sa mga nagrarenta, nagbe-bed space, i-claim mo na. Malay mo, sa susunod na buhay, meron ka ng sariling iyo. Deserve mo yan. Thank you so much. Ito naman, next, sabi niya, good PM po sa maganda namin ni DJ Yvonne para po sa akin yung gamit sa bahay. Anong klaseng gamit yan? Cabinet? Walis? Map? Ang tawag doon? Ref? Washing machine? Anong klaseng gamit sa bahay yan? Mahal din ano? Para ano siya? Sa ibang tao,
need siya. Pero for some people, it's a luxury. Makabili ka ng washing machine, ng ref, oven, air fryer, electric stove, solar panel. Pero yung solar panel, feeling ko ano naman. Meron kang malaking ilalabas, pero lifetime naman yung savings pag nag-solar panel ka. And then, ito naman, next. To be honest, wala pa po akong binili sa mga sariling ipon ko. Dahil itinulong ko na lang muna sa second cousin ko na best friend ko. Dahil dinadialysis na po siya, importante sa akin na madugtungan ang buhay ng second cousin ko kasi kaysa sa material na bagay o gamit. Wow! Thank you so much sa tulong mo, ate. Magkano ba ang hirap naman pag dialysis? Ewan ko sa PhilHealth kung sana mayroon din sila malaking tulong sa mga ganitong klaseng sitwasyon, mga patient na nag-undergo po sa dialysis, magpagaling po. Praying for healing. And thank you so much for the help. Diba? Sa iyong second cousin na best friend mo pa. Sunod, sabi niya, hi, Tweet! Good evening! Ang nabili ko sa sarili kong ipon ay isang paso na merong tanim na talbos ng kamote. Yung nasa picture, thanks, Tweet. Take care always. Thank you so much. Talbos yun ang kamote? Akala ko, ano? Ano yon? Yung, akala ko munggo. Tara! Biglang munggo, layo-layo. Perfect! Sa mga plantito at plantita natin. Investment din, no? Magtanim-tanim. Parang, kumbaga, may mga tao na ang anak nila, mga alaga nila, meron din mga plantito-plantita, syempre, anak nila yung mga halaman nila. Alright, ito naman, rubber shoes, sabi ni Kuya. Perfect, diba? Kompleto tayo dito. May sumagot ba ng damit? O kaya ng gown? Gown niya nung debut or wedding gown. Ito, sunod, sabi niya, yung refrigerator po. Noon po, galing sa ipon ko yun, 12K na bili ko. Yun lang po, salamat. Kamusta na ang ref, ate? Gumagana pa ba? Maayos pa ba? Nalala ko rin, pinakamahal, halimbawa, kama, sofa, mga bed sheet ba yun? Or bed foam. Mahal din kasi, diba? Pero kung hindi ka naman masayalan, okay lang kung bili ka ng mga tig 200 na foam. Pero iba pa rin, syempre, yung comfort kapag maayos yung binili mo. So, syempre, kapag maayos is equals to, let's say, 8,000 pataas, meron na. Ngayon yung naalala ko, ha. Kasi merong mga binibenta sa Orange, mga 2K lang na bed foam. Ano, nakatry ako noon. Niregalo ko sa nanay ko, super bouncy, parang super spring. Versus sa nabili kong bed foam sa isang mall sa Ayala. Ano naman yun, nasa 8K din yun, no? Ano, mas okay siya. So, huwag kayo magpapalin lang kahit mura lang yan, kahit mura. Pero kung hindi ka naman maselan, okay na rin, pantawid. Pantawid muna sa gastos, ganon. Anyway, ayan, 4-star minutes na pala bago mag 11 PM. Tingnan natin itong mga live comments. Good evening, favorite ko, DJ Juan. Ingat pagbiyahe mo mamaya. Thank you so much. Good evening, kamusta na po? Hi! From my bunga, Pasig City. Kamusta, ate? Di ba may sunog sa ano? Palitaw ba yun? Palitium? Ingat po ha sa inyo dyan. Good evening, Yvonne. Greet ko lang sila Lori Jean, Christina, mula sa Malaybalay, Bukidnon. Ay, alam mo, gusto ko makapunta sa Bukidnon. Sa may Malaybalay mismo, ganun. CP na utang sa CC. iPhone ba yan? Or sa... Ay. Good evening, Jayvon. Pakiba sa comment ko. Hindi live sa video. Don't siya... Check mo raw, be. Wala raw, ate. Shoutout po from Bukidnon. Hi, Christina. Mini drum set po. Isa sa pinag-ipunan ko para may magamit ako sa kaban ko. Wow! Kaya pala busy-busy ang ating kuya. No!
Magandang gabi, Star One. Magandang gabi rin po. Babati naman, Wendell. Ano na? O, mag-ipon muna ang pera para bumili ng bagong damit. Bumili ng bagong 4K UHD TV. Bumili ng bagong laptop. O nga, no. Ang pinakamahal ko pala nabili laptop. Yes! Ay, na-realize ko. Akala ko cellphone. Oo, yung Mac. MacBook. Although second hand siya, pero mahal siya. Mine is travel. I consider it as a gift to myself. Aww. Watch na yung listening here. May paho kalookan. Taray, nasa hometown niyan siya. Magandang gabi sa iyo. Ay, totoo no, yung travel. Kahit ang bigat ng bag mo pa uwi. Late nang napindot. Kahit mabigat bag mo pa uwi dahil sa mga laba-laba, okay lang kahit ang gastos mo nasa 20K. More than pa nga eh. Punta ka lang sa, alam mo, Palawan, Boracay, nasa 30 pataas yung gastos mo. Sige, okay na. As long as may memories and you travel, travel naman, hello. Nakagala ka na. Kung babalik din naman yung pera. Babalik naman ng pera, diba? Shoutout sa Green! Centro EV Taxi na ka-tune in. It's all for in the evening. Salamat po. Shoutout ka ni DJ Ibon. Nakikinig ng live mo dito. TYC. Take care. Ano ba yan? Project Makati Night Shift Work. Wow. Motor at cellphone. DJ Ibon. Thank you. Watching live from Tacloban. Good night. Ingat. Tutulog ka na. Aga naman. O ikaw, ngayon nasa ano ka na, Pasig-Ugong ka na, girl. Kanina nasa ano ka lang, ha? House and lot, bumili ng bagay sa pub. Salamat po sa lahat na mga sumagot for tonight. Alam mo, mahirap ipunin ang pera, pero kung sa kasiyahan mo, o kasiyahan ng ibang tao, tsara. Meron kasi mga ganun tao, no? Ipon ako para sa mga mahal ko, para sa kapatid ko, pag breadwinner, syempre. Oh, so palakpakan natin ang mga breadwinner! Bread na bread, diba? O, gastusan mo naman din ang iyong sarili. Kung ang breadwinner, ang tawag sa, kung ang mga gumagastos para sa mga kapatid, sa mga magulang breadwinner, anong tawag kapag gumagastos sa jowa? Yay! Mamasang! Diba? Ikaw na bumili lahat para sa kanya. Ewan ko, ibang live na yon, ibang topic na yon. Basta importante kasi radiation, pag may binili ka, sana may natitira pa. Yun lang talaga. Kasi mahirap ang buhay kapag walang pera. Walang pera. Sad but true. Kailangan mamulat sa katotohanan. Ganun talaga eh. Oras na natin na, exacto 11 in the evening. And the hope.

0: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
1: Wow! Holiday!
0: Almusalin nam nam.
1: Good morning!
0: Pagtanghalian.
1: Uy, may birthday ba?
0: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
1: Wow! Palo jam

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na ang Star FM!

Pinoy, morning na, gising na, samahan na ang Star FM.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Share
0: mo. Aras-aras na siya sa buong abluwa ng Pilipinas. 38 star minuto na makalipas sa alas 4 na nagmamagandang madaling araw. 4:38 in the morning.
2: Good morning.
0: Maganda star morning na Star Nation. It's a midweek. Araw ng Miyerkules, July 15, 2026. Usan ito rin yung araw. Na-excited tayong mga Star Nation natin na sasahod ngayong araw na ito. Congratulations! Ito yung araw din na excited tayong pumasok. Hindi dahil sa ating trabaho, kundi sa ating sahod. Diba? Yung tipong excited ka dahil makakain ka na ng iyong gustong kainin. Diba? Yung tipong bibilin mo, yung iniintay mo ng gustong bilhin. Oh, pero Star Nation na hinay-hinay na. Oh, hindi ka one day millionaire. Isipin yung mga dapat bayaran ha. At syempre sa mga Star Nation din natin, maganda-maganda Star Morning. Na talaga namang ngayong umaga na ito ay nagising. Hindi dahil sa maga ka gumising, kundi dahil ang daming lamok. Hirap niyan, no? O sa mga Star Nation natin, talagang isa sa mga challenging sa atin. Diba? Yung natutulog ka, tapos di mo namamalayan, pinapapak ka na pala ng mga lamok. Ay, nako. Pero Star Nation, no, ang tanong, ano bang sandata natin dyan? Arisa nga sa mga sandata natin dyan, walang iba kundi ang katol. Siguradong tepong. Ang tanong dyan, Star Nation, saan ba nagsimula ang katol? Diba? Paano nga ba ito'y ginagawa? At ano yung sangkap na inihahalo rito upang matepok ang mga lamok? Diba? Ito nga, Star Nation, ha, pinaniniwalaan daw nang galing ang salitang katol sa salitang Hapon na Katorisenko. Katorisenko, ha. Nausan, kalamok. Yan, yung ka, lamok. Tori, Star Nation, ito take. O, tapos ang senko, insenso. Kaya siguro ganyan yung nabuo, no, Star Nation, no. Sa lengguayang nga doon nila, may mga pagkakataon doon na pagpapalit yung L at R. At dito nga sa Pilipinas, naging katol ang tawag sa natin. Ha? Ayon nga sa History and Asian Studies. Sa Mandawi City, Cebu nga, Star Nation, ang kauna-una ang paggawaan ng katol na mayigit 6 na dekada ng negosyo. Yan, Star Nation, ng ilang mga pamilya roon. Ha? Nausan, 1961 pa. Yun ang nagpo-produce ng mosquito coils dito sa Pilipinas. Kung saan nga ho, araw-araw may higit 1 milyong peraso daw ng mosquito coil ang nalilika ng mga makina na mula pa sa Japan. Ito nga ho, sa paggawa nga ho ng katol, paghahaluin pala ang mga sangkap gaya ng pinulbos na bao ng nyog o coconut shell powder at ongkog flour na nagbabind na mga premix powder o liquid. Ito nga daw ha, ito yung nagsisilbigan talagang pantaboy o pamatay ng lamok ang sangkap o synthetic chemical na methylfluorine kung tawagin. Matapos nga daw paghalaw-haluin ang mga sangkap at maging dough, sinasalang na mga ito sa stamp machine at huhulmain na parang maging spiral ang hugis. O sunod daw nito, patutuyuin sa drying machine ang 6 hanggang 8 oras. Grabe no, Star Nation, no? Grabe pala yung paggawa nito. At talaga namang nagsimula yung salita mula sa Hapon. At Star Nation, alam na natin ha, kung kailan nagsimula yan dito sa Pilipinas ang paggawa ng katol. Pero alam ba rin yung Star Nation, dyan po sa bansang Europa, may mamahalin po ha, at tila pinasosyal na katol ha, ang binibenta ng luxury perfume na isang brand. Ang presyo nito, Star Nation, nagkakalaga ng 60 euros o katumbas ng 4,262 pesos and 94 centavos. Ito'y isang citronel o lemongrass incense. Toroy, no? Sa atin, magkano lang dito sa Pilipinas yung katol? Yung binipenda sa Euro, sa Europa, napakamahal. Parang ano, ha? Parang pagsisindi mo yung katol na yun, oh, kailangan ni isang minuto lang. 4,000 eh. Oh, di ba? Eh, mayroon nga rin din itong sariling ano, ha? Green porcelain incense na holder, ha? Na may presyo naman na 140 euros o 9,946 pesos and 86 centavos. Okay, kung ako sa inyo, Star Nation, dito na kayo sa Pilipinas bumili. Oh, mura lang. Oh, diba? At panigurado, ang lamok ay siguradong tepok. Ay, Star Nation, na pag-usapan natin. Eh. Oh, ang katol bow. Oras, Star Nation, sa Bunga Buluan ng Pilipinas. 44 star minuto na. Makalipas alas 4 na nagbabagandang madaling araw. 4:44 in the morning.
2: Good morning!
0: At Star Nation, ha, kasakasama nyo na nyo lingkod. Check on your radio hanggang alas 7 na umaga sa ating back-to-back morning program. Pinoy Morning na, gising na at Morning Star Sweep. Pagsapit alas 5 na madaling araw. Kasama kapiling ang inyong happy man every day at yung kapartner sa tawanan, ang DJ na heart up sa Hagwal pa at Yami pa. Rawr. Star DJ Antonio Navarra is my name and music is my game.
2: Yabba-dabba-doo!
0: Marami tayong pag-uusapan, Star Nation. Bubusugin ko kayo ngayong umaga ng Miyerkules na mga jumpang sa formasyon, Riot sa Kulitan at Tavay sa Lombadahan. Dito pa rin po yan sa inyong ipilan, regatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
3: Star FM. Pinoy Morning na sa Star FM.
4: Can't touch this. Touch this.

0: Star Nation, sa ating narito na ang ating top of the hour news sa oras na ito. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na pag-aaksiyan ng pampublikong pondo ang nagpapatuloy na impeachment trial laban sa kanya. Gitna ng Vice Presidente, wala umanong sapat na ebidensya para suportahan ang mga paratang. Sa isang payag, sinabi ni VP Sara na pinatunayan umano sa ikaapat na araw ng paglilitis ang matagal na niyang iginigiit na walang matibay na patayan ang impeachment complaint. Tinawag din ang bisen na fiction lamang ang alegasyon, nagbanta siya at nangontrata ng assassin kung saan hindi niya maaaring gawing katotohanan ang mga katang isip lamang. Ayon sa ikalawang pangulo, ang isang impeachment trial ay dapat kapani-paniwala, may matibay na ebidensya at hindi nang galing sa mga haka-haka. Gate pa nito na ang pagsasagawa ng mga hakbang na walang sapat na batayan ay nakaapekto sa integridad ng institusyon, nagpapahina sa tiwala ng publiko at nakakadlang sa pag-aanap ng katotohanan.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Samantala, Star Nation, sa isang balita, niyanig ng magnitude 6.5 na lindol ang Davao Occidental malapit sa karagatan ng Balut Island, Sarangani. Sa earthquake information number 1 ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, sinabi nitong naitala ang pagyanig dakong alas 11:49 kagabi. Matatagpuan ang epicenter ng lindol sa 104 kilometers ng Balut Island, Sarangani at may lalim na 10 kilometro. Tectonic ang pinagmulan ng lindol kung saan naitala ang instrumental intensity 5 sa bayan ng Kiamba, Sarangani. Samantala, intensity 4 ang naitala sa Malapatan, Maasim at Maitum, Sarangani. Gayun din sa General Santos City, Tupi at Tiboli sa South Cotabato. Instrumental intensity 3 naman ang naramdaman sa Santa Maria, Davao Occidental, Malungon, Sarangani at Santo Niño, South Cotabato. Naitala rin ang intensity 2 sa Roa City sa Capiz, Magsaysay sa Davao del Sur, Banga, Tampakan at Surala sa South Cotabato at Palimpac, Lebak, Calamasig at Bagumbayan sa Sultan Kudarat. Habang intensity 1 naman ang naitala sa Kidabawan City sa Cotabato, Digos City sa Davao del Sur, Norala sa South Cotabato at Esperanza, Isulan at President Quirino, Sultan Kudarat. Ay sa PIVOX, wala na iulat ang agarang pinsala dulot na lindol. Kahit paman, nagbabala ang ahensya na maaaring makaranas ng mga aftershocks ang mga nabanggit na lugar.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iyo pa nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pumunta lamang sa ating website, www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news.

0: kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
0: Star FM.
2: The best music station across the nation.
1: Kwelang-kwela ng mga DJs.
2: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Sa palengke, may swerte.
5: May swerte? Sa palengke?
4: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
6: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
4: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
6: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
8: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya tutok na!
0: Basta Star.
9: Dito sa Valenzuela, almusal, tanghalian at tapunan ang aming pinakikinggan. 102.7 Star FM.
10: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
11: Star FM.
12: Star FM.
13: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
14: Star FM.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
15: 102.7.
16: Philippines number one, Star FM.
10: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapistan mga broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras sa buka pluwa ng Pilipinas, 8 star minuto na. Makalipas sa alas 5 na nagbabagandang madaling araw, 5:08 in the morning.
16: Star FM across the nation.
17: Antonio.
10: Okay!

0: man.
1: I'm a
0: fireball.
2: Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
2: Gardenia. Masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
3: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Star FM!
9: Star FM!
10: Basta radyo sa FM.
11: Ayos na!
12: Star-

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigbo 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigbo 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Incipio. Incipio, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Incipio bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Incipio mula sa Syngenta.
4: Congratulations sa isa sa mga winners ng Grand Draw sa Buena Mano Salvo 2026 ng Bombo Radyo at Star FM.
5: Ako po si Cheryl Tiulugo mula sa Poroxay, Barangay Sityo, Matinaw, Barangay Bunbon, Butuan City. Ang ikawalungkot isang miyembro ng Bombo Radyo Millionaires Club, lubos po ang aking pasasalamat dahil natanggap ko na ang aking napal na lunang 1 million pesos sa Buena Mano Salvo Year 20 promo ng Bombo Radyo at Star FM ng Bombo Radyo Philippines. Gagamitin ko po ang aking napanalunan sa pagbili ng sasakyan para sa aming munting negosyo upang makatulong sa pagpalago nito. Magbibigay din po ako ng 10% ng aking premyo sa aming simbahan bilang papasalamat sa Panginoon sa kanyang mga biyaya. Maraming salamat po sa Bombo Radyo Philippines, Star FM at sa lahat ng sponsors, lalo na sa Mr. Chip ng URC na ginamit ko na proof of purchase. Inanyayahan ko ang lahat ng patuloy na makinig at manunood ng FB Live YouTube channel ng Bombo Radyo Philippines at sumali sa mga promo ng Bombo Radyo at Star FM dahil totoo at lehitimo ang mga papremyo. Baka kayo na ang susunod na maging milyonaryo. Star FM, it's all for you. Basta Radyo Bombo number 1.
4: Star FM.
6: Star FM.
7: Nandito na si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
8: Water 2.7 Star FM. It's all for you.
9: Lando, share mo.
8: Starnation, oras natin sa Bukapuluan na Pilipinas, our Philippine Standard Time. Uy, 42 star minuto na Starnation. Makalipas po ang alas 5 na nagmamagandang madaling araw, 5:32 in the morning. Maganda umaga ho sa lahat mga Starnation natin. Nabuhay, nabuhay at gising na gising. Welcome po Starnation sa ating programang Morning Star Strip on a very beautiful day. Ngayong araw ng Miyerkules. Uy, Wednesday payday ngayon ha. Kaya panigurado marami ang nakangiti sa ating mga kalsidahan. dahil sweldo day. At syempre sa mga sanisyon natin, ako live na live na po tayo ha. Sa ating mga radyo at syempre live na rin po tayo sa ating po mga social media side. Yan, lalo po sa ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang 102.7 Star FM Manila. Makikita nyo po sa nation ang pagmumukha ni Star DJ Antonio Lambada. Yan. Fresh the fresh. Fresh the fresh. Yan. At syempre sa mga Star Nation natin, magandang Star Morning. At syempre, oras na naman, umaga. O, paniguradong, panibagong umaga na naman, panibagong paisipan na naman ang ating iisipin kung saan tayo kukuha ng mga pangdagdag. O, di ba, pangdagdag kwarta, pangdagdag gastusin, pangdagdag pambayad, di ba, sa mga bills natin. O, sakto-sakto, sweldo day. Kumakaway na naman si Judith. Kaya naman, Sir Nation, huwag ka magaya na. Dahil narito naman ang 102.7 Star FM at ang Bombo Radio Philippines para matulungan kayo sa mga extra. O, mga extra pambayad ninyo sa mga dapat ninyong bayaran. Sa pamagitan po yan, napapromo ng Bombo Radio at Star FM ang Suwerte sa Palengke 2026. Bagdabade pa premyo na my cashback. Tusa 9 million pesos total prizes ang ating pinamimigay nationwide. Ayan naman sa mga Star Nation natin ha. Nako, malaking laki po ang aming ipamimigay ngayon sa ating swerte sa palengke. Kaya kuha ko sa inyo Star Nation, i-take advantage nyo na ito. Kuha ko sa inyo Star Nation, huwag na kayo mag-isip, sasali ba ako? Aba, huwag ka na mag-isip, sumali ka na Star Nation. Lalo-lalo na po sa mga nangangailangan po talaga ng pang-extra income. O kumbaga pang-extra pambayad. Diba? Sa mga gastusin natin ngayon. Ayan ang sagot. Swerte sa palengke 2026. Ano ba mga kailanganin natin, Star Nation? Ano nga ba mga proofs of purchase na pwede po ninyong bilhin at ipunin para makasali po sa ating papromo? Nako, Star Nation, napakadali lamang po ha. Kumbaga ginagamit na natin ito. At ang kagandaan pa niyan, 2-in-1. Kasi nagamit nyo na, pwede nyo pa magamit sa ating papromo. Unang-una dyan, Star Nation, ngayong breakfast time. Aba, kailangan po ha, yung ating mga breakfast, lalo na po sa mga anak natin na papasok sa kanilang eskwelahan. Sa mga mister natin at misis na papasok sa kanilang trabaho. Aba, Star Nation, kailangan ay nutritious ang kinakain natin. Aba, meron yan, Star Nation, ha? Walang iba kundi ang gardenia. Masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia. Nako, Star Nation, ha? Nakapak po yung gardenia na yan, Star Nation, na talaga namang meron po yung dietary fiber na kung saan nas nakakabuti po sa digestion ng ating katawan. And of course, yung weight management kung tawagin natin, ha? Dahil nakakapag-provide din ito, Star Nation, ng vitamins katulad na laman ng vitamin A, vitamin B complex, iron, at calcium. Nako, kaganda pa niyan, Star Nation. Marami kang pagpipilian. Marami kang, lalo na kung may gusto kang particular na kainin, na gardenia bread. Nako, meron yan. Meron dyan, Star Nation, yung pinaka-classic po natin. Yung classic white bread. Ayan, Star Nation, ha, masarap na yan. Kumbaga, yung texture niyan, napaka-soft at creamy taste. Ano, meron rin dyan yung jumbo and rich white bread. At meron dyan wheat bread. Ano pa ba? Marami pa, Star Nation, na talaga namang makakapagbigay sa atin ng nutrition sa ating kalusugan. At ang ganda pa dyan, Star Nation, naging masarap na ang iyong breakfast kung may chance na ka pang sumarap ang iyong buhay gamit-gamit ang gardenia. Ang kailangan lamang natin, Star Nation, sa gardenia ay isang plastic ng kahit anong loaf variant and size. So, ibig sabihin, Star Nation, kung meron ka dyan gardenia bread, tanggalin mo lamang po yung laman. Lagay mo sa isang lagayan. Tapos yung plastic, lagay mo sa sobre. Meron pa ng isang entry. Ganun lang kadali, Star Nation, di ba? Wala ka na pang ibang gagawin. Lagay mo na sa sobre at meron ka ng isang entry. O, sa mga Star Nation natin, dahil nga sound ngayon, aba, syempre panigurado, kahit hindi pa Friday, meron na namang sama naman magkakatropa dyan. Pero syempre, Star Nation, panigurado, pag sama na magkakatropa, kulang ang kwentuhan kung walang San Miguel Pale Pilsen. The true global Filipino beer. Oh, Star Nation, subok na yan. Kapag may kwentuhan, asahan, meron dyang kasama ang San Miguel Beer. Na talaga namang masarap talaga ang kwentuhan. At ang ganda pa dyan, Star Nation, itong San Miguel Pale Pilsen natin, ito yung beer na hindi magagalit ang inyong mga misis. Hindi ma-highblend. Bakit ganyan, Star Nation? Ang kailangan lang yan, pag uwi mo sa iyong bahay, kailangan meron kang baon na tansan. Oo, tansan ng San Miguel Pale Pilsen. Bakit? Kasi sasali yan sa ating promo. O, di ba? Hindi sila magagalit kasi may chance ang manalo kayo sa ating papromo. Ano ba kailangan natin sa San Miguel Pale Pilsen? Ang kailangan lamang po natin, isang tansan ng San Miguel Pale Pilsen na 320 ml. O, meron ka na isang entry. Tansan, lagay mo lang sa sobre. Meron ka na isang entry. O, di naman kaya, kung meron ka dyan isang tansan ng San Miguel Pale Pilsen Grande, isang entry na lang din yan. Okay? Alam ko naman, kayong, tayong mga Pilipino, kapag tayo magkakatropa, kulang ang isang San Miguel Pale Pilsen. So, di ba? Kailangan talaga maramihan talaga na talaga ng mga kompleto ang kwentuhan with San Miguel Pale Pilsen. O basta ha, paalala lang natin, drink moderately. Pero syempre ha, huwag nyo kakalimutan, pag uuwi kayo, huwag kayong uuwi na wala kayong dalang tansan para kay misis. At syempre, Star Nation, huwag nyo rin kakalimutan na bumili ka na rin ng sobre para hindi na mahirapan si misis, ha? At sa mga Star Nation natin na nangangailangan para na nangangailangan po dyan para maprotektahan ang kanilang mga pananim, nako, Star Nation, sagot yan ng Syngenta! Bringing plant potential for life! Now, Star Nation, ang Syngenta, ito po ay isa sa mga agritech solutions. Kumbaga, mayaman nito, Star Nation, sa pagprotekta ng ating mga tanim. At tulad lamang po ng fungicides at biologicals. At para sa mga farmers po natin, sa mga magsasaka po natin, ito yung primary brand na talaga naman nagbibigay ng benefits pagdating po sa crop resilience at sustainable at kung saan ito yung nature-inspired pest management na nakakapagprotekta sa mga crops natin sa ating pananim. Katulad na lamang po ng rice, corn, bananas at marami pang iba. Kaya sa mga Star Nation natin, ha, huwag niyong kalimutan, Syngenta na ang gamitin niyo para sigurado at panatag kayo sa inyong mga pananim. Ano ba kailangan natin, Star Nation, sa Syngenta? Naku, ang kagandahan pa dyan, naalagaan lang inyong pananim. Baka maalagaan pa kayo ng Syngenta kapag kayo'y nanalo sa ating papromo gamit-gamit ang kanilang produkto. Ang kailangan lamang natin, Star Nation, sa Syngenta ay isang cup lamang po o yung takip ng Syngenta Star Nation na produkto. Lagay niyo po sa sobre. Meron pa na isang entry. O di naman kaya, Star Nation, yung label, yung paper label po ng Syngenta product, tanggalin niyo lamang po yung label, lagay niyo lamang po sa sobre, meron ka ng isang entry. So, ibig sabihin, sa isang Syngenta product, dalawa na magiging entry mo. Yung takip, lagay mo sa sobre. Yung isang, yung label po, tanggalin nyo, lagay nyo sa sobre. Meron ka na dalawang entry, o, di ba? Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, Star Nation, 2-in-1 ang inyo po magagamit sa ating pong mga produkto. Kaya sa mga Star Nation natin, ano pa hinihintay nyo? Mag-ipon na, sali man po mga nabanggit natin para makasali. At abangan nyo pa po ang ilan po sa mga, ilan pa sa mga proofs of purchase natin na pwede nyo po magamit sa ating papromo. At syempre, Star Nation, dabi-dabihan nyo na ang inyong on-entries, ha? Dahil as we always say, the more entries you send, the more chances of winning. At syempre, Star Nation, ha, pwede ka sumali. Ika nga, marami tayong mga ways para kayo manalo. Meron tayong studio draw. Yan, na kung saan lipak-lipak na mapremyo. Meron tayong palengke draw. Star Nation, na kung saan pupunta tayo sa bawat palengke at magkakaroon tayo doon ng sariling draw. Yan. At syempre, meron rin kayong chance na manalo araw-araw ng ating special prize na Bombo Radio Limited Edition na radio. Ay, abangan nyo, Star Nation, ha? Pag-uusapan po natin yan, lalo din po yung mga papremyo natin para po talagang mas excited kayong makasali sa ating papromo. Star Nation, oras, subukan po ng Pilipinas, 8 star minuto na lang bago sumapit na sa isa umaga, 5:52 in the morning.
10: Good morning!
8: Matatapos na po ang ating live sa ating social media, pero tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga radyo hanggang alas 7 tayo ng umaga sa ating programang Morning Star Sweep. Nako, sa mga Star Nation natin, mamaya babasahin ko po ang inyong mga comments sa mga kung meron kayong mga katanungan about po sa ating swerte sa palengke 2026. I-comment nyo lamang po yan. Paki-like, paki-react na po ang ating Facebook Live at ang ating YouTube Live. At mamaya sasagutin ko po ang inyong mga katanungan. Siyempre, Mr. No Itulte. Eba din nakatutong sa Risha, dito pa rin sa inyong impila nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
9: Like mo, share mo.
11: Star FM.
6: Star FM. Star FM.

0: 102.7
1: Tol, bukas sake tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
2: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
1: Orokan Icebox?
2: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
1: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
2: Hindi lahat ang laman ng ref natin.
1: Ayos ah.
3: Orokan, maayos ang buhay mo.
4: Enjoy!

0: The true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bomboradyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
3: Masigla ka sa ko.
4: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
3: Masigla pa sa ko, basta gardenia.
4: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
0: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bomboradyo at Star FM.
5: Maraming salamat sa promo ng Bomboradyo at Star FM. Dahil sa talagang bigay, kaagad ang papremyo, walang hocus pocus. Ako si Maria Evelyn Moral ng Commonwealth, Quezon City. Ang consolation prize winner ng week 1 ng Swerte sa Palengke 2026, July 13, 2026. Thank you sa 1,000 pesos na cash prize. Gagamitin ko po ito, itong cash prize, pambili maintenance medicine. Maraming salamat sa Bomboradyo at Star FM at ang aking winning entry ng San Miguel Pale Pilsen. Dahil sa nanalo ako, sana mas tumagal pa at mas marami pang manalo katulad ko. Kaya sali na rin kayo. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.
6: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
7: 102.7.
8: The Philippines number one Star FM.
0: Antonio Lambada. You're on the Morning Star Suite. On Star FM.

0: Nandituna si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
1: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Para sa Star Asia, Cebu, Kapuluan, Pilipinas, our Philippine Standard Time. 31 star minuto na makalipas sa alas 6 na nagbabaganda kumbaga, 6:31 in the morning.
1: Good morning!
0: Magpasensya nyo na, parang ang dami kong ubo ngayon. Mga 34. And everybody, Star Nation, another day, another trivia naman tayo sa ating Star Trivia para sa inyong Star Kaalaman.
2: Star Trivia Number 1.
0: Star Nation, alam ba rin nyo ba na hindi lahat ng bakterya ay kontrabida? Kasi di ba kapag sinabi natin bakterya, takot at takot tayo, di ba? Pero sa katunayan, Star Nation, ang ilang uri ng keso, ha? Yung keso mismo, Star Nation, cheese, ay gumagamit ng mga good bacteria o beneficial bacteria sa proseso ng paggawa nito, ha, para mabuo ang natatanging lasa, amoy at texture nito. Gulat ka ba? Di ba? Kasi parang may mga chef ito na hindi mo nakikita, pero sila ang may malaking ambag sa sarap ng kesong kinakain mo. Kaya huwag agad matakot, ha, kapag narinig ang salitang bakterya, dahil hindi lahat ay nakakasama. Marami rin ang mahalaga sa pagkain at sa kalikasan. Kaya tandaan, Star Nation, na minsan ang mga bagay na akala nating masama ay may magandang gampanin pala. Kaya laging alamin muna ang katotohanan bago humusga. Okay? Kaya dun tayo sa good bacteria.
2: Trivia Number 2.
0: Star Nation, kamusta naman ang inyong tulog? Kulang ba? Sabi nga nun nila, di ba, Star Nation, okay nang kulang ang tulog, basta gising. At okay lang na marami kang oras sa pagkagising kaysa hindi ka na magising. Pero alam parang, di ba, Star Nation, ha, na meron mga hayop din ang kakaunti lang kung matulog. Ha? At isa nga dyan, Star Nation, ay ang giraffe. Yes, Star Nation, giraffe ang isa sa mga hayop na pinakakakaunti ang tulog. Sa ilang pag-aaral, kaya nilang minsang matulog ng halos 30 minutes lang sa loob ng isang araw. Ha. Kadalasan pa ay paisa-isang maikling idlip lang para manatiling alert sa mga, kumbaga magiging alert sila sa mga panganib. Pero mga Star Nation, ha, huwag ninyo silang gawing sleep coach. Oh, kasi panigurado. Oh, talo tayo. Tayo mga tao sa Nation, mas kailangan nating nasa patatulog para maayos ang ating memorya, mood, konsentrasyon at kalusugan. Oh, hindi tayo giraffe. Okay? Kaya kailangan natin ng sapat na tulog. Yeah, sorry, siya ang ating Star Trivia para sa inyo, Star Kalaman. Another trivia, another learning na naman ang ating natutunan ngayong araw ng Miyerkules. At balik tugtog tayo, di pa rin po sa inyo, Hipilan, na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo, share mo.
0: Oras sa Buka Bluwa na Pilipinas, 35 star minuto na makalipas ang alas 6 na nagbabagandang umaga. 6:35 in the morning.
1: Good morning!
2: Star Trivia. Para sa iyong Star Kaalaman.
4: 102.7
5: Star FM.
4: Congratulations sa isa sa mga winners ng Grand Draw sa Buena Mano Salvo 2026 ng Bombo Radyo at Star FM.
6: Ito na ang memorable na taon ng aking pagsali sa mga pag-promo ng Bombo Radyo Ako si Helen Motol ng Payatas, Quezon City, ang maswerteng regional prize winner dito sa National Capital Region sa Grand Draw ng Bueno Mano Salvo, Year 20 ng Star FM at Bombo Radio, araw-araw, baldi-balding papremyo na may kasiyahan pa noong May 9, 2026. At ngayong July 13, 2026, natanggap po na ang aking napanalo ng 50,000 pesos na cash. Just in time, ang papremyong ito para sa aking pangbayad sa school, taos pusong pasasalamat sa Star FM at Bombo Radio sa papromo na ito at looking forward ngayong panibagong promo. Star FM is all for you. Like mo, share mo. Basta sa radio, Bombo.

0: Glass Mento is the generic name of Efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Efficacent Extra Strength. Saplos pa lang, kinhawa na.
2: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal.

0: na oyster sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
3: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
4: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Incipio. Incipio, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Incipio bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Incipio mula sa Syngenta.
7: Congratulations sa isa sa mga winners ng Grand Draw sa Buena Mano Salvo 2026 ng Bombo Radio at Star FM.
8: Ako si Vanessa Di Ballesteros, taga Barangay Juan Lawag City, na nanalo sa Grand Draw sa Buena Mano Salvo 2026 promo ng Star FM at Bombo Radio. Maraming salamat po sa mga sponsors at sa Bombo Radio Philippines dahil natanggap ko na ang aking premyo na 50,000, kung saan malaking tulong po itong napanalunan ko sa Buena Mano Salvo at ang aking ginamit na proof of purchase ay Orokan. At gagamitin ko itong para sa down payment ng bibilhin naming sariling lupa. Thank you, Basta Radio, Bombo!

0: bukas sakit tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
1: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
0: Orokan Icebox?
1: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
0: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
1: Hindi lahat ng laman ng ref natin.
0: Ayos ah.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Sa palengke, may swerte.
4: May swerte? Sa palengke?
3: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
5: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
3: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
5: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
6: Per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
7: Bigla ang gastos.
8: Bagong plano?
9: Travel.
10: O kaya bagong negosyo.
11: Buti na lang may Cebuana na Lumiere.
12: Sang lang.
13: Personal loan.
14: Jewelry.
15: Negosyo loan.
16: OFW.
17: At motor loan.
18: Basta loan.
19: Sa Cebuana,
20: goods ka.
21: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.

0: Glassmanto is the generic name of Efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Efficacent Extra Strength. Sa plus pa lang, kinhawa na.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
2: Syngenta. Bringing plant potential for life.
3: Pure Gold. Always panalo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Kampante ako. Basta Gardenia, masustansya.
6: Masigla ka sa ko. Basta Gardenia.
7: Ang Gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sakada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
6: Masigla ka sa ko. Basta
7: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
8: Mga ka-Pure Gold, tuloy-tuloy lang ang pa-boost blowout ng tag-ulan. Abangan, weekend sale for the month of July happens on July 18 to 19. Your favorite brands with the biggest discounts from food products, personal care, household essentials, and fresh items. Dahil dito sa Pure Gold, kahit tag-ulan, ikaw ay always panalo. Promo runs from July 18 to 19, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. Bita Fair Trade Code number FDEB 2580.
2: Nang muna sa mga musika, impormasyon at balita, kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
9: Music and breakfast, good morning, Star FM.
2: The one and only Antonio Lambada.
10: 102.7 Star FM. It's all for you.
11: Like mo,
10: share mo. Sana Star Nation, subukan Blue na Pilipinas. Our Philippine Standard Time. 5 star minuto na lang bago sumapit alas 7 na umaga. 6:55 in the morning. Hello po sa lahat ng mga Star Nation natin na all set na, ready nang umalis. Pero yung kanilang susuting damit, lukot pa. Gusot-gusot pa. Kailangan Star Nation, kagabi pa lamang, inano mo na yun eh. Sabi ko sa inyo, huwag kayong magiging panatag. Oo, kailangan handaan nyo na kagabi pa yung mga dapat ninyong ihanda para bukas, ngayong umaga na ito, ay all set na. Aalis na lang kayo, di ba? O, buti na lang, meron pa kayo sapat na oras. Ang tanong dyan, kung makakasakay ka ba agad? Ay, nako, Star Nation, oras na para mantabay. Dalaga dito na lamang po ating programang Morning Star Sweep. Pero pagpatak mo na lang 7 na umaga, susunod na po mga nagbabagang balita sa loob at labas sa masa. Iadid po sa atin ang lahat-lahat ng Bombo Network News Morning Edition. Live po yan sa Mobile News Center Makati at Simulcast Nationwide. At para po sa ating audio-video streaming, pwede nyo po bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang 102.7 Star FM Manila o din naman kaya Bombo Radio Philippines.
11: Like mo! Share mo!
10: Huwag kalimutan i-like, i-share, mag-subscribe at i-click ang notification bell. At para tila nakatutok dito pa rin sa inyong ipila nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Miyerkules, ikalabinlima sa buwan ng Hulyo taong 2026.
2: Sa ating mga headlines, Attorney Lopez at Berlio hindi na iniharap bilang testigo ng prosekusyon na nakatakda sana nitong nakalipas na araw at ngayong araw kaugnay ng impeachment case si Vice President Sara Duterte. Panig ng depensa, aminadong hindi nila inaasahan ang pag-atras ng prosekusyon sa dalawang testigo.
3: Senator Robin Hood Padilla naman, inihalin tulad ang pamilyang Duterte sa Romanovs na lumaban sa mga komunista at inaming komunista rin siya.
2: Impeachment trial, ayon kay Vice President Sara Duterte, malaking pag-aaksaya lamang umano ng public resources.
3: Abangan mamaya sa ating international news, ang United States naglunsad ng panibagong airstrikes sa Iran.
2: At sa ating balitang palakasan, sa FIFA World Cup update, ang Spain pasok na sa 2026 World Cup Finals. Ang football superstar na si Mbappe ay hindi nakapalag doon sa kanyang naging laban sa naturang torneo. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Sa ikalimang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, binanggit ni Defense Counsel at Attorney Mark Vinluan ang pagiging abogado nga ni Vice President Sara Duterte sa isinagawang cross-examination at sinabi nito na pumasa ang Vice Presidente sa bar exam sa unang pagkakataon na may 80% na marka. Idinagdag pa ni Binluan na mas mataas umano ang naging marka nito kaysa sa karamihan ng mga abogado sa loob ng impeachment court. Agad naman itong pinuna ng prosekusyon dahil wala naman umano itong kaugnayan sa kaso na kinakaharap at tinatalakay at pinalalahanan din ni Presiding Officer Senator Chisi Escudero ang panig ng depensa na iwasan ang mga pahayag na maaring insulto sa ibang mga abogado. Narito ang naging bahagi ng impeachment trial.
4: Are you aware that the Vice President is a lawyer?
5: Yes, sir, of course.
4: That he has, of course, a law degree and passed the bar exams?
5: Yes, sir.
4: With a first attempt and with a rating of 80%, are you aware of this?
5: I heard it in the news, sir.
4: Oh, she has a higher grade than most of the lawyers here. But are you aware that she also worked
6: Objection
4: as a court
6: relevance,
4: attorney?
6: Relevance, Your Honor. Relevance. Objection
7: Counsel
6: relevance.
7: Respondent, kindly avoid those
4: yes, we will comply, Your
7: statements,
4: Honor.
7: Given that there are a lot of lawyers here and you don't know what their grades are. I can...
4: We will comply, Your Honor.
2: And bahagyan ng mga pahayag ng Attorney Binluan at yung pagtugon naman ng prosecution at ni Presiding Officer Chisi Escudero. Nagkaroon din ng tensyon nang sumagot si Attorney Lotok nang the evidence is clear na sinabayan naman ni Vinluan ang komento na according to you. Dahil dito ay hiniling ng prosekusyon kay Presiding Officer Escudero na sawayin na ang naturang abogado ng depensa dahil sa umano ay hindi profesional ng mga pahayag habang isinasagawa ang paglilitis. Pinayuhan naman ni Escudero ang depensa na iwasan ang mga kahalintulad na side remarks at ito lamang ang pagtatanong doon sa testigo. Narito pa ang patuloy ng mga kaganapan sa impeachment trial.
4: Let's go back to the investigation that you did against VP Sara. So you mentioned yesterday that the offended parties in this case, if at all, are BBM, FL, and the former speaker, correct?
5: Yes, sir.
4: Did you subpoena any of them?
5: No, sir.
4: Did they appear before the NBI?
5: No, sir.
4: Nakausap niyo ba sila ng personal?
5: No, sir.
4: And yet, you concluded that they were victims of grave threats, correct?
5: Based on the evidence we've gathered, yes, sir.
4: So without any personal correspondences with them, you came to that conclusion?
5: The evidence is clear, sir.
4: according to you.
6: Oh, objection, Your Honor. I move so, that. Wait, we cannot let this pass. I move, Your Honor, that the defense counsel, with all due respect, be admonished from stating those unprofessional remarks. We are in front of national TV.
4: No,
6: that is his answer. If you are not satisfied with his answer, please don't lay any value to what the

0: We will comply, Your Honor.
1: Bagyan mga kabombo ng mga pahayag nitong si Attorney Binluan na sinaway ni Presiding Officer Chief Escudero at maging ng panignang prosekusyon. Maliban nga sa napapanood ang naturang kaganapan ng live sa iba't ibang platform, ay live din itong tinututukan ng Bombo Radio Philippines mula pa sa pre-trial conference at mga iba pang kaganapang kakibat nito kung saan ay sumasahim papawid ito sa 32 digital platforms ng Bombo Radio Philippines at mga himpilan ng network. Samantala, muli ring pinuna ng panig ng depensa ang typographical error sa affidavit of investigation ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division. Gayunman, iginit nito ni Lotok na hindi nababago ang mga pagkakamaling ito yung resulta ng investigasyon. Ayon sa kanya, nananatiling umiiral ang video na napatunayang sinabi ni Vice President Sara Duterte ang mga pahayag na isinailalim sa investigasyon at nananatili naman ang findings ng kanilang bureau at maaaring pumasok ang mga ito sa grave threats at inciting to sedition. Narito ang mga karagdagan pang bahagi ng impeachment trial.
0: Affidavit of Investigations G9. We flashed it on the screen. There. It says one count of inciting to sedition and ano ba to? 3-1. So 3-1 count of grave threats. So
2: typographical
0: ano to? Typographical error na naman. All right. So with all these mga infirmities, and you mentioned yesterday that your case is airtight, don't you think that these errors constituted violations of due process?
2: Your Honor, the existence of these typographical errors does not alter the fact that the video exists, does not alter the fact that the Vice President uttered those statements, does not alter the fact na ang NBI mayroong findings at ang findings nila, the Vice President committed the crime of grave threats and inciting to sedition.
1: Bahagyan mga kabombo ng impeachment trial. Bago pa man ang pag-umpisa ng trial proper, naglabas ng pahayag ang Office of the Vice President at iginiit ni Vice President Sara Duterte na pinapakita umano ng pagpapatuloy ng impeachment trial na walang sapat na ebidensya ang reklamong inihain laban sa kanya. Ayon pa sa Vice Presidente, ang paulit-ulit na pag-aangkin na may banta, pag-iimbento umano ng assassin at ang paglikha ng ebidensya ay hindi nagpapalit ng katang-isip tungo sa katotohanan. Aniya, ang impeachment ay dapat na nakabatay sa ebidensya at hindi sa haka-haka lamang.
3: Samantala, sa ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, binigyan diin ni Senator Judge Robin Hood Padilla ang kanyang pananaw hinggil sa tinaguriang Operation Romanov. Ikinumpara niya ang pamilya Duterte sa Romanov dynasty ng Russia na pinaslang ng mga komunista at sinabi niya dapat makita ang naturang pahayag bilang babala laban sa mga pamilyang politikal na lumalaban sa komunismo. Sa kanyang pagtatanong kay National Bureau of Investigation Regional Director Attorney Jeremy Lotok, iginiit ni Padilla na ang Romanov reference ay may kaugnayan sa panganib na kinakaharap ng mga leader na kontra-komunista. Tinukoy din niya na si former President Rodrigo Duterte ay ang pangalawang presidente ng bansa na lumaban sa komunista, kasunod ni Pangulo Ferdinand sa panahon din ni Ferdinand Marcos Sr. Gayunpaman, tumanggi naman si Lotok na tanggapin ang interpretasyon ni Padilla at sinabi na saklaw ng Intelligence Service ang naturang usapin. Dagdag pa ni Padilla, si Mayor Sebastian Baste Duterte naman ang unang gumamit ng terminong Romanov bilang babalalaban sa pamilyang Marcos. Nakalauna naman ay inulit ni Vice President Sara Duterte sa kanyang online press conference. Sa huli, sinabi pa ni Padilla na siya ay komunista rin.
2: Yes, sir.
4: Alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na si Apo Lacay, Ferdinand Marcos Sr., ang number one na lumaban sa komunista dito sa Pilipinas. Batid naman din po natin na ang nag-execute sa Tsar, kay Nicolay at sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, ay ang komunista. Alam mo po ba niyo?
2: Yes, sir.
4: Opo. Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista?

0: Sino po, sir?
1: Ay, di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Di ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista. Komunista po ako, ah. Gusto ko lamang pong alamin ninyo.
0: Yes, sir. But well, in so far as the investigation on the issue of whether or not may Romanov or operation of Romanov, sabi ko po kanina, nasa intelligence service po namin yan. At I think ang makakasagot po niyan, Your Honor, yung director po namin.
1: Opo, kasi nabanggit nyo kanina sa usapan po ninyo si Baste.
0: Yun.
2: Inyong napakinggan at napanood si Senator Robin Hood Padilla at NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotto sa ikalimang araw ng impeachment trial.
3: Samantala, inamin naman ni defense spokesperson Attorney Mike Poa na hindi nila inaasahan ang naging desisyon ng House Prosecution Panel na hindi na iharap bilang mga testigo sina Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez at House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bellio na naunang nakatakdang tumistigo sana sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay POA, prerogative ng prosekusyon ang naturang hakbang at wala silang pagtutol hinggil dito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Michael POA.
4: That's okay with us. We did, honestly, I was being asked kanina, we honestly did not expect it. You know naman, I'm very candid with these things. But that was the prerogative of the prosecution and we have no objections on the same.
3: Bahagi yan ang mga pahayag ni Attorney Mike Poa, tagapagsalita ng panig ng depensa. Samantala, nang tanungin naman kung haharap pa itong si Vice President Sara Duterte diyan sa impeachment court para naman sa mga iba pang development hinggil sa naturang kaso o kanyang kinakaharap na usapin ay narito ang tugon ni Attorney Poa.
4: I don't know if she might still attend, no, despite the fact that na hindi na witness si Attorney Laika. So we'll just have to wait and see. So ayokong magsabi ng hindi tapos bigla siyang darating dito because I might lose credibility with all of you. So yun lang po talaga yung reason. Hindi ako sumasagot kasi hindi ko pa talaga alam. But as nakita niyo naman kahit last week and this week, once may inclination na ako or meron na akong categorical sa kanya kung darating siya, I tell you kaagad.
3: Lagi pa yan ang mga kabombo ng mga pahayag ni Attorney Mike Poa. Samantala, matatandaan ay nununsyo ng House Prosecution na hindi na nito ihaharap sina Lopez at Delio bilang testigo matapos naman nasabihin na magiging unnecessary at redundant na lamang ang kanilang testimonya. Sa halip ay nakatuon na ang prosecution sa iba pang mga testigo habang nagpapatuloy ang presentasyon ng mga ebidensya kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa umano'y grave threat laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating Speaker Romualdez.
2: Mantala na puno naman ang tawanan ng Senate Impeachment Court nitong araw ng Martes ng gabi matapos mapagkamala ni Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan si Senator Judge Pan-Philippine Lacson bilang isa sa mga nagpahayag ng pagkadismaya sa posibleng mabagal na takbo ng impeachment trial. Ayon kay Attorney Capunan, may nagsabi umano na baka magkaapula sila at magkaroon na ng national bird ay hindi pa rin tapos itong impeachment trial at tinakalan niyang si Lacson ang nagsabi nito. Agad namang nagbiro si Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero at nagtanong kung tungkol saan ang national bird lalong nagdulot ng tawanan sa impeachment court. Nilinaw naman ni Lacson ang pagkakamali at sinabing I never talked about birds. Muling ikinatawa naman ang nasa impeachment court.
5: If I may, Your Honors.
6: Please proceed.
5: I can see Senator Panfilo Lacson coming in. At narinig ko po yung kanyang interview nung sinabi po niya na baka magkaapo na tayo dito at magkaroon na ng national bird eh hindi pa tapos ang impeachment trial na to. We have seen. This is...
6: Mami said national bird.
5: Hindi po ba, Senator Lacson? Well, somebody who interviewed you said that you said that.
7: It must be another senator judge or another person.
5: Talking about birds. Okay. No.
8: Please proceed, ma'am.
7: I never talked about birds.
5: Then definitely my information was hearsay.
2: Maliging kaganapan sa ikalimang araw ng impeachment trial. At sa mga kaugnay pang balita, mga kabombot Star Nation, nakuha pa tayo ng karagdagang report. Tinutukan ng ating news team, si Attorney Lorna Capunan, sinabing na hindi natakot ang prosecution kay Attorney Zuleika Lopez dahil na hindi pa nila iharap bilang testigo. Ang National Bureau of Investigation naman, sinabing walang sapat na ebidensya sa umano'y Oplan Romanov. Yan at ilang pang balita ang tinutukan ni Bombo Analyst Subirano.
9: Nilinaw ni Private Prosecutor Lorna Capunan na hindi dahil sa takot o pangamba sa cross-examination kaya hindi na isinama si Attorney Zuleika Lopez bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Capunan, hindi na kinakailangan ang testimonya ni Lopez dahil sapat na ang mga naiharap na ebidensya at mga testigo upang patunayan ang allegation sa ilalim ng Article 4 ang grave threat. Mariin din yung itinanggi na nagkaroon ng anumang backdoor negotiations o pribadong kasunduan sa pagitan ng prosecution at kampo ng depensa upang huwag nang iharap si Lopez. Iginiti Capunan na handa ang prosecution sa anumang pagtatanong mula sa depensa at sa mga senator judges at nananatili silang nakabatay sa lakas ng kanilang ebidensya at sa paniniwalang magiging patas at walang kinikilingan ang impeachment court. Dagdag pa ni Capunan, hindi pa tapos ang paglatag ng prosecution ng mga ebidensya at testigo sa impeachment trial ni BP Sara. Ayon pa sa abogado, nakapaghain na rin ang prosecution ng 19 na dokumentaryong ebidensya at mas marami pang ihaharap sa mga susunod na pagdinig. Pakinggan natin si Attorney Lorna Capunan.
5: Tommy, I was supposed to handle Attorney Zuleika. How do you pronounce
10: Zuleika? Zuleika.
5: Attorney Zuleika. Attorney Lopez na lang. I was supposed to handle Attorney Lopez and made a judgment. And upon the control and supervision of the public prosecutors, it really became unnecessary. And those of you who know me, and I see many familiar faces here, know that hindi ako maatras at all. In fact, I kill a mosquito with an atomic bomb. This was not necessary here. Oh, no, not at all. Not at all. In fact, I don't know Attorney Lopez personally. We have cordial relations with the defense counsels. And there was never a discussion on whether to present her or not, or any accommodation to be made as regards her presence here in the Senate. So the direct answer to your question is no, there was no backdoor channeling and walang atras. If you saw social media, sabi nga nila may bagyong Sara Inday na. And alam mo nyo naman, lumipas na yung bagyong Inday na yan. Tapos na. Typhoon Josie na ngayon. So, wala na. Wala nang strength.
9: Samantala, inihayag na pa ni NBI Regional Director Jeremy Lotok sa Senate Impeachment Court na walang napatunayang sapat na ebidensya ang NBI kaugnay ng umano'y Oplan Romanov na sinasabing banta sa pamilya Duterte. Ayon kay Director Lotok, nagsagawa ang NBI ng open source investigation matapos tumabas ang impormasyon noong Maisug Rally noong January 2024 at ang First Family ang tinutumbok umano ni Mayor Baste Duterte. Sinabi ni Lotok sa impeachment court na unang narinig ng ahensya ang salitang Romanov mula kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte at ito ay babala umano laban sa pamilya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at hindi kay Vice President Sara Duterte. Inihayag din ni Lotok na inimbitahan ng NBI si online personality Princess Maui upang magbigay linaw sa alegasyon tungkol sa Operation Romanov, ngunit hindi ito dumalo sa investigasyon. Anya, wala ring hiwalay na investigasyon ng NBI Cybercrime Division tungkol sa naturang operasyon dahil wala ito sa dahil hindi ito saklaw ng kanilang mandato. Pakinggan natin ang naging tugon ni Attorney Jeremy Lotto.
0: Ang nakita namin, ang unang nagbigkas niyan si Mayor Baste. So, medyo nakita namin, teka muna, parang baliktad yata ang sitwasyon. Kung kay Mayor Baste nagsimula ang Romanov, bakit dito ito yung tinatanong ni Princess Maui sa Vice Presidente? So, medyo it doesn't make sense, sir. Wala kaming na-validate since hindi nag-appear si Princess Maui. So, we classify the information as unvalidated
8: information. So, what you did, nung hindi mo ma-confirm yung kay Princess Maui information, naghanap ka ng counter source.
0: Yes, sir. Open source, sir.
8: Open source. Okay. To validate.
0: Yes, sir.
8: And what happened to that source?
0: Yeah, based doon sa video na yon, January, if I'm not mistaken, yun nga, yung may isograni, Your Honor, ang unang nagbanggit ng Romanov, si Mayor Baste, parang tinatakot niya yung presidente.
8: Okay, Mr. Waiters, I'm running out of time. So, isa lang pong tanong ko. So, yung information po ni Princess Maui doon sa video na sinabi niya kay BP, eh hindi po reliable.
0: Hindi reliable in so far as the cybercrime division is concerned.
8: Thank you, Mr. Presiding Officer.
9: Sinabi naman ni House Prosecution Spokesperson, Representative Zia Alonto Adyon, na nanatiling bukas ang NBI sa Illinois Oplan Romanov dahil wala pang lumalabas na bagong impormasyon o testigong nagpapatunay sa alegasyon. Ayon kay Adyong, kung tunay na may banta sa buhay ni Vice President Sara at ng kanyang pamilya, inaasahang maghahain ng impormasyon ito sa mga otoridad. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa umanong lumalapit sa National Bureau of Investigation. Iginiit din ni Adyong na hindi na apektuhan ng usapin ng Oplan Romanov ang impeachment case dahil nananatiling natibay ang ebidensya ng prosecution kabilang ang napatunayang authentic na video at ang mga alegasyon sa articles of impeachment. Pakinggan natin si Representative Zia Alonto Adyong.
10: Ni Attorney Lotok na open pa naman hanggang ngayon ang NBI na mag-accept o mag-welcome ng anybody who can actually share the information regarding this perceived to be an operation to wipe out the family, the Duterte family. Eh hanggang ngayon, ilang buwan na nakalipas, wala pa ring pumupunta sa NBI. And babalikan ko lang din yung sinabi ni Chairman Ace kanina na ang sabi ni Attorney Lotok, we were invited, the Vice President and Maui was invited twice. And the first response that received by the NBI came from the office of the Vice President is may because of the office matters, no, administrative matters daw, kaya hindi siya makapunta. Ngayon, kung titingnan natin sa ordinaryo po na pag-iisip ng ating taong bayan, we're talking of life and death situation. We're talking about wiping up the entire family, your entire family, kung ikaw halimbawa ang Vice Presidente. Ano pa ba yung pinaka-importante doon, no? Office matters or itong opportunity para mabigyang rason and basis ang NBI para mag-imbestiga, iiwa-wipe out ang family nyo. Pero hindi rin pumunta because of office matters na marami naman assistant na po pwedeng mag-operate sa daily operation ng kanyang opisina. But then again, hindi rin siya pumunta. That makes the public think na ito, is this a fabricated scenario? Kasi nobody is actually stepping in to provide information. Hanggang ngayon, sinasabi ng NBI, open pa. It can be still, can be based, as long as they have the information, it can still pursue the investigation.
9: Iginiit naman ni House Prosecution Spokesperson Robert Ace Barbers na hindi napahina ng kampo ng depensa ang testimonya ni NBI Regional Director Jeremy Lotto sa ikalamang araw ng impeachment trial ni BP Sara. Ayon kay Barbers, napatunayan ni Lotok ang pagiging tunay ng video at sinunod ng NBI ang tamang proseso bago irekomenda ang pagsasampa ng tatlong kasong grave threats at isang kasong inciting to sedition laban sa Vice President. Pakinggan natin si dating Representative Robert Ace Barbers.
11: Yung pagkakataon na kung saan makikita ng ating panig ng prosecution yung maaring depensa no na gagawin ng defense panel naman no. In fact, makikita natin ito doon sa kanilang mga question na i-raise nila doon sa aming witness no. So far no, when the cross started up to now as we speak no, wala pa ho kaming nakikitang opportunity na kung saan nagiba yung testimonya ni Attorney Jimmy Lotok, no? Jimmy ba siya? Jimmy? Jeremy. Attorney Jeremy Lotok. Hindi po na-impeach yung kanyang mga sinabi dahil siya po ay nagpatunay dun sa mga previous statements made by J.M. Kalilong, no? Pinatunayan na authentic ang video. Pinatunayan na dumaan sa isang proseso sa protocol ng National Bureau of Investigation itong ginawang investigation, at gumawa sila ng rekomendasyon na kung saan ay nag-rekomenda sila ng pag-file ng kaso, 3 counts of grave threats at saka isang inciting to sedition against the Vice President.
9: Ang pahayag ni dating Representative Robert Ace Barbers. Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. And your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Uy, mga kabombo, ngayong araw. Uy, ito, may kasama ako dito sa studio. Ang ating special guest, kilala niyo siya, siyempre. Kasi marami talaga yung natutuwa mga kabombo, ano? Si Gigal, sayaw, di ba? Ayan. Nandito si Cherry Per Boy, mga kabombo, binisita na naman tayo. Usapang food supplement for kids muna tayo. Ito. Ang sabi mo na ba at some point sa buhay mo na buti na lang ang tangkad ko? Iyan din ang hiling ng mga moms para sa kanilang mga kids. Buti na lang ang Cherry Per Syrup na may CGF. Tulong sa proper growth and development ng mga chickitings with proper diet and exercise. Meron pang lysine, may taurine at essential vitamins. Kaya sa bawat compliment sa height nila, ay proud na proud si mami. Mahalagang paalala, ang Cherry Per Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
12: The Bombo Radio, Energy, Conservation Advocacy.
13: Kahit naka-off ang appliances, kumukonsumo pa rin ito ng kuryente kapag naka-plug. Tinatawag itong phantom load.
14: Hugutin sa saksakan ng chargers at iba pang gamit kapag hindi ginagamit. Sa ganitong paraan, makakaiwas sayang na konsumo at makakatipid pa.
12: Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
2: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan mga kabombots Star Nation, dumako naman tayo sa kalagdagan pambalita na tinutukan ng ating makasamahan dyan sa bahagi ng Senado sa naging kaganapan nga ng ikalimang araw ng impeachment trial na ilan pang mga development. Nasa linya na si Bombo Angelo Aganan.
15: Bombo Dennis Bombo Jai, iginiit ng testigo na si National Bureau of Investigation Regional Director Attorney Jeremy Lotok na sinubukan umanong imbestigahan ng kawanihan ang amunay banta sa Vice Presidente, ngunit hindi natuloy dahil sa kakulangan ng kooperasyon sa kampo ni Duterte. Sa pagtatanong ng mga senator judges kay Lotok, ipinaliwanag niya na ang naging unang hakbang ng NBI ay patawag ang nagngangalang Princess Maui na siyang nagbanggit ng Operation Romanov o ang umunay banta sa buhay ng ikalawang pangulo. Ngunit hindi ani ito sumipot sa kanila sa kabila ng kanilang pagpapadala sa subpoena. Dagdag pa niya, pinadalhan din nila ng letter si Vice President Sara Duterte upang hinga ng impormasyon kaugnay sa tinatawag na Operation Romanov, ngunit wala rin silang nakuhang kooperasyon mula rito. Dahil rito, naghanap aniya ang NBI ng karagdagang impormasyon patungkol sa naturang operasyon at lumabas rito na ang salitang Operation Romanov ay unang binanggit ni Davao City Mayor Baste Duterte na kapatid ng Vice Presidente. Binalikan ng testigo ang mga naging pahayag ng alkalde na quote in quote, "Mr. President, if you go to bed tonight, think about the Romanov," na tumutukoy aniya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Lotok, tila ang gusto aniyang sabihin ni Duterte ay baka mangyari din sa Pangulo ang Operation Romanov kung saan pinatay o pinaslang ang buong Russian Imperial Family noong 1918. Nagbunga ito sa katanungan mula kay Senator Judge Raffy Tulpo kung para kanino ba talaga ang bantang ito. At ang sagot ng testigo ay maliwanag na una itong nagmula sa kapatid ng Vice Presidente. Narito at pakinggan natin ang mga naging bahagi ng pahayag ni Senator Judge Raffy Tulpo at NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok.
8: Nataka ako na binanggit yan ni Princess Maui doon sa press conference, sa online press conference ni VP Sara, yung Romanov na banta for Sara Duterte, when in fact, it was Baste Duterte ang nabitaw ng salita na yon, warning sa First Family. So, which, Mr. Witness, para sa'yo, saan ba talaga yung Romanov nag-umpisa at sino ba talaga ang dapat mag-ingat dun sa banta na Romanov?
0: Yeah, insofar as our investigation is concerned, since nag-start yan doon kay Mayor Baste, at wala ho kaming ma-validate na ibang Romanov operations na nangyari, I think nag-start yan sa kanila, sir, sa kapatid ng Vice Presidente.
15: Sinundan ito, Bombo Dennis, ng pagtatanong mula din kay Senator Judge Panfiliping Lacson kung bakit hindi isinama ng NBI sa investigasyon ng banta sa Pangulo ang Operation Romanov, kung ang konteksto nito ay banta pala laban sa First Family na maaari ang makapagpatibay sa konklusyon ng kawanihan na totoong may banta sa buhay ng pamilyang Marcos. Narito at pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Judge Panfiliping Lacson and NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok.
16: Bakit hindi naging part ng investigation nyo doon sa threat against the life of the President and the First Lady, kasi family yung binabanggit ni Mayor Basten, di ba? Hindi kasama yung si Speaker Romualdez, hindi kasama yung Chief Justice.
0: Opo.
16: Di ba?
0: Yes, sir.
16: Pero threat against the family, the First Family.
0: Yes, sir.
16: As mentioned by Senator Judge Raffy Tulpo.
0: Yes, Your Honor.
16: So, ang sabi mo, hindi naging part ng investigation nyo sa inyong investigation report or sa affidavit of investigation, yung open source ng maisug.
0: Hindi po siya nakasama.
16: Sir. Bakit hindi napasama? Open source din yun eh. That could reinforce yung inyong theory o yung conclusion nyo na meron talagang serious threat against the President and the others.
15: Samantala, tinugunan naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang naging interpelasyon, lakson at mga pahayag ni Lotok. Ayon kay Cayetano, ang pagkakaintindi umano niya sa mga pahayag ni Mayor Duterte ay ang pagpapaalala kay Pangulong Marcos na ang pamilyang Romanov ay napatalsik sa pinakamataas na pwesto ng gobyerno tulad din ng pamilyang Marcos noon. Hindi aniya patas na gawa ng konklusyon ang mga naging pahayag ng alkalde. Binigyan din niya na dapat maging patas ang pagtrato sa parehong pamilya ng Marcos at Duterte sa isinasagawang paglilitis. Tara at pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag na Senator Judge Alan Peter Cayetano.
17: And in the same manner, we have to be fair to the First Family. We have to be fair also to Mayor Baste and to the Dutertes, that rather than draw a conclusion that there was an actual. So the Council for Defense was making a distinction, mentioning Romanov and Oplan Romanov are two different things. It may be the same, it may be different thing. For all we know, narinig ni Mayor Baste na sila Iro Romanov, kaya binanggit niya pabalik. We don't know. I don't know. I haven't discussed it with anyone. I haven't discussed it with the few senators na kaibigan ko dito. So let's just be circumspect and careful from making conclusions.
15: Sa huli, ipinaliwanag naman ni Lotok na pantay ang atensyon ang atensyon na binigay ng NBI sa parehong mga amunay banta sa buhay ng Pangulo at Vice Presidente. Binigyan din niya na magkaiba ang dalawang banta sapagkat ang amunay banta sa kay Pangulong Marcos ay apparent o malinaw dahil sa kanilang investigasyon ay may mga nagtistigo. Ngunit ang amunay banta sa Vice Presidente ay pawang aligasyon lamang dahil wala pang matibay na impormasyong konektado rito. Ngunit nilinaw naman ni Lotok na handa ang NBI na investigahan ang amunay banta kay Duterte sa oras na handa na itong makipagtulungan sa kawanihan.
18: At yun muna ang mga latest mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Samantala, sa karagdagang balita, tinanong ni Senator Judge Robin Padilla si National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Lotto kung mayroon itong kaalaman sa Islam dahil nakatalaga ito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa ikalimang araw nga ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Padilla na mahalaga na may batayan nakaalaman ang isang individual o opisyal na maitatalaga sa Bangsamoro Region, lalo't naglilingkod dito sa mga mamamayan ng naturang rehiyon na isang lugar na napakaraming Muslim. Dahil dito ay isang autonomous region din na may malaking populasyon ng mga nasa relihiyong Islam. Ipinaliwanag naman ni Lotok na bagamat siya ay isang Kristiyano at hindi niya alam ang kabuuan ng Islam, meron din siyang kaunting kaalaman tungkol dito. Ilinaw niya na maaaring itinalaga siya ng National Bureau of Investigation at maaari din namang italaga ang sinuman na opisyal sa alinmang regional office dito sa ating bansa. Naitanong din ni Padilla ang sunod-sunod na promosyon ni Lotok sa mga nakalipas na taon sa loob lamang ng maikling panahon at yung pagkaka-assign nito sa Bangsamoro Region ay bahagi ng tila daw promosyon. Tumanggi naman na magbigay ng komento ito si Lotok sa isyong yan. Huwag ngayon, narito pang bahagi ng impeachment trial sa pagtatanong ni Senator Judge Robin Padilla.
1: O pong katanungan sana ay taga saan po kayo? Na lugar, na probinsya?
0: Tacloban, sir.
1: Tacloban.
0: Tacloban City, sir.
1: Kayo po ngayon ay regional director ng NBI sa BARM.
0: Yes, sir.
1: Opo. Yung po ba ay isang promosyon para sa inyo na madala sa BARM? Dahil totoo po ba na kayo ang tinatawag na golden boy ngayon sa NBI?
0: I cannot comment on that po, Your Honor.
1: Kasi po ang...
0: Nasa BARM po ako, wala ako ngayon sa main office. Opo,
1: promotion po ba yon? Yung napunta kayo sa BARM? Balita ako po kasi ilang beses na kayo na-promote sa NBI? 12 years na po kayo, no? Sa NBI?
0: Yes, sir.
1: Opo, ilang beses na po kayo na-promote?
0: Bago ako napunta sa BARM, regional director po ako ng Mimaropa.
1: Mimaropa?
0: Region 4B, sir.
1: Opo, kayo po ba ang pumili sa BARM?
0: Hindi po, sir. In the exigency of service, doon po kami nilalagay kung... Ano ang tingin ng direktor na makakatulong kami sa Bureau?
1: Bakit po kayo naisip ng direktor na sa BARM po kayo? Kayo po ba ay may kaalaman sa Islam?
0: Hindi ko po alam kung ano ang naging basis ng direktor pero...
1: Kayo po mismo. Ang BARM po kasi is Muslim Mindanao.
0: Yes, Your Honor.
1: Opo. Meron po kayong kaalaman sa Islam?
0: In terms of... What do you mean kaalaman, sir? Yung...
1: Sa religion po ng Islam, kasi Muslim Mindanao. So, ibig sabihin, so kahit basic po siguro ng Islam, no?
0: Yes, sir. Kahit naman ho sino, pwedeng i-assign kahit sa ang regional office dito sa Pilipinas.
1: Ah, di ba po parang autonomy ang autonomous region ng Muslim Mindanao. So, kailangan man siguro kahit paano meron kayong kaalaman sa Islam.
0: Konti siguro, sir.
1: Ano po yung konti na yun?
0: Well, isa po akong Kristiyano at hindi ko ho malalaman yung kabuuan.
1: Siguro po dapat meron kayong basic din na knowledge ng Islam. Ano? Sa pangalawang tanong po, okay na po yun.
3: Bahagyan mga kabombo ng pagtatanong nitong si Senator Judge Robin Padilla kay Attorney Jeremy Lotok. Si Lotok mga kabombo ang isa sa mga opisyal ng National Bureau of Investigation na nagsagawa ng imbestigasyon sa pahayag nitong si Vice President Sara Duterte noong Nobyembre ng taong 2024. na kabilang sa Article 4 ng Articles of Impeachment at tumatalakay sa umano'y grave threat laban sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa dagdag pang balita, inontra ng kampo ni Senator Jinggoy Estrada, mga kabombo, yung plano ng prosekusyon na tanggalin itong si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunoan. Sa graft charges naman na kinakaharap kaugnay ng flood control anomalies sa isinagawang pagdinig dyan sa Sandigan Bayan, at yan ay naghain ng itong kampo ni Senator Estrada ng pagkontra sa ilang mga hakbang. At yan ay ilang araw bago pa man ang motion ng Office of the Ombudsman na tanggalin si Bunoan mula sa kaso at i-amyenda ang kaso ayon pa sa panig ng prosecution na magiging isang cooperative witness lamang ito si Bunoan at hindi laban kay Estrada at magiging sa iba pang sangkot sa anomalya sa flood control na iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman. Una nang kinestyon ng Presiding Justice na si Geraldine Ekong ang legalidad nang hindi na pagsama kay Bunoan matapos na ito ay makasuhan na ng hiwalay na usapin. Sa argumento naman ng prosekusyon nang hindi pagsama kay Bunoan ay nakapaloob sa Rule Number 110, Section 14 ng Rules of Court na nagpapahayag ng mga akusado mula sa criminal information sa pamamagitan ng formal amendments ay kinakailangang mga hakbang at proseso. Subalit git nga ni Attorney Lawrence Arroyo, ang abogado naman ni Estrada, na ang panukalang pagbabago ng mga teorya at yan ay sa panig ng prosekusyon ay may epekto sa kaso at nakasaad din kasi sa orihinal na impormasyon na nagsabuatan sina Estrada at Bunoan sa paggawa ng nasabing krimen. Subalit iginigit ng panig ng prosekusyon na ang hindi pagsama kay Bunoan bilang akusado ay hindi makakaapekto sa laban kay Estrada na sangkot pa rin sa parehas na flood control anomalies na umano'y merong budget insertions at kickback commitments. Kinumpirma rin ni Presiding Justice Ekong na ang panukala para naman sa pag-amyenda ng information ay naisumiti na para sa resolusyon. Dumalo sa pagdinig si Bunoan itong Martes ng hapon habang nakasakay sa isang wheelchair kung saan ay sinabi ng abogado na nakakaranas pa rin ito ng pananakit ng dibdib. Samantala sa mga karagdagan nating balita, mga kabombo at mga ka-Star Nation, nagpahayag naman ang kahandaan si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na tumistigo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi nito na kahit na anumang oras ay handa ito dahil wala itong bagong sasabihin at tanging mga nasa dokumento at ebidensya lamang. Paliwanag pa ng Bureau Chief na hindi kailangan na ipasampina pa siya dahil voluntaryo naman ang kanyang pagtungo. Una nang sinabi ni Matibag na kumaari ay agahan na lang ang pagbibigay nito ng testimonya sa impeachment court para makadalo ito sa International Anti-Scam Summit na gaganapin sa Bangkok, Thailand. Binigyang diin nitong si Matibag na ang pagdalo nito sa summit ay lalong mananatili sa gray list ng money laundering ang ating bansa ay matatanggal kung may sasagawa ng mga kaukulang ahensya ang kanilang mga hakbang laban sa mga kalintulad na krimen na maaari umanong makatugon doon sa Federal Bureau of Investigation Summit na idaraos naman sa nasabing bansa. At ayon nga kay Director Cash Patel ay may mga hakbang na gagawin at mga pag-aaral na idaraos na makakatulong sa mga bansa kagaya ng Pilipinas. At ito naman ang concern ni Matibag para sa kanyang schedule ng pagdalo dyan sa impeachment court.
12: Bombo International News.
2: Muling naglunsad ang Estados Unidos ng airstrikes laban sa Iran sa ika-apat na sunod-sunod na araw ng pag-atake. Kinumpirma ito ng United States Central Command kung saan tinarget nila ang mga pasilidad na umunoy ginagamit ng Iran sa pag-atake sa mga commercial boat na dumaraan sa Strait of Hormuz. Kasabay nito, muling nagpatupad ang United States ng naval blockade upang pigilan ang pagpasok at paglagbas ng mga barko sa mga pantalan ng Iran. Ayon sa isang mataas na opisyal ng Iran, nilabag nito ang naunang kasunduan ng dalawang bansa na pansamantalang tigil putukan upang bigyang daan ang usapin ng kapayapaan sa rehiyon. Samantala, sinabi ng Iran na tinamaan ng airstrikes ng Amerika ang ilang lugar. Malapit yan sa Strait of Hormuz bilang o kabilang itong Keshem Island, Bushehr at isang island malapit doon sa border ng Iraq at Kuwait. Bilang tugon, gumanti rin ang Iran sa mga sasakyang pandagat ng Amerika sa Strait of Hormuz kung saan dalawang tripulante ang nasawi. Isang Norwegian oil tanker din ang napinsala matapos tamaan ng drone attack malapit sa Oman. Inilulat din ng Kuwait na tinamaan ng missile at drone attack ang Iran ang isa sa kanilang mga barkong pandigma na ikinasugat ng apat na tripulante. Sa gitna ng tumitinding tensyon, inanunsyo ni United States President Donald Trump na hindi na niya itutuloy ang planong toll fee sa mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Sa halip, sinabi niyang papalitan ito ng mga kasunduang pangkalakalan at pamumuhunan mula sa mga bansang kaalyado ng Amerika sa Gulf region. Yan ang ilan pa at nagbabala si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na agad silang gaganti sakaling maglunsad ng pag-atake ang Iran laban sa Israel.
3: Samantala, sa iba pa nating balita, dito sa Pilipinas, ang Department of Social Welfare and Development ay tiniyak ang agarang ayuda doon sa mga maapektuhan ng bagyo at meron ding psychosocial intervention ang ahensya tuloy pa rin doon sa mga pamilyang apektado ng mga nakalipas na kalamidad. Yan at iba pa mga balita, hatid ni Bombo Isa Cotoner.
19: Bombo Denise, Bombo Jai, nakaalerto na ang Department of Social Welfare and Development sa posibleng epekto ng bagyong Josie at naghanda na ng mga relief supplies at disaster response equipment para sa mga maapektuhang lugar. Ayon sa ahensya, inatasan na ni Secretary Rex Gatchalian ang lahat ng regional field offices. Inihanda ang mga mobile command centers, mobile kitchens, water trucks at water filtration machines upang mapabilis ang pagtugon sakaling lumala ang panahon. Sinabi ni Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dumlao na nakapreposition na ang 4.7 million family food packs sa iba't ibang bodega at distribution hubs sa buong bansa. May nakaanda rin ng mga food at non-food relief items. Kasabay ng relief operations at nagbibigay rin ng psychosocial intervention ang ahensya para sa mga pamilya na mga naapektuhan ng naunang bagyong Inday at pinalagkas na habagat. Ayon kay Dumlao, katuwang ng mga lokal na pamahalaan ng mga social worker sa pagtatayo ng mga safe spaces sa evacuation centers upang matulungan ng mga evacuee na makayanang ng emosyonal na epekto ng kalamidad. Sa Sarangani, halimbawa, nagsagawa na ang ahensya ng Psychosocial First Aid at Mental Health and Psychosocial Support Services para sa 31 kababaihan at mga ina na lumikas sa Barangay Mudan, Glan. Batay sa pinakahuling ulat ng kagawaran, umabot na sa 61.82 million ang naipamahagi humanitarian assistance sa mga apektadong pamilya sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ng Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dumlao.
20: At lahat po ng nangangailangan ng tulong ay nababahaginan po no, ng appropriate intervention. Hindi naman po ito natatapos sa mga family food packs, but tuloy-tuloy din po yung iba pang mga interventions para makabawi o makabangon yung ating mga kababayan na naapektuhan. Sa katunayan nga po, ang DSWD ay nakapagpahatid na ng 961 million pesos worth of humanitarian assistance. Din pong matulong natin on psychosocial intervention, napakahalaga sapagkat ito ay para matulungan ano, yung mga kababayan natin na maibsan yung kanila pong anxiety o yung trauma, yung stress na kanila pong na-experience bunsod nga na naging epekto ng dandaang kalamidad.
19: Samantala, hinimok naman ng Department of Social Welfare and Development ang publiko na manatiling alerto. Sumunod sa abisyo ng mga otoridad at makipag-ugnayan sa kani-kanilang lokal na pamahalaan habang patuloy na binabantayan ang galaw ng bagyong Josie.
21: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines.
4: the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radyo Bombo.
3: Nianig ng magnitude 6.5 na lindol ang Davao Occidental malapit sa karagatan ng Balut Island sa Sarangani. Sa earthquake information number 1 ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, sinabi nito na naitala ang pagyanig dakong alas 11:49 ng gabi. Matatagpuan ang epicenter sa layong 104 kilometro sa may Balut Island, Sarangani at may lalim na 10 kilometro lamang ito. At tectonic ang pinagmulan ng naturang lindol kung saan ay naitala ang instrumental intensity sa 5, intensity 5 sa bayan ng Kiamba dyan sa Sarangani. Samantala, intensity 4 ang naitala naman sa Malapatan, Maasim at Maitom dyan pa rin sa Sarangani, gayon din sa General Santos City, Tupi at Tiboli sa South Cotabato. Meron ding instrumental intensity number 3 ang naramdaman sa Santa Maria, Davao Occidental, Malungon Sarangani at Santo Niño sa South Cotabato. Naitala rin mga kabombo ang intensity 2 sa Rojas City at dyan sa bahagi po yan ng Capiz. Maging iyong area ng Magsaysay, Davao del Sur, Banga, Tampakan at Surala sa South Cotabato at Palimbang, Lebak at Malansig, Kalamansig at iyong bagong bayan sa Sultan Kudarat. Abang intensity 1 ang naitala doon sa Kinapawan City, dyan sa Cotabato, Digos City, sa Davao del Sur at Norala sa South Cotabato at Esperanza sa Isulan at maging dyan sa President Quirino, sakop naman ang Sultan Kudarat. Ayon nga sa naturang ahensya, walang naiulat na agarang pinsala dulot ng lindol. Ganman ay nagbabalang ahensya na maaaring makaranas pa ng mga aftershocks sa nabanggit na mga lugar. Samantala, mga kabombo, itong pagyanig nga na naranasan at iba pang mga kalamidad, may mahigit 2,000 pang pamilya na nanatili sa mga evacuation centers dyan sa bahagi ng Soccsaryen Region. May balita ang Bombo Radio Johnson.
21: Office of the Civil Defense Region 12 na nananatiling na sa mga evacuation center ang libu-libong pamilya sa Soccsaryen matapos ang sunod-sunod na kalamidad na tumama sa rehiyon. Batay sa pinakahuling datos ng OCD 12, umabot na sa 2,192 kapamilya ang kasalukuyang nanunuluyan sa 35 evacuation centers sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Kabilang dito ang mga pamilyang nauna nang lumikas dahil sa nagdaang lindol at hindi pa rin nakakabalik sa kanilang mga tahanan. Nadagdagan pa ang bilang ng mga apektado dahil sa mga panibagong kalamidad na tumama sa lugar. Patuloy naman ang koordinasyon ng OCD 12 sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno upang matiyak na may sapat na tulong at pangunahing pangangailangan ang mga apektadong pamilya habang nananatili sila sa mga evacuation center.
22: Yung mga naninirahan po sa evacuation centers, ang nakuha nating numbers is 2,192 families ang nandito pa rin sa mga evacuation center. So ito parang after ng earthquake, yung lindol, tapos sumunod pa itong dobling dagot na yung na-experience ng ating mga kababayan. So yung iba, dati partially damaged, tapos na-damage talaga yung house nila ngayon. So ngayon nandyan sila sa mga evacuation centers.
21: At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Johnson. Ito si Bombo Jara Oralia and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
3: Sa dagdag natin mga balita, itong si Senator Rodante Marcoleta na isa ilalim na sa medical examination ng University of the Philippines Philippine General Hospital, alinsunod ho yan sa utos ng Sandigan Bayan. May update si Bombo Grant Hilario.
23: Tuluyan ng naisilalim sa medical examination sa University of the Philippines, Philippine General Hospital sa lungsod ng Maynila, si Senador Rodante Marcoleta. Ito'y mula sa General Hospital ng Philippine National Police sa Camp Crame, Quezon City, kung saan nananatili pansamantala ang mamabatas dahil sa medical na pangangailangan. Subalit na maglabas ang Sandigan Bayan ng kautusan na dapat itong maidala sa Philippine General Hospital, agad naman itong sinunod ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng pambansang pulisya. Ipinag-utos kasi ng naturang korte na dalhin sa nabanggit ospital sa Maynila si Senador Marcoleta para isailalim sa medical examination. Ayon kay Police Colonel John Giagi, ang National Capital Region Chief ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, naging maayos naman ang kanilang pagbiyahe at hihintayin lamang ang resulta sa isinagawang medical evaluation ng ospital.
5: Being aided by MPD and Eastern Police District para maging maayos yung takbo natin hanggang dito sa pagkatid dito sa PDOH. Thanks to the District Directors of MPD and MPD. So andito na UPPDH, ano? Yung PDOH will have its own medical evaluation to check if pwede, if Senator Marcoleta will be fit to be brought to Sandigan Bayan tomorrow. Kasi yun yung schedule niya by 8:30 in the morning. So we will just be waiting for the medical evaluation, then balik tayo sa Kapkang.
23: Sa pagdating ng senador sa ospital, kapansin-pansin ang paggamit nito ng wheelchair, bulletproof vest, at pati posa sa kanyang mga kamay. Paliwanag ni Police Colonel Giagi na ang hakbang ginawa ay upang masiguro na komportable ang lagay ng mambabatas at matiyak ang kanyang kaligtasan.
5: Alam niya naman nung una pa lang, di ba? Sinasabi niya, isa na yung victim niya, yung ano, no? And so to ease the yung stress or anything na no is we make it comfortable for him para ano, no? So yon yung nangyari. Naging maayos naman, actually I speak with his family when it comes to natin siya naging dito. Alam mo naman, yan, we don't want anything to happen. No? Those are just precautionary measures.
23: Batay sa kautusan ng ikatlong division ng Sandigan Bayan, inatasan ng doktor na nakatalaga sa ospital na isumite bukas na umaga ang resulta sa isinagawang medical examination. Sa ngayon ay naibalik na sa Camp Crame ang mambabatas matapos ang isinagawang medical na pagsusuri. Si Senador Dante Marcoleta ay naharap sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 dahil sa isyu ng tumanggap ito ng milyong-milyong pisong halaga ng pera bilang campaign donations nung siya ay tumakbo bilang senador sa nakalipas na eleksyon.
6: Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
12: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
3: Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala mga kabombo, ang data na ito sa pagsasara ng trading kahapon. Mamayang alas 9 ng umaga naman magre-resume ang kalakalan para sa araw na ito. Katumbas ngayon ng isang US dollar ay 61 pesos and 71 centavos. Ang Hong Kong dollar ay 7 pesos and 86 centavos. Singaporean dollar, 47 pesos and 61 centavos. Ang Saudi Arabian Riyal ay 16 pesos and 40 centavos. Habang ang Euro naman ay 70 pesos and 14 centavos. Batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa loob man o sa labas ng bansa. Maaari po ninyong tunghayan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Ang ating mga himpilan ay masusubaybayan kahit nasaan po kayo sa ating bansa. Diyan sa parte ng Iloilo ay nariyan ho ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Sa bahagi naman ng Negros Island, para updated ho kayo sa mga kaganapan dyan, maaari ninyong tunghayan ang Bombo Radio at Star FM Bacolod. Sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Habang kung kayo naman ay nasa lalawigan ng Capiz, nariyan naman po ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Kung kayo ay napadpad sa parte ng Aklan, no? Dyan sa may Boracay o mga katabing lugar, nariyan po ang Bombo Radio Calibo at sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban.
2: Bago tayo magtapos, mga kabombo at Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities.
7: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
3: Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating mga balita sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
9: Like mo! Share mo!
3: Basta Radio, Bombo!
10: Celebrating 60 years of media